0: Ibata yan tani kay baka man kita Corwin mga tani sing gitali sa ila. Mm-hmm. Atin sang payag nila pero galing ti nagpamalibad na. Oh, nakulita na sa aton.
1: Mhm. Mm. Na nag-indi na siya. Oh. Jadi hat man nila guro ah. Nga trabaho man ni aton niya.
0: Trabaho naman ni aton nati. Trabaho man sila.
1: Mhm.
0: Trabaho na nilang trabaho eh.
1: Mhm. Trabaho ko nito nilang pag-file sa kaso, paglaot sa mga kriminal nga involvado sa mga krimen bla kag mga press niyo dapat ang aton nga gil-expectoran ng mga opisyal natin sa gobyerno would really go after and maging seryoso sa paglaot sa mga possibly suspect no sa operation, especially sa online sabong nga may araw ang datong Presidente Tesni nga dapat nakpon ginis la kay dalom ni yung mga operation ko mo.
0: Correct na. Kaya mo na ka, Prof. Irwin, ang pinaka-importante dari sa aton sa probinsya, sa Negros. Even though nga si isang regional director na ito nag-embarganing na may mga na-monitor sa mga isabong operation eh. Pero hindi pa man misiling ma-divulge pa kahit binatunaan pa kung paano ba ni Prof. Irwin matapta, mapauntat. Sentimaris ko kung sino ng mga tao sa likod sini eh. Oh? Kaya dito may mga information lang kita nga doon nagligad to, doon may mga may mga ano na dibla, may mga arignadri sa aton.
1: Oo.
0: So, may mga pabulang bala.
1: Uy.
0: Diba?
1: Mm-hmm. Tago
0: nga pabulang. May mga, ano ka to, Farwin, hindi man lang lisensyado ng mga pabulang.
1: Underground ah, ng mga pabulang ah. Sa purok ni Himo sila pabulang.
0: O, di mga lusok ng kawad mo.
1: Mga lusok na oh.
0: Pero may aray na rin sa po niya ng mga ginfowl, ano gid ba?
1: Oo, breeders.
0: Mga arenas bala?
1: Oo.
0: Mga bayad, amin bala may mga ano na sila yan, mga...
1: Permit, may mga permit.
0: Mga, may mga permiso, ginaya.
1: Mm-mm.
0: Oo. Okay. Ang bot kung ano itong tinutuyong ang ibang nga mga legal nito nga mga pabulang
1: may
0: dogi na pang hilapsan doon nagligad.
1: Oo.
0: Diba siguro gusto ito dalawang kahit ito para mga ibabawning isabong eh.
1: Oo. Pero with all due respect ha, sa kay board member Andrew Montelibano nagpagwad sa statement sa una. Ang balayas niya dapat pang lauton gid ang mga online sabong ano kay kakapatay mga gamefowl breeders. Pagkatapos kakapatay la ang ano bla ang face to face ng bulang bla way nagakadto dito sa mga bulangan so kipigaw ang kita niya ti dito na sila dito ya sa mga online sabong.
0: Correct na katro Carvin. Kay goodbye na nga magdamo niya bala.
1: Galing kumadto pa siya propiedad dito pa nadakpan.
0: Kasi yung bot, kung ang ila tani nga drama, itong photo, pragaling si Masibla na, ano ah?
1: Oo.
0: Ang drama nila, ng komedi.
1: Oo. Nakimot lang taga ni inakabaton kita sa mga balita nga ni Katropang Franz. Ino, huwag ginabrihan tamatong mikropono sa kay board member Andrew Montelibano para makasabat man sa. Kay una nga statement ito Katropang Franz sa aton, sige, huwag ko kabaluya nga may arat na sang online sabong da. Ang pagkabalo ko ya, nagrenta da ang isa kalalaki, mention niya to do certain Rike to.
0: To. Nga dito si Rike.
1: Asin oyan si Rike. O si Rike da ba to or artista to sino to? Si Rike to nga tupad balay ko nan. Oh, ano ang kontrata para mabalaan ta? Kaya isa sa lumang liabi, Katropang France, ginanantaw ta, mismo, ang aton nga, ano mo, ang aton nga board member, nga makambal sa bla, galing tigin na himutig yung matutanan. Lingin di ah. Why kuya sang kilabdanan da? Pag abot ko, may mga circumstantial pa itong mga ano, nga mga insidente. Nga pag abot siya, ara na kuno ya, mga polis. Nga dakpo na to ang isa ka lalaki. Kag naka, oo, sige, why kami nag, why ko da ya? Wala ko maabtan da. Sa lugar, nag-abot ko da, ulihin na. Pero ti amo na tong tabo, why kuya kabalo nga amo nang operation dagli ya?
0: Abo gani ka sa Farwin, ti wa. Ang wai tama na mo no. Kay ti syempre tabaw niya sa kapulisan nga mag monitor diri sa sina ka mga illegal nga mga operasyon. Ti basi siguro ka tropa nga Farwin kung may if either napaguro sa ano nila eh, sa initoryana eh, nila guro eh, kaya naman ganang abon eh.
2: Oo.
1: Pero
0: so, ay ka nakabalo na.
1: Abonay ka tropang Franz, the best venue to defend yourself is through ang position mo, i-prove mo sa korte nga way ka sang kailabtanan. Di ba? Hapos mo na maghambal ka, way ko labot siya mo. Hapos mo na maghambal nga, way ko na iya, kabalo, no? Way ko personal knowledge na da, do impeachment pa. Way ko personal knowledge na da, nag-rental na sa akong da. But we can easily say that. Pero to prove sa ginahambal mo, kinanglan niya sang proper venue. And I think ang Cortita is one of the proper venue para mag-explica nga ito ng mga officials gobyerno, no? Nga naulamid sa mga hindi insakto kay illegal yung mga operations sa online sabong.
0: Correct nga. So, dapat rin sa atin katro pang Irvin na ang galang daritaan sa atin niya, kaya mo na mo, no? Mga ano ba mga bagay ng mga dapat ka tindiroon sa kapulisan kaya hindi kaya kapapot. So, ang operation, galing rin ang illegal na mga bagay, mga negosyo. Grabe ganun, no? So, ano pa lang yan, no? Bantay ito ni Hulat ng Tariko, ano ganun progress ng kaso nga ni? Kaya pa kami, kaya rin mo din na pamatudaan kung ang ginimo na pagpahil sa kaso is the right decision. Sa pro NIR katro pang Irwin o konti another challenge for them man. So nga na tumod kaya nakilala nila ang isa ka board member na si ginaligar na angot sa sininga illegal na negosyo katro pang Irwin.
1: Pero way pa may official statement si board member, no?
0: Katro pang Irwin,
1: way pa si official statement si board,
0: away pa si ulat ang pangay pa si Coleman, awag naman na siya.
1: Oo, mapa...
0: Oo, mas mayo na makasabat siya sa ngiyaman eh. Kahit para... Kahit eh, nabutang din sa langalang man ang pangalan niya. Na isa rin sa mga dapat yung manuliktun, kaya parwin na tagaan niya ganyan sa katensyon. Kahit eh, pangalan niya rin na naman mo na langalang, manabutang sa langalang na parwin.
1: Oo. Ano gid bala board?
0: Oo, ano gid bala?
1: Oo. pero ti na final
0: na. Na siya.
1: Oh, depende na siya. Aray na niya. Ang ato na concern di kinaglapdag ang online sabong. Why pa sa mga balita katropang France, no, kung may kagtana ni dito sa Talisay na. Nga nadakpad man to the last time.
0: Yeah. So hindi siya katropang Irwin.
1: Why no?
0: Hindi ni mambal nga may kagtana ni siya.
1: Oho.
0: Iba siguro pala may mga plano ning ipan nga ano gidi guro eh tuyo nga tatlo ng ano eh no illegal sabong. Amin ang online sabong pala. Instead of makatos sa mga derby, siyempre kung nalang sapong dahil, mga friend ko ka na balance palay mo.
1: Oo, lantaw ka lantaw. Oo, tapos,
0: pagkakit na lang di online. Pagkakit mo na, di pa gusto.
1: Oo, important. Importante, may unod ang Gcash mo. Eh, kung may unod ang Gcash mo, lantaw ka lang eh. Why? Pero abi mo ka tropang France.
0: Tingin niya dito dito, magkala upos ng box ang karisiti sa ulo yun eh.
1: Oo. Abi mo ka tropang France. Ang ining online sabong, why mo ni sa Google app mo? Kay doging ground na niya. Oo, pero may mga...
0: Ano mo na saya, ma-open mo na saya sa mga browsers niya.
1: Oo, sa mga sites, do may websites din
0: niya. Oo, may link pa ng iban ka tropang France. May mga link pa niya ginatag mo.
1: Oo.
0: Open mo ng link. Pero ka na ito na yun.
1: Amo na? Bawa?
0: Oo. Ang amo na sa pinaka, ano din na, pinakapos, at ilan ka lang din sa link sa wall na iya, o, click mong link, kay sigurado kung katalagaan mo na. Amo na rin ito, Farwin, eh?
1: Tanawang tali kung makasabat gid man si board member kag maghatag man sa statement niya, kaya para maklaro man ma, at least mapamatian taman kung ano ang iyang posisyon sa nating isyu nga ginaimbolbaran niya sa buho.
0: Oo. So si Pasiling ato lang mga ginamos sa naman ang atago si mga guwagid wow gito mo.
1: Oo.
0: Mas bong mo no.
1: Mm-mm.
0: So, muna ka ito, Farwin, na natin rin na batayan.
1: Oo.
0: Kaya, finance ombudsman.
1: Mm-hmm.
0: So, na pakita man sang proneer nga sila mismo ang may banggil man to file this case.
1: Dapat gidi?
0: Oo.

0: nag-reload sa ang operation dito na to arrest the most wanted person.
1: Oo.
0: Pero galit si Whiteon nila na nakpanman. Lain galitong napailan kaso. Lain ang mapasakan galit nila kaso.
2: Lika, kati pang fats?
0: Wala ni sa nalauman nga ka, kay Gayunan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon sa Greco-Board member ang natukiban to.
2: Oo. Pero ang apat to, dala to, na failan to yung kaso.
0: Na failan to. Oh. Oo. Kahit hindi to yung mga board member.
2: Oo.
0: Mga trabante lang to yan.
1: Oo.
0: No, like to yung level ang status ang ila pagpangabuhi, kaya nila nga status ka kabuhi ang kapaparawin mo.
1: Oo.
0: Trabante ka lang yan, mapailan ka rin kaso eh.
2: Failan ka rin yung kaso? Dasig yung failan sa kaso?
0: Dasig pa. Oo. Oo. Okay. Anyway, kaya, ano kaya, hindi kaya board member, hindi kaya konsyal, hindi kaya mayor.
1: Mm-hmm.
0: Tempay lang,
1: kaya tempay lang
0: kaso eh.
1: Pagka
0: tapos mo, Picasso
1: tayo. Hmm. Ah. Hindi tayo gusto nga maging selective ng atong justisya. That's why nga ti, at least may na-file na kaso, may ara sa mga nakaladakpan. Kagdara, masugod ang ebidensya pagkalkal kung sino ang sa likod dyan ni Katropang France. Kaya, as of this time, ano Japon, paraisipan sa Japon sa aton, kung sinong ara sa likod sang isabong ani, no? Sinong cooperate? Because hindi niya simple lang negosyo Katropang France. May ari ni isang gakapital, o may mga investment sina di, may mga tao. Wala mo, hindi lang on-site.
0: Oo. May kundi, mga naga, ano na Katroparwin, yung mga nagagastogit para diraman.
1: Oo, so, may gagastogit. Kasi
0: kapag kailangan tako mo ng kitaon mo.
1: Oo.
0: Wow, kung mo bilang Pilipinas ni? Kaya magkita mo, yung minilyon na di ha?
1: Mm-hmm.
0: Minilyon ka peso sa din kisa mo.
1: Mm-hmm. Ay. Pero wala siya.
0: Kaya na sa ina.
1: Mm-hmm.
0: At ito na kung matupan ka din.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: mm-hmm. Balantara kung ano ni galing medyo madugay-dugay pa ni siya. Let's wait for this development sa ining online sabong ano ni nga nadakpan sa kapulisan tadra sa Ibi Magaluna.
0: Oo. So, teka sa parang may naman yung update ng patrol sa liwat ini si Katromang Juan Sandro Burgos pero mga bukol-bukol sila at kung tumaro sa Santo Black Soldier. Para sa nag-audio ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
3: XFM Live Reports.
2: Diyan naman yung mga katropa, si Katropang France, Andrew Burgos, pinaka-latest update, pinaka-latest balita. Angot sining isa sa mga accomplishments sa aton pro-NIR. Sa paglaot, sa pagtukib, no, sa sining online sabong, dira sa Alicante, Ibi Magalona. No? Nagwa na to ang ngalan ni board member Andrew Montilibano. No? Ti kapo ni Monique Talakay ta. Nga ti kapo sa ton nga mga kapulisan mag-file sa mga kaso sa mga tao nga hindi giman direkta nga tag-iya kag imbulbado sa operation sa nga isabong. Pero ara na sila mga katropa gin-file na to kaso. I don't know kung anong kailabtanan. Ano ang mangin status ito? Mangin witness sila bla? Sa mga posible pa kasuhan nga mga tao? No? Mabutang sa alang-alang mo ang aton pro NIR kung hindi sa magiho, no, mabutang sa alang-alang ang imahin sa aton mga kapulisan kung hindi sa mag-file sa kaso mga katropa kay at hagan abi nga may ara sa mga na-recover to nga mga paraphernalias ang studio itself sa ining online sabo nga nagluntad dira sa barangay Alicante mga katropa. Imposible man mo. Ako, paglantaw ko lang ha, imposible man mo. Nga hindi ka balong, wala ka balong aton nga mga officials barangay da? Nga may operation da sang isabong da? No? Let's say nga, ginatago da sa, let's say nga, okay, hindi sa kitaon, pero, I don't know kung mismo si board member Montilibano, wala sa kabalong sa operation. And for him to well to clean himself sa mga accusation mga katropa is through sa sining mga kaso sa naging file sa mga kapulisan ta, okay, pero at least ha, may mga bagay kay kabudlay man abi, like for example, no, mahambal ka po, mahambal ang mga official sa gobyerno, way kuno kalabtanon ang pulis ta pati man lang pero samtang ang mga tao to ya nga nagkinadakpan to ginlupot sa presuhan, gindetain to, ginfile sa kaso, pero ang tag-iya mismo wala ka, wala man file ang kaso. Di ano na iya karon, no? Why pa ta klaro kung ano ang ginfile nga kaso sa ombudsman mga katropa. I hope tani bugat-bugat may mga kaso para at least mga katropa makita taman nga may ara sa ano ba na?

0: may ara sang kapasidad ang mga law enforcement nato sa mga opisyal sa paglaot sang mga individual mapangmanggaranon man da sa mapa public official man sa mapa official man sa barangay da madakpan sa mapailan sa kaso, no, para ma-justify man nila ilang kongregasyon to, eh, no, pero ka mga bagay mga katurpa sa online sabong damo abi nagakalatabo ni nga naga-addict sa ano mo online sabong ganan taon lang sila nagabantay to, ah, ang ibang to naga ano gitu ya gaplastar nila ka mga ano bla mga tawag sa ni ilang mga GCash para makataya, ah, ginabantayan, ah, kag hindi basta-basta nga gusto ng mga katropa na milyon-milyon niya, no? Ang kalabanan sa mga operation nga ni, wala inias permit, no? Illegal, abi, hindi pwede. Oh. Madumduman ta mga katropa, si board member man talibano, nagpagwa mo ng statement siya last time. Sige, hindi ko gusto nga may ara sa mga online sabong. I think, ha, if hindi ko magsala, nga amuni ang iyang ginpahayag sa una, nga hindi siya pabor sa mga online sabong. No. Now, ti nadakpan pa, na tukiban pa sa mga propiedad, ha, sa mga board member, ti karon amuni ang tubangon niya, no? Amuni ang iyang anhon iya atubangon mga katropa sa panahon mga katropa nga medyo you know gapagita pangaton sa mga nagad kapulisan kung sino ang salikod sa ni mga katropa lokal bala nga mga individual ang nagpundo sini ang nagcapital sini para sa online sabong sino nga mga tao ang ara sa likod sino ang tag-iya kay di kun ang aton pag-insindi kung may nagrenta may kilala eh. Ah, hindi man siguro magparintang mga tag-iya sunduta na kung hindi magkilala nila. Oh, na kung kilala nyo, butang kamo sa langalang to. Kamo pa to yung ma-answer mga kaso nga i-file sa inyo. Oh, oras mga katropa, na 8:17 oras ta, mag-kanto kamo sa opisina nyo, medyo dasig-dasig na kamo mga katropa, alas 8 na. Oh, Tristan Yatgulay, mga aga, isa-isa on tani mga katropa ta nga nakasugo nakaupod sa aton paratuntunan sa kay Bonbon Acosta may aga morning sa kay Rihanna Jastro good morning salamat gid kagay ma'am Melanie Martisano sa Sitio Doldol Lapak Doldol La Castellana Barangay Robles si ma'am Jessica Gonzalez siya maulanon nga aga katropa. Morning, halong-halong ka muna. Dara sa Himamaylan, kag sa Kamakanan, kay Masamida, medyo nagatulo-taas, taas na atun nga. Ano? Nagatulo-taas, taas na atun nga tubig. Ulan. Kung kisa, makulbaan man tabla. Kay kalabanan sa madalan ta, ginabaha na. Kaga sa mga lugar nga, pinsat na, wala ginabaha, eventually, nagasaka galing tubig. Jessica Gonzalez, mga katropa, may aga kag si Ma'am Rihanna Jastro gusto niya lang magpatamyaw sa kay Wen Jessica kay Jel Wen Jessica Gonzalez, Janelle Lanario Gazon Robilin Calyao Len Taldi kay Ma'am Len Ma'am Miss Mamarino Montano Villanueva Maricel Largo, good morning sa tanan sa inyo, salamat sa pagpamati. Tamyaw ko lang good morning sa kay Melanie de la Cruz, thank you, salamat gin sa pagtutok. Lloyd Navales, ari si Sir Lloyd naka aga pa si Sir Lloyd, morning, happy weekend today, 3 months to go before barangay Neske elections, lapit ko lang ginahulat-hulat muna sa mga aspiring public officials sa barangay. Alberto Norbing Loreno dira sa barang Zone 15 Negros Occidental Mamaricel Largo kag sa kay Jane Ribosquillo, good morning dira sa barangay Felisa, thank you so much, salamat din sa pagpumati. Kag sa kay Len Ma'am Lentalde mayong aga sa Imoda kag sa kay Mamaricel Largo nagpag-greet sa kay Ma'am ni Rihanna Jastro, salamat ha. Ma'am Blen Talde, morning. Happy listening. Happy Friday sa mga class members. sa Southern Negros. Thank you. Salamat, Gid. Ma'am Lentalde, good morning. Maayong aga, President sang Kanalom, Kunalom Chapter, Rihanna Diestro, no? Kag mga members siya. Thank you so much. Salamat, Gid, sa pagtutok. Kag pagpamati. Naga sa kay Jelwin, okay. Domingo Ayala, Sir, si Pastor Villanueva. Ah, mapayala sa? Ha? Oh. Okay, morning. Thank you, Gid. Good morning, Katropang Win. Dan, like, and share. Good morning. November 2, sining tuig ang barangay in SK elections. Tigkalalag, All Souls Day. Nga adlaw, base magpakita ang mga kanag sa adlaw sa eleksyon. Mayo mo na gani, sir, ah. Magkaladlokan sa mga baton sa sinusinkwenta, sinda. Mabli Alobrado, good morning. Salamat, Ged. Charito Heights, Granada. Salamat. Good morning man sa kay Mamli Elvira Gilogo. Good morning. Shirley Arevalo, nakatutok man sa ari sila sa Charito Heights, so Granada, sa Ma'am Elvira. Thank you, salamat. Okay. Oras naton 8:21, mga commercial ko na. Haboy ko na lang ako ng mga obligasyon. Pagkatapos balikan ta pila ka ma-update naton, mga balita naton mga katropa, update sa panahon subong para sa benepisyo sang pila ka makuturan ta nga nagabantay-bantay man. Basay lang may mga suspension sang trips para kadto Iloilo kay iban pa ka mga lugar mga katropa, no? So lahat laton ta lang na, no? Oras naton 8:21. Para kay ta pagkatapos ini.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ang kusang ordaryo ng kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: The secrets of health.
11: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, ano ang epekto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
12: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani ka gabi nga pigaw ang imo sa ninga pagtulog, nag-aaffecto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton, pamangkota sa inyo, pila ka gabi nga pigaw inyo sa ninga tulog. Ukon pila ka gabi nga hindi ka mo maayo sa ninga makatulog. Ukon normal na sa inyo sa ninga daw hindi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
11: Pero hindi man buta balon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
12: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang.
11: Oo.
12: Sige na tuwag ang factor nga makapaayo sa aton sa ninga lawas.
5: Southern Plus Gold.
12: Bisan ano ka nami sa imo sa ninga pagtulog, karon ko ng panginaon mo, hindi o man na control. Ang environment o man karon wa man na-align sa imo sa ninga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa ninga pagtulog.
5: Sandon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
12: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkatabo sa aton sa ninga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
5: Southern Plus Gold.
12: Tungod sa mga sangkap, balas ng Southern Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nis kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
5: Southern Plus Gold.
11: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
12: Dako ang bulig ni Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
5: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
10: Secrets of health.
11: Lugangan yung Santon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
12: Highly recommended gud, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santon Vitamin C kung laga tumar kita sa Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang lang gid naton ang vitamin C, Sir Josil.
5: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
11: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder, May ara pagid ini sa ato sa nga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sa kape, pang stress buster, Dok Leo, mm-hmm. kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
13: Premium D3 coffee mix.
11: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid, dala sa ang kinututan sa sapat-sapat sa inyo sininga. Pag sinalayo at lawad-law ang tanan kung sa sahila mo, may masalawid ka mo, may gilok na, amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
10: The Secret of Health.
14: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede,
0: may nag-atrust ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: tropa nag-suspender na sa mga klase ang Pinakamarugal. That includes ang sulat sa Bacolod na nag-suspender naman sa klase kagahon kina ang mga syudad kag munisipalidad nag-suspender sa klase today, mga katropa. Sa July 24 is Silay City, La Castellana, Nueces Padilla, Isabela, mga katropa. Ang Kabankalan suspender lang naman sa klase. Pero may pamangkot, ito ba ang pinakamaturan ta sa Waisang EO eh, no? Ang Kabankalan City nga ginbutang pero naka-layout to sa AI maning content nga layout katropa, suspension sa klase. No, suspension sa klase. Damo gani kay pamangkot sa ako, no. Ninya pwede ni nga AI ang respupuyo. Ang baliya AI generated money. Oh, Kabankalan July 24. May ara pa do executive order number 48, no, ang ginpagwa sa Kabankalan. Pero mga katropa, we will confirm this, no, ang ining kay masunod giniya ang executive order sang aton nga presidente, sang aton nga alkalde sang Kabankalan. Galing daw pa ginahulat-hulat ta kay I don't know kung okay ni ipagwa ang ining AI generated nga nga suspension sa klase. Kay kailangan mo abi sa mga kauturan ta pwede ba kay mos ni, no? Pwede man mapiki ang imong pwede man mapiki ang imong tawag sinin imong permato. May permato ni Mayor Benji Miranda. Igaw na turat ka mga katropa sang update, no? Check on ta ang aton nga PDMPD para sa mga latest update sa sining bagyo nga ara karon, no, sa aton Philippine Area of Responsibility. Ara karon sa linya naton si Sir Melvin Fierro sang PDMPD. Sir Melvin, good morning, welcome sa programa Koska Tropang Win.
1: Yes, good morning, Sir Win. Kag sa tanan sa pamati update natin sa pinakaunang lakas sa mga panahon ulo ba di ka trong kita 2025 Biyernes ni adlaw. Cyber bulletin na dalan sa issue sa mga lasa sa Silingaga. Dala sa mga ginabantayan ang tropical storm na si Quiapo. Si Quiapo, wala niya ang iyong westward padulong sa extreme northern Luzon. Sa mga lasa, 7 kay na si Aga, ang sentro sa tropical storm si Quiapo, inabrata na sa available data. Para sa kanilang mga 260 kilometros na silangan ng banya sa Apare, Cagayan. Tapos magbong yung hangin na 65 kilometro per hora malapit sa sentro na may pagmadlutog 80 kilometro per hora. Mga giyo ang tropical cyclone Quiapo, westward yung direksyon sa kanasigon nga 20 km per hora. Pagka typical cyclone wind, signal number 2, sa Quiapo ang nag-apekto sa Batanes, northern portion sa mainland Cagayan, including Babayan Island, Subuman, northern portion sa Ilocos Norte. Ang typical cyclone wind, signal number 1 naman, ang nag-apekto sa rest of mainland Cagayan, Isabela, Leyva, Biscaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Caga, Northern, ang central portion ng Aurora. Yan ang mga lugar, maka-experience na sa mapag-iuhon niya panahon. Southwest monsoon, ukuna habagat, ang panayang nakapito man niya sa Mindanao, lakat naman ang nakatinda niya bahay sa Southern Luzon, Cag, Visayas. Ang Negros Island region, nakita ng Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience kita sa kanas magalumot, nagmaulanan niya kanahon, nadulot man niya sa Kabagat. Ang United sa kasarangan ngayon sa hangin, ikan sa nabagat na nakatundan, ang nag-influensya sa kapukusan niya dahil sa ato niyang probinsya. Ang kanagatan sa ato niyang probinsya, may kasarangan tungtog mabulubalot. Ang adan na busa ka na 5.35, kag magatulog na 6.14, karoon naman niya sa hapon.
0: Si Melvin Pierre, Sir Melvin,
1: Rest Reduction and Management Office
0: ng Tropical Cyclone. Sir Melvin. Salamat
1: sa mayong
0: Sir Melvin. Saan o gina-expectaran ta ka magwa ang bagyo ni sa PAR?
1: Kung ano magbago ang direksyon ka na sigo niya, Sir Erwin, magagawa sa ato na Philippine Responsibility, buwan sa udto sa hapon na terrible.
0: Oho, ano niya sir ang ulan-ulan sa aton? Nakabutang ta Japon, no? Naka-place under yellow rainfall warning ang Negros Occidental?
1: Yes, sir. Nadala kita sa Iowa, Southern Parts at Tanya Provincia. Nadala sa orange sa rainfall warning. Yun ang anong naman pakantaya sa Norteng area, sa Nero. Ano na sa mga atin na dapat magluban tayo kita sa mga posibilidad mga pagsakas ng tubig. Tungkol sa mga panahon ng mga pagtupas sa ulan na dulot naman niya sa enhance ang kadagat na rin sa bagyo na si
0: Safe pa man ni sir, sir, nga magpalayag kag mag ang mga fisherman natin, bala, mga mangingisda natin, base magwa sila, safe pa man ni sila amo nga mga panahon?
1: Kung sa subong tayo natin, wala kita madalaya sa signal number one.
0: Alright.
1: Wala ang basok signal. Pero sa Japan, atin sa Japan, yung mga matanog yan sa atin ng mga mangingisda na ginakamadag, may kita ng mga sakayan panagat. Ikaw wala din ang gano'n natin o pag-adbituran sa ating kalalawran. Ibang nyo sa tubong makabig natin may mga kulupuganda sa Japan.
0: Oh.
1: Nadalay at ang hangin na dagat na ginahinahan sa sambag yung sa Japan.
0: Oho, sige, sige. Sir Melvin, thank you. Salamat kin Sir Melvin.
1: Salamat mo ito ng sa Japan.
0: Thank you so much, Sir Melvin Fiero, sang PDMPD. Expectedly by tomorrow, why na siya? Kung di sa maglain ang direksyon, di lang sa magbalik, babud lang. Kaya mga bagyos mo, may style-style mo, no? Galiko-liko, blaw? Oo. Oh, kaga bago-bago ang iyang ginagyan. Pero mga katropa, sa aton nga mga kauturan sa, sa Extreme Luzon na magkalunganong kita, ha? Wala rin ba kita? Kabalo kitang importante ipangabuyan para sa mga mangisda naton, pero kung makita ta nga daw maalang-alang nakabuhi ta tungod sang ining nagaluntad nga malain nga panahon sa ato mga katropa, might as well nga pa why lang ta. Hindi na lang ta magpadventurar. Hindi lang ta maghimo sa mga pamagi or hindi lang ta maghimo sang ano sang mga bulaton ta nga basi bla mabutang sa langalang kabuhi ta. Paminsaron ta kabuhi sa pamilya ta, paminsaron ta ang aton nga kabataan nga basi mapiktuhan kag basi mawad-an sila pa. Remember, Mama Stilyang. Debla? Oo. Anyway, mga katropa, morning sa mga katropa ta. Ang sa Kabankalan, way pa ko kita sa official memo nila. Executive order. Nga nag-suspend sa klase, mga katropa. And I hope, mga katropa, ang aton nga sudan sa Bacolod, sudan sa Kabankalan, makahatag man sa official EO, bla, para hindi na kita mag-sala-sala pa. Wala na sa pangduda, bla. No? Kag-official announcement gid sa aton nga alkalde, mas mayo garit na post nga text ni mayor eh, no, kay para makabalta, okay, authentic ni sa, pero kung AI, kung kisa generated, anybody can do that, pwede makakahimo na ang bisan sin omo. Eh, importante lang, it is posted sa mga official sites naton sa Kabankalan, ha, sa aton nga City Government of Kabankalan, no? Pero amo na yung mga katropa, ang mga sudad so far nga naka-declare na sa ula klase sila ay La Castellana, Moises Padilla, Isabela, Bacolod City, diri sa Negros Occidental nga naka-declare sa suspension of classes as of yesterday. Okay? Hindi tabi mapaktan ang dalagan sa panahon. Kisa, pinsata, okay lang. Bisan mo ay bagyo, gani kong kisa, nagataas ang tubig. May baha. Subong pangabagat. Nga anytime, maulan, maapektuhan, may ara pagtaas ang tubig, kag may ara sang mga bulubaha-baha nga magluktad sa mga barangay. Check on taman, ugay nung kayo mga katropa, ang aton PDMP, City DRMO, kung makakuha kita sa mga latest update, because nga ti nabutang kita sang, sa nadalata sa yellow rainfall warning, may ara sang pagbuo sa ulan. Tina-activate naman amo na yung mga sitwa, panahon na activate naman yung aton nga DRMO no sa barangay kag sa aton ka mga sa aton syudad. So may complete coordination na ang official nga ginhambal sa alkalde through Facebook page nga mabalik sa online, mabalik kita sa ano sa distance learning, kag blended learning na ito mga katropa, no? Ang amunay dapat na ito nitsindihon mo, tani mo, no, sa ato mga estudyante, hindi ka mahagay palak, kag hindi ka mahagay sinadya, kung away klase. Kaya dapat ang aton da nga ginahimo, gina-convert na yun sa blended learning, either sa face-to-face or sa modular or sa ano, sa online. Galing sa mga public schools na ito mga katropa, hindi man amuna ka doable ang online because nga ti ang ibanda wala sa mga internet, layo katropa, unlike sa mga private schools nga anytime makadagdag sila ya sang ilang mandato order nga mag-suspender sang ilang face-to-face classes. Alright, so pero sitwasyon nga gusto natin pabalo mga katropa is that seryoso ang aton nga ang panahon ang aton mga LGUs para proteksyonan ang aton mga kabataan kontra sa mga baha mga byan, no? Why man sang wind signal nga gindagdag sa Negros Occidental which will suspend sa mga trips naton diri sa Negros Occidental mga katropa padayon sa Gihapon. Amo na na-confirm naton to sa aton sa aton nga Coast Guard nga wala sang suspension sa mga trips natin sa mga Aurora vessels kag sa mga fast craft nga nagabiyahe Bacolod, Iloilo, vice versa or any mga Aurora vessels nga nagabiyahe sa ibang pang mga lugar mga katropa sa Birog, Pilipinas halin sa Bacolod City. Alright, so kamay pangarap kita sa mga sitwasyon. Kamay pa nga okay nga ito papakabuhila. Kamay pa nga okay lang ang pinakamakuturan ta despite sa mga pagbago-bago sa panahon mga katropa, no? I-check tabi, testingan tabi ang ano ang aton nga DRMO Diris Bacolod kung ano ang posible galing ti amo man ni Japon, no? May man na-identify naman ta nga mga barangay nga na kalakip sa mga flood-prone areas. Mas halong-halong lang kita kay budlay ang ini mga sitwasyon sa aton nga mga low-lying areas, sa mga coastal areas nga apektado sang pagtaas ng tubig, no, pag dapyas ang ano, pagdapyas ang ining kung babuyada sang hangin nga posible magapekto sa mga nagbiyahe nga mga sakyan pang dagat. Daw, amuna-amuna. So, well, nantaon-taon, pira ka mga update na ito. Sa sini mga katropa, angot sa ining malain nga panahon nga posibleng maapekto sa aton nga pagpakabuhi. Alright, good morning sa mga katropa naton sa kay Ma'am Rianna Gestro, maulanon nga aga sa tanan. Thank you, ha. Si Jenny Lee Laranio Gazon. No, thank you. Have a blessed morning, amiga. Oo. Member sa atong class dira sa Southern Negros. Thank you so much. Salamat kayo sa pag-upod sa atong platong tunan dira sa Bullseye, mga katropa. Okay. So, uloy suriyahan ta, mga katropa, kay ti patigayon ang aton nga pira ka mga alkalde, mga chief executive naton sa pagduso sang science-based approach mga katropa sa pag contain sining red stripe soft scale insect o kon RSSI nga gina hambal amuning nag-apekto tanan sa aton nga pagpakuwi Doris Negros Occidental, no, ang ining patubas nato aton nga produksyon sa kalamay mapiktuhan by 22/7 amo ni ginapunggan karon sa aton nga probinsya nga hindi magnubo mga katropa, ma-sustain lang naton ang supply sang kalamay kay ti matabo naman may import naman tas kalamay mo. Why tamihin mo?
2: What?
0: Ah? May import naman tas kalamay kung mag amunay ng lagan kag maglala pang sitwasyon sa aton pangabuhi ekonomiya diri sa Negros Occidental. Pero may mga explanation di mga katropa ang pinakamalkalte, no? Because nga tigrambal to ang state of emergency or calamity nga possibly i-declare sa mga aton local government unit so that mamobilize ang budget para sa pag-away sa mga RSSI sa Negros Occidental mga katropa. Ang aton probinsya nagduso man kag nagparindugan nga we will support no other means no to contain the RSSI infestation all over Negros Occidental, but we have to use a natural method, environmental friendly kag by ginaduso ang biocontrol, no. Ang ginihimo na di mga katropa inab lang mga insekto prey ang nagakapatay nagakaon sa RSSI, amo man ni ang buhion sa aton probinsya para ma-contain kag mapatay ang RSSI. Ang proseso amos ni i-culture na siya, no, ang ining mga insekto man siya nga magakaon. So padamong una sa mga katropa. May ara na sa mga ginhimo nga mga laboratorya, no? Ginhimo sa aton nga provincial government suporta man da ang aton nga ang aton nga SRA sa pag hibalo, no? Paghatag pagin sa mga impormasyon, no? Through research, no? Ano pang maayo para i-combat ini mga katropa ng RSSI? Because alamal natin, 30% of land areas nga gina-covers ni mga katropa sa tubo, sugarcane, there is Negros Occidental, apiktado na sa RSSI. Alright? Kag ang mode of pagdamo bala, sa ininsekto mga katropa, airborne man siya, pwede sa, for example, ikaw Abi, exposed ka dito sa isa ka tubuhan, nagkadto ka lang to sa tubuhan or naglabay ka lang sa tubuhan to, may naglupad gamay, no? May naglupad sa bayo mo nga RSSI mga katropa. Pagkadto mo, nagkadto kami sa Negros Occidental, no? You're from Bulacan or Cebu or wherever, pwede niya siya magdamo. Now, sa paglabay mo to sa mga tubuhan mga katropa, pwede man siya mag pwede niya siya mag mapalida. Kag magdamo siya. Kag ang itlog sa mga katropa, damo ko naman. Linibo ko naman ang mga producer sa nila. In just a matter of hours, mga katropa. So, meaning to say, ang pagdamo sa RSSI, dasig. No? Hindi kita matingala nga ang pinaka mga tubuhan diri, apiktado. Kag matingala ka, why man ko ma-expose di? Why man sa una na, why man na? Di nga, paano siya nagalakat sa naglupad sa, no, ang RSSI, paano ang ang infestation nga nagakalatabo. Now, amo ning gintun-an karon sang SRA mga katropa ang data research nila sa lantaw kung paano nagadamo ang ining insekto sa aton mga panalon nga tubo diri sa Negros Occidental. Kita to nga pwede siya magdamo gin mo, pwede siya mag invest sa pinakamalugar mga katropa bisan wala pa why pa sang sa mga lugar na lang, why pa sang RSSI, no? Tingala ka lang nga isa to ka lugar may ara na, no, di ba? So ang gina-explicate sa SRA na to mga katropa nga hindi basta-basta ang ining RSSI awayon, nonetheless kung wala ka sa nagkakaigo nga data. Tiri mga katropa. Okay? So, ginarantaw nga basi may ara pa man pamaagi nga himuon ang aton nga mga insas gobyerno para awayon ini ang ining sahi nga peste mga katropa. So, let's go back sa biocontrol. Ginambal sa aton provincial government nga diri kina pasuporta sa natural process sa pagpatay sa ining peste diri sa Negros Occidental. Pero ang pamangkot ng mga katropa, paano siya mapatay? Paano siya makontrol in just a matter of months? Because ang ginalantaw ta, ang abrigaling. Abrigaling, mga katropa, ma-fall down sub by September, I think, no? And that's 2 months ago, two months from now. Ma-abrig kita sang galing, no? Di kun arikoto ito, kag problemado to, ang imong, ano, ang imong, tawag sini, imong tubo, problema kita, no? Ma-problema ta, ang isa sa kadako nga challenge para sa aton pila ka mga planters is that paano ma-sustain ang insaktong production kadamuon sa tunilada nga ipagaling mo sa abrigaling, no? Di apektado kalabanan sa di, no? Maybe ang epektos na da primero ga pa nag-anom ka tunilada, kaanom ka to katra, tatlo katra ka to, no? Sa imong, ano, subong tagduwa, isan lang, no? So, ang matabo, eh, piktado eh, no? Ang income sa ato mga planters dari. Why kita, why hindi ang mga dagko ang mga planters? Ang dagko ang mga planters, kaya mo nila mag-sustain sila kagaswanan niyo mo, no? Pwede mo nila mag-gasto mga katropa sa pagbakal sa mga chemicals para magpatay sang RSSI, no? Ang gremo naman mga katropa, may ginapang proposal itong ginaduso gini ang aerial spraying nga isa sa mga methods man kuntani nga nakita sang grupo sang UNIFED mga katropa nga pwede i-take advantage, no? Galing ti it comes with a cost, medyo kulo mahal-mahal ang iyato nga ginalantaw, ang budget nga pwede mahatag nga kinahanglan ang first wave sang aerial spraying is 200 to 300 million pesos nga kinanglan gamiton, massive na sa mga katawan. Ang concern naman sa probinsya is nga bati basi mag problema ta, basi mag ang konta sang health hazard, makatuga kita sang problema sa mga igayong lawas aton nga mga kauturan sa lugar. Now diri na ginalantaw ang mga proseso nga ginapasiguro nga hindi siya makahalit sa mga sapat da, sa mga pananom, even sa tubig, no? Kaya delikado man kung makontaminate sa mga chemicals ng tubig na ton. Plus, ang hakloon sa mga tao nga pwede matuga sining aerial spraying mga katropa. But nonetheless, at least, ako naman niya, paglantaw ta, at least we have steps to do, no? May ara kita sang ginahimo nga mga pamaagi so that mga katropa may ara sang ining effort para mismo untaton o kun at batuan ang ining peste mga katropa. Now ang hambal sa mga planters mga katropa sige this year sigurado gid nga apektado ginaya ang aton nga tanom sa tubo kung istoryahan ta production sa kamay sa sining tubig mga katropa. And worst to happen is 2027 base mga problema pa ta, ha? May El Nino na, ha? May mga bagyo pa ning ginaexpectoran, no? Di apektado ang ating mga planters karon, no? Sa Negros Occidental. We are called as Sugar Bowl of the Philippines. Gina sustain nato, ginapanindugan ta na ang aton ngalan nga kita ang nagadeliver sa dako nga supply sa kalamay sa bilog nga Pilipinas mga katropa. Now, ti ang pinaka-recent tong pagpagwa sang mga impormasyon sang SRA, nakapagwa ng SRA sa 200 million pesos para sa mga planters na ton sa pagbakal sa mga fertilizers, pagpatigayon sang mga spraying kag iban pa. Pero hindi sa ina, no? Nagalapad Japon ang RSSI. And I would believe mga katropa ang RSSI hindi basta-bastang peste. Because it can mutate. Pwede siya mag-mutate, no? Pwede niya maigo to ang mga pahuan. Pwede maigo ang sagingan. Ang mga tanglad mura, pwede niya kaunon, no? Kag-iban pang klase nga pananom. So we're seeing, mga katropa, sang delikado nga sitwasyon sa ato mga planters there is Negros Occidental. Ma-change ka crops, no? Mabag-o ka sa imo tanom, no? Makamuti ka whatsoever. ang RSS ay pwede Japon mag-invest mga katropa sa inyo. Pwede Japon nga apektuhan yun eh. Pwede Japon mag-sister na sa mga pananaw mga katropa. So we are facing another challenges mga katropa beyond our expectation due to RSSI. Hindi sa mapatay, hindi sa dali-dali mapatay. And for this biocontrol mga katropa, this is still in a process of trial and error kung kaya sang ining biocontrol sa mga natural nga mga prey mga katropa nga pwede magkaon sa RSSI, no? Kag ano sa kaepektibo, and it will take time, no, para sa aton nga mga sa aton gobyerno to take off kung ano gid ang specific nga pamaagi para mapatay ining peste mga katropa. Ah, kay pwede sa gali mag-mutate, no? Amo to garihambal sing nila dapat ang pagpatay mga katropa is massive. Ah, kay kun may ara sang chemical nga ihaboy mo da sa RSSI mga katropa kag a grupo sa gihapon kag may mga lugar nga infested sa gihapon sang RSSI kag alang-alang ang pagspray ra, no? No? Pwede siya magmutate mo. Pwede pa siya magbakod mga byan. Pwede pa siya mag-evolve nga kaya niya na batuan ang mga chemicals niya nga gina ispray mo sa mga panalo mo. So dapat hambalira massive kayo, dapat dungan ang ining pag-spray mga katropa. So don't need to do that mga katropa. Kung massive ginahambal mo, you have to cover the larger portion sa mga ektaryas nga tubuhan. There is Negros Occidental through aerial spraying. Pero this idea will not sit well sa pinaka mga plantadores Negros Occidental. Now, arin lang, no? I think ang DA is up to release ang budget para sa na-D, no? To contain sang ining RSSI. Why pa nakabalo? If the spending really intended for the aerial spraying or for the purchase sang sining chemical, mga katropa, na gitatawag nila systemic nga chemical. Meaning, hindi siya delikado sa aton nga mga iban pa nga mga pananom, no? So this is still a process for us to prove nga indeed hindi siya madelikado sa aton nga health, sa aton lawas, sa aton ginainom nga tubig, kag sa pinaka mga pananom nga nag-eksisterda sa kilid mga katropa. Now let's go back. Of course, ang ini, if we talk about sang tubo, we talk about sang mga pamaagi ginihimo sang SRA, no, para buligan ang mga planters naton bato sang sining infestation sa RSSI, no? Sa isa to ka paghinun-ano mga katropa, pagwa to, ginpayag to mga katropa, there's that mga programs nga ginhimo na sang SRA para i-sustain ini mga katropa. But take note, naparindugan ni SRA nga may proseso ang pagbagwa sa kwarta, no? It should be through declaration of state of emergency sa isa ka lugar due to RSSI, and may ara sa mga procurement process nga dapat i-undergo, nga hindi dapat mapagwa, hindi dapat hindi basta-basta makapagwa ang SRA sa kwarta nga wala nag-agi sa insakto nga proseso, bidding process kag iban pa mga katropa, no? Ari yung pagpayag ni Attorney Third Tejeda, ang ining programs karo ginimo sang sang aton sang SRA to support sang aton mga planters mga katropa, small planters that is, nga mabatuan ining RSSI mga katropa.
2: Why may naubrahan sa SRA? Of course, may naubrahan sa SRA. Of course, agad sa tabi, may araw na kita naging bukra. Si Sir Director, 2022-2024 na lang naman siya eh. Nagagawa niyong RSSI sa bulan ng Tanglac area, then nagangkot kayo sa Victoria sa team of expert out siya. So, dapat natin may baluan ng RSSI, hindi sa iwayo niya mga tigigigil na may bulong na tanggapin. This is a novel disease, no? From the station na wala naman hiling na ito nakita ng solusyon pa. We have to understand that. Siguro I'm not speaking because of my experience, because I'm a regulation person. research and development niya, mga sabagin sa technical aspect, I am in library department. So ang ginagisipin, ako kasi ang parang ng mga reader, but I was tasked with administering to another speak on behalf of the SR and on behalf of himself. So ang RSS ay wala pa bulong mga specific na binakitaan kita. May mga sentrales kita may pagkawa na sa ilang mga yan ng mga solusyon. Binakita mga pinirasyon mo na nag-recommend for aerial, meron mga chemical, or na misery. Hindi ko lang pag-discuss kaya manas kung sa level sa DA, kagat the same time, manas sa level sa task force sa ngunin siya. Gatutok din sa RSSI. Ang rason siguro, Director, na yung may agreement din, na hindi sa dalitin manatak, ay wala pa tayo nakikaan yung solusyon. Ganag papatay. I can speak on behalf of procurement. I'm the chairman of the Division of Arts Committee of SRE. So, hindi gani ang muna kadali mag-procure sa mga bulong. Kay nag-delay pa rin lang ang pagkatag sa solusyon. Kay ang mga manufacturers dapat makuha pa sa saan off-label permit. So, sa media region din siya. Ang hindi ng mga active regions, dapat hindi mo magamit sa amin. Dapat hindi mo din magamit sa sugarcane. Ang muna nagkakuha ka ng permit sa fertilizer and pest authority, making the process more lengthy. Kag, ang muna siyang kapatugay sa atin, kaya magkuha active ingredients, hindi isepara na sila na mamukalta ng paracetamol. Dapat may resika ng limang na yung mga alutika para sa antibiotic. Now, sa muna siyang isa sa mga kapatugayan, ang pag-procure sa active ingredients, nagkakapatugayan na. But, nag-emergency purchase naturally in the past ang SRA for some, I think, if I'm not mistaken, 5 million para mamakarili ang active ingredients para masulbang ang infestation sa Negros Occidental. The other problem na nag-aagot sulatahan kung mag-procure kita sa bulong para sa RSSI, dapat may state of declaration of state of emergency or calamity sa isang lugar. That is why ang atong yung mga mangingumalito sa Iloilo, gusto naman ko sila bulingan para sa pag-procure sa bulong or mga active ingredients na matapla rin yung RSSI, hindi ka na madali-dali because wala ko sila state of declaration of state of emergency. So ako na siya. At hindi contact of the 5 million that are the non-mistaken, nag-augment pa ng DA, 10 million na RSSI. But ang procurement of these funds ay not really on. Basta sa SRI ng part, niya sige-sige na. In fact, as we speak, may in-set na kami nga pre-procurement for another procurement para sa RSSI. So, hindi na tuod ang gagawa sa Facebook na ang ato ng mga sprayer, shampoo. No, itaya ko ang professional nila sa ito. The word, the millions word of those na ginang procurement has got the rigorous process of procurement. In fact, bako ang 1200 very, very, very hard to circumvent. Very, very hard to even violate. So, hindi siya to, na nagkamakala ng isa rin, siya ang mga sprayer na may mga technical working group kita, may ang kita proseso din. Kahit ang ato ng mga end user, ang ato ng pagpili sa mga nandaon, hindi siya lang kundong this has gone be a rigorous process. Wala ang house siya, sakto nga mag-procure. So, may arap kita again, may arap pa next.
0: Alright, inyo na ba tayo mga katropa? Sa attorney Guillermo III Tejida, mga katropa, ang deputy administrator sa SRA. Kinakambal sa sige, hindi basta-basta ang prosesos na di, no, damo sa mga pamagi, mga katropa. And isa pa to sa ginmention, they cannot recommend methods nga possibly himuon, mga katropa, unless it was endorsed kag nag-agi sa pila ka mga proseso, bidding, mga process na sa procurement, no, sa SRA, at least ang purchase, mga katropa. And dapat naka-back up day ang mga data research, no, para i-awayon ang RSSI dari sa aton nga ano sa Negros Occidental, mga katropa. And recall nga wala pa sang konkreto nga mga chemical nga nahimo, mga katropa, para magpatay sa sining RSSI, mga katropa. So tananta, we're in a stage of trial and error tanan. wala pa sa specific, no? Aerial spraying could do something, mga katropa, to mitigate the impact and the damage of RSSI. Ang biocontrol will take its role in the long-term process, mga katropa. Both are has a major role in containing, mga katropa, sa RSSI. What's important, Subong, is that we take steps para amat-amaton, para himuon pa maagi, para patsun ining RSSI, mga katropa, no? So, ang problema lang, hindi isa ang mga planters natin sa Negros Occidental, di? Sa pagplastar, kapapangita sa mga pwede himuon para baklon ng mga chemicals, mga katropa, para sa RSSI, no? May pundong SRA, may kwartang SRA, pero hindi basta-basta mapagwa because sa mga proseso ngayon. Amo ito lang inambal, primero, so nga, hindi na itong SRA, huwag makaming kabatsag to, sang bulig, mga katropa. Di amo tugli ang proseso. May mga proseso pa, may mga bidding pa nga pwede mo on, may mga recommendation pa from province nga kinanglan tapuson antes ang pag-purchase ng mga abiyan sa mga chemicals nga kinanglan gariton mga abiyan kontra RSSI. Masakit ning sitwasyon para sa Negros Occidental. Amo ning mga panahon, mga katropa, is kita Subong Chimpos Muertos ni, no? Mala ang bulsa sa tanan. Ipot ang mga bulsa sa mga plant sa ngaton ng mga kauturan. Ang Negros Occidental, mga katropa, ang source man sa pila ka mga abiyan naton sa mga banwa kaga syudad diri sa Negros Occidental, kalamay, no, ang karga tapas amo ni naghatag sa aton sang trabaho sa pila ka mga kauturan ta diri sa mga kabaranggayan kag sa mga lugar diri sa Negros Occidental. Amo ra gidahambal naton gani ang tubo dako ni sang isyu mo nga once mapiktuhan gani ang production sa tubo, kita nag-aepekto manis ekonomiya sang probinsya naton, no? So state of calamity, mga katropa, is intended to mobilize the budget, not para sa kunano ka kagastuhanan, but ang mangin posisyon sa provincial government naton, what to do, no? Kag anong imuon, no? So that mapunduhan dayon, no? Pero deliberation ni mga katropa, ang importante lang di ma-prove naton nga safe, mga katropa, ang ining mga pamaagi para patyon ang RSSI peste sa mga katubuhan naton, no? Ara tala iya drata, no? Kay kun maapektuhan ang produksyon sang tubo, damo sang mga pamilya nga magutoman, mawad ang trabaho, ang mga karga tapas ni gulat manis na mo. Amo mo rin kikita nila. Amo rin kini kinapanawagan ta mga katropa nga ti tani insakto lang bayad sila. Insakto soldo sila. Para mag makambal mantang okay, kaya nila magbakal sa mga pagkaon nga nami. Mapaiskwela bata nila. Maka-establisar manda sang ginagmay na negosyo para magpulig sa ilang pakabuhian, mga katropa. Talagsa ka lang kita, success story, no? Sa mga sakada ta, sa aton nga mga karga tapas nga nangin successful sila tungod sang pagpananom karga tapas, no, obras kampo kag kunano pa, no, kita teriya permi nga mabatsagan ta mga katropa nga every now and then ara da iya ang aton nga mga trabahante bugbog sarado sa ulan.

0: at least away ya sa tunga sa mga planters naton, sa mga kauturan ta nga nagapangita man sa pamaki, no? Para i-solbaron ang problema sang RSSI. Deris Negros Occidental, ang problema kung kisa derite respunto nga linaway pa ta, habuyanay sang isyo, habuyanay sang istorya. Makadto na sa ano bla sa isyo sang gahom, no? Ang SRA mga katropa isa ni ka institusyon nga ginhimo sa idalom sang president idalom sa talatpan sa presidente mga katropa para mag supervise magpundo sa mga programa para magsuporta sa ato mga planters, no? Not just big planters but small planters nga dapat suportahan nato. Because ang Negros Occidental isa sang dako nga producer sa kalamay mo, no? Importante ni sa consumption sa Pilipino. Base sa ulihi, magpangapi ka, why na? Hindi na kalamay ginaano mo? Ginatimpla mo na? Kahit kulang na? Kag magmahal ang kalamay, mga katropa. Ang cost of living ta mataas man. Chris Negros Occidental, doon na man ang kape mo. No? Doon na yan mag-inom sa kape, mga katropa. Ang kape, hindi pwede nga, abala mo, pait man ang kape kung ang kalamay. No? Ang aton nga mga pagkaon, soft drinks naton kung isa galing ti mga battling companies way magakwa kalamay sa aton di. Pero okay na lang, at least we are providing supplies sa bilog nga pungsod Pilipinas mga katropa by every year, no? Sa Luzon area, Mindanao nga area, kag Negros Occidental. O galing naman observation tabla, kung magdamo ang aton nga kalamay, dako ang atong supply, mga katropa. Let's say, for example, may sobra nga nami ang supply nga mga producer sa Negros Occidental. There is Negros Occidental. Di ba ta? Kambal nga nagdubo ang kalamay tuod, no? No? Amo-amo may Japan ang presyo. Di ba? Sugar bowl ka pa. Supposedly, may ara kita. May lain ang presyo tari, no? Kita yung nagmaligyas kalamay. Pagkatapos, ang presyo ta sa ibang nga lugar. Bulo pareyo lang. Amo na ang sitwasyon. Anyway, oras naton 9:30, makomersyal ako mga katropa. Balikan ta mga update naton. Testingan ta, Barangay Felisa, kay nagligad to nagpatigayon sang tawag sini. Nagpatigayon sang hearing ang aton nga Committee on Environment sa paglantaw sang operation naman mga katropa sang ining sang landfill naton dira sa Barangay Felisa. Amo tong reklamo nga may leakage, may baho, may mga reklamo sa bago sa I think Hacienda Michelle. Creeks naton nga na contaminated sa mga baho kag likido nga nagagwa sa aton landfill direct para kay Felisa. Tanaw na karo mga katropa sa itong pampangaragad, makomersyal tanay. Balik kayta pagkatapos ni.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones at sa kabilang.

0: ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa'yo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon gaya ang Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
4: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Bili sa mga buti ka.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: XFM.
8: Nagabulik pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik na rin mga katropa sa pagpaparagat na check on tablan. Kaya ka, nagligat to nagpatigayon sa committee hearing ang Committee on Environment mga katropa. Angot sining problema nga nagluntad sa aton nga landfill, no? Nagpanawagan to pinaka mga busulta nga kung tani tanawon sa aton nga syudad sa Bacolod ang ining proseso krimot ang halabugyan sa basura nga hindi man mag-epekto sa pinaka mga pamilya ta. Ang area sang Dulaw, no? Kag area sang Kabura Creek mga katropa, may mga reported nga contaminated na nga mga tubig halin sa leakage nga nagahalin dito sa landfill sa Barangay Fica. Now, hambal is dapat win-win situation mo, no? Ang aton nga syudad mag-manage or mag-supervise sang operation sang ice swim para tadlungon ang operation sang landfill. Okay? Nonetheless, ang pinakamang problema is that nag-leak, ha? May problema na ni siya nga natugas una. Nagligad. Oo. May problema na ni nga na-experience siya ang pinakamalugan dito sa Bago, no? Ngagin pala Otman, area sa Morsha, nga may baho sa tubig nila mga katropa. Now, ang panawagan is ano ang panawagan is Solbaron ang ining tubig, ang ining problema. Ah, ang baho sa landfill naton nga oftentimes kay restoryanta pasalamat ta nga may ta landfill, may ara kita sang model nga sanitary landfill nga ginapatigayon ginimo dra sa Barangay Frisa mga katropa. But ang notion nga at the back of it ang istorya mga katropa nga ginabawian basura ang Barangay Frisa do hindi siya naka-akseptado sa mga residente, no? Especially kung nagbaho subong, may epekto subong, di nagkapag-itsang bulig ang aton mga barangay sa mga ahensya sa gobyerno para matunan, kag para matutukan ini ka ba problema mga katropa. Kita man sa XFM, naglantaw man kita sang mangin aksyon sa aton syudad mga katropa. Which is which? Diin ang problema di, no? Sa landfill or sa aton ice swim nga nag-operate sa mga sang landfill ta. Ari karon sa linya naton si Kagawad Melanie Barcelona Benyas mga katropa sa Barangay Frisa to tell us about sang pinaka recent nga committee hearing sang Committee Environment dito sa Sangguniang Panlungsod nagligad nga adlaw. Kagawad may aga, welcome sa programa liwat.
5: Yes, sir. Good morning, Sir Erwin. Inabinagin sa iyo mga nagpalamati.
4: Aha, Kagawad, kumusta ang inyong hearing to last time? May mga resolusyon na, may mga proposal na kung paano solbaron ang baho kagang leakage dara sa landfill, ma'am?
5: Yes, sir. Nag-attend pa sa committee hearing councilor by ilang committee chair sa environment. And gina-late lang kita gamay. Pero gintagaan kami ni Tansa na extend niya ng committee hearing na nakasitikin kami sa iya na consultative investigation regarding sa sanitary landfill na issue. Pagka solid waste management na collection na nila.
4: So, anong nangyari so far Kagawad? So far, anong hilisugtan?
5: Ako na lang bilanggin pa po ni Councilor Baez sa sugod sa session hall sa Kampuni Anita. As always, so, nag-lobby, nag-ayo, nag-pangayo, some urgent response. Ang problema natin dito sa Barangay Pilisa. Ginpa-start sa ila ang number one gindi na problema, leakage sang ilang halusupan sa which is nagligad may ara na ito sa mga baton na red zone. nga may madalik naman uli nga utong tubig pagkanto sa kabulan creek.
2: Oho.
5: Uli ini lang na the other day na.
2: Oho.
5: Isa pa gid na pinabaton ni isa pa medyo na may napatay nga mga daw pabo o basta ano na siya napatay tungod na kala nakasirib siya sa tubig na halin sa sanitary landfill
2: pagkatapos
5: pa.
2: Oho.
5: And lupos ang reklamo sa baho na like example sa gabi hindi nagbaho naman. Kapal, ano na kayo minaga, ano na ba yun, may nag-react na ba yun.
2: Oho.
5: And as usual, ang ilang truck na ginaayo naman sa syudad na urgent ba na kami total na kwarta na ng syudad, ni-reboot lang. Na hindi din mag-adjust sa pinita proper ang mga basura na nag-haul sa carbon sa bilog na bakulod yung pinagbutan sila sa rerouting. And last na ito na yung dala sa pumituhiri ni Councilor Baez. Kaya ito wala din yung EMD mo. Yung sila wala isipi na agin na tulirar. Ang pag-usirar. Kag ang pag-dump. At ang pag-construct ng cell number 5 na wala EPC. So, doon pariyos lang naman yung pag-dumol ang ating DNRAMD regarding sa compliance sa sanitary landfill. And gina-address na naman sa SWIM, sa Gapon, na magpagabundok ng ang basura. Pwede mag-collapse kay tungod na tagabundok na siya.
4: Taas na.
2: So, ang isa sa mga resolusyon to, i-reroute ang alagyan sa tubig na hindi mag-agi sa Barangay Felisa. But, concerns ang leakage niya, Solbaro niya, Counselor, anong ila, I mean, kagawad, ano ang ilang, anong nahilisugtan?
5: According to ni Counselor, Baez, ang iyang pag-conduct ang komituhin. Naging basuhan na sa saka resolusyon na himuon sa siyudad. As committee chair, na upraso sa saka resolusyon. In short, kung anong nag-transpired sa hapon, magasambig ang iyang resolusyon na dalpon sa siyudad.
2: Okay. Pero which din kita problema? The management sang ISWIM? Or kay dapat na supervisor sa atong syudad kagawad mo ang operation sa dire sa ISWIM. But there were complaints sa mga leakage sa tubig, baho, kag may napatay po na as you mentioned kagina, mas medyo grabe, seryoso ninyo mga issue, seryoso ninyo mga ano nga mga reklamo sa tao. Ang EMBDNR, wala sila sa sang ila proposal man kagawad.
5: Kung ako kamusta mo sir bilang official sang barangay Felisa sa nagasamahal sang problema diri sa tong sanitary landfill. Which is huge. Anan problema. Number one, nag-dump, nag-utilize ang cell number 4 without an ECT. Number two, palpak ang operation ng sanitary landfill especially the private contractor. Kung ginagayo kung ginaisip ko na nila pag operatora, wala na dapat mag-bridge. Ang gano, kung may regular spray sila, dapat hindi na siya mag-bao. So, para sa panuiting yun sa part sa sanitary landfill. Ng operator.
2: Operator.
5: Because ang ISWIM under sa pagkumalahan ni Benro pag may sabad. So dapat ang overall nakapalan pa won ang DNRMD is responsible sa kidding ng mga kapalpak ng nagkakatubo subong sa sanitary landfill. Which is ang sinisamhon ang nagkakapo subong sa masinang na problema.
2: Anong rason nga wala sa issue sa ECC kagawad? May so far mayara ka mo pag hinunanon?
5: Hindi lang ko kabalik sir. That is why we are waiting. Especially sa akin, na among mag-log sang formal complaint sa DNRAMD, nagahilat kami sa sabat, Ila sa atong formal complaint. Like for example, kung may ara ECC, which is humbal naman na wala ECC, ang ikaduwa, ang water sampling, so kung ano ang mga product ng DNRMD, hulap to, hindi na hulap yun naman, sir. Kay suno, sa kaway, sir, Reta. After na makakandak sila sa ila in distribution regarding sa atin formal complaint. Matatawag sila sa isa ka technical conference upod sa akon sa mga natundan na engineer na nag-involve sa kinaka-operation sa sanitary land.
2: Medyo madugay-dugay galing ang response sa DNR, taba? Sa...
5: Kaya, ano kami, Sir Win, wala kami count-up sa pagpalampag sa sudad, sa DNR-AMD. The same time, kung kinakamilan naman ipalabot sa national to call the attention of RD Ms. Banyan, we will do that. Kaya hindi, wala na pwede yung istorya, sir, sa ano, sa kung ano-ano, mga basibala, ma-politicize or something, dumaaman na. Ang pinaka-concern sa diri, sir, ang risk go. Sang health, sang barangay Pilisa. Muna ang pinakamayor, tabi na concern sa ito. Kita yung nag-aaralba kung kita diri sang basura. Pero kung kami, kung kung seryoso lang ang RA 900 sa pag-implement, especially sa atong city, ang makadpubutamik na basura diri sa barangay Pilisa is only residual. Galing sa Subong, klaro, na ang pagkatudarin na basura din sa Subong sa Barangay Pinisa sa sanitary landfill na ginatawag nila is mixed waste jackpot. So, ang muna sa pagkapon ang atilar ko sa kahit Councilor Baez, gintap daw ni Mantutanan na concern na labi na akon. Isa da, all the attention na ba na OMD, ITC na matulurar ang operation at ang construction. Number two.
2: Kagawad dula. Dali lang. Oras mga kitrop, namin iginistoryan ta. Because mga insensa na tos gobyerno, I hope gapamati ka mo. Hindi ni sa amo lang ni ang natabo. Nga wala ginarespondihan sa mga insensa gobyerno. Ang compliance importante sa aton nga ano, aton nga operation sa aton nga landfill nga maging safe siya mga katropa, no? Balikan ta si Kagawad Banyas. Kagawad, sorry medyo na utod.
5: Yes, sir. Padayon lang sa last. Ang gitayo na po ito sa
2: lahat
5: ng sa sudan. Actually, po mga sa expert at own expert. Number one, since na wala ECC, ayuna mo ng NRM to maghulog sa disease order sa sanitary landfill. Number two, ipag-rot ang ilang dampot. Alagyan ko na ito. Number three, ginadress ko sa IGM na matambak sa regular school sa basurahan para hindi ang baho. Number four, hugasan niya ang ilang adam sa mahaling sa sanitary landfill. Hindi lang sa sakwa na hugas kung hindi ang sasulog. Number five, monitor nila ang inyong basurahan sa kanto sa kaburakte. Kaya in-explain ko ng personal na ang tabura kasi since lang tumulungo natin sa malambutan sa water services sa jackup line or basiwag line, ginagamit nila sa ating tumulungo ang tabura kasi para sa pagpanglaba. Kung kita may gubong tumaba sila, may bura sila ba inom atong sa sapatan. So ginaayo ko sa paghapon na kung kami hindi mag-leakage ang ilang lichikan sa kanto sa tabura kasi.
2: Well, amuning mga punto nga na palabot sa inyo talatapan na Kagawad, may ara sang gingkwa ng water sampling ang aton nga City Health, Kagawad, ra?
5: ang nagawa din OMB na sa Subangal, magamit sa sanglito.
4: Mm-hmm. Busy pa sila, guro? Oy. Sige lang. Anyway, at least na panabot na ni, pero would you consider it ang hearing na to nga magatag sang atensyon sa inyong panawagan, ma'am?
5: We are waiting.
4: Mm-hmm.
5: Sa resolution that the disability council of Omar Baris. Kasi ito paghapon investigation niya po sa committee investigation sa response sa panatungan na involved na sa central election. We are waiting sa disability council of Baris at committee chair sa environment. Bantayan din naman po.
4: Sige.
5: Hopefully, ang pinisa, hindi kita mag-untak sa pag-force ang attention sa DNROMD sa syudad regarding sa atong baro na pag-agwang pag-bang basura sa itog na makulating.
4: With that, Kagigawat, we'll just follow up sa DNR if makakuha kami sang numero o makakuha kami sa contact dito. We'll just try to reach them para makapamakot man tayo ng status ang inyo itong hinyo sa mga papeles na sa landfill. Kagawat, thank you so much. Salamat, Kagawat.
5: Thank you, man, sir. Always the opportunity and
6: mayong adan. Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
4: Inyo naman ang mga katropa, si Kagawad Melanie Barcenal Benyas, mga katropa sa Barangay Trisa. Ang basura, abindi. May mga sari-sari nga ang basura, mga katropa, nga ginahaboy tadlaw. Now, no? There were five types, no? Una, ang ining ang first four, ha? Yung mga basura, importante man eh, kay para mabalanta operation sa aton landfill, mga katropa, that totally segregated ang mga basura naton so that matreat sa properly. Hindi pwede nga ang plastic makadto sa mga sa mga liquid waste nga matipon to pagkatapos babayan lang to, hindi pwede na sa, no? Dapat nakasegregate siya. Amo pa rin aton ginalantaw sa aton syudad because nga ti ang proper segregation naton sa basura. Observe lang na, no? There were solid waste, amuning mga halin sa aton panimalay, nga mga basura, mga trash tada, papel, may mga higko da, or mga plastic da, or kung ano, ginagabit mga katropa, nakantunis na sa solid waste. May arap pagit sang liquid waste, ha? Anong liquid waste, mga katropa? Mga water discharges, mga katropa, containing chemicals, kagurano pa. Alright. And that should be dealt sa atong process dira sa sanitary landfill. There were called hazardous waste, mga katropa, nga ginahambal ni sa mga toxic-based waste kag mga flammable corrosive substance nga ara sa basura, nga ginalaktan pa sa mga basura halin sa ospital, no? Ang ginatawag nila bio waste, ang mga battery pagida, no? Kaga iban pa nga mga industrial waste, mga katropa, ang ginahaboy sa aton landfill. And that should be may ara sa separate cells dira, mga katropa. Kay kung kis amunis ang ginagamit para sa ano mo? Sa waste to energy nga proseso. Ang isa naman, may recyclable kita nga mga basura, no? Nga mga dahon sang dahon sang kahoy, mga kahoy da nga pwede ma-recycle, mga katropa, recyclable, biodegradable nga mga waste, mga abyan nga na hindi hapos sa i-proseso, no? Hapos sa i-proseso, mga katropa. So, well, diri na di amo ni ginabaton sang aton landfill subong. Now, question is proper segregation. Next is that ang recycling naton sa ibang basura. Ibang mga lugar, mga katropa, sa sanitary landfill nila, may ara sila sa mga contractor nga gagakwa sa mga recyclable materials nila pagkatapos ginaproseso liwat, no? Ang mga hazardous naman, mga katropa, iya nga mga basura dapat ginalubong, ginasertikado na sa mo
2: no? Halina sa mga ospital, halina sa mga dagko, mga industrial ano, nga mga basura. Then delikado na sa tao. Now, kung magsimpo ni sa, no, iaboy lang to, i-dump lang to sa isang kabuho. Why ito nag-operate na sanitary landfill? Amo na yung requirements ng EMB mo. I guess, mga katropa, may ara pa sa mga requirements ang aton DNR. Dara. And that's why ang ECC, wala may issue. Pero how could you? No? Nga, wala sa naka-operate ang aton nga landfill with that pertinent document compliance sa aton nga DNR, no? Para ma-manage and sakto ang mga basura natin sa basurahan. So, balikan terrible ang istorya ka ng mga katropa. Pagkatapos mga ginutlo sa aton nga para tuntunan, istoryahan ta rin kung ano ang responde sa mga insurance gobyerno natin when it comes to complaint sa mga residente, sa mga nag-operar nga mga faktorya, kag sa mga nag-existir nga mga operation sa mga dagko ka mga kumpanya. Nga nga itong DNR, bulag kag bungol sa nadi. Ha? Oras na itong 8:38 mga katropa. Commercial ko na, balkanta. Itong mga balita pagkatapos ni.
7: Bullseye XFM 90.3.

0: Sample. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Pag-sister pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Ahit ano pang pain.
8: Basta pain. Pag-sister pain.
9: Pangkalang pain.
8: Fast and safe. Sister pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: X FM.
14: Mare, pabili nga na si Buya. Kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
15: Saan ba nagpunta si kumpare?
14: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
15: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
16: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
14: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
16: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
17: Isang paalala mula sa NGCP. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: President,
0: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Ang pungsod mga katropa, may mga interkitas gobyerno. In charge, at tanong-tanong mga reklamo nga ginaparabot sa aton nga mga pumuluyo, mga katropa. Dala na ang ining problema natos sa basura, no, nga kinanglan i-manage sa mga katropa. Ang laye nga gindihon ang Republic Act 1903, mga katropa, ang aton Ecology Waste Management Act of 2000 nga nag-ban na sa mga open dump site diri sa pungsod Pilipinas, no? Some factors are, well, baho, leakage, no? Kag kung kisa ginatunaan pa sang sunog, no? Tungod sang well, chemical nga ara dira mga katropa. Next is kinahanglan nga tabunan ini siya para hindi siya magbaho ang mga open dump site, mga katropa. Delikado para sa atong pumuluyo. Delikado para sa aton nga mga lugar nga nag-operate ning aton nga mga basurat. Smoky Mountain sa una, makita nta. Damo sa mga mga istorya to, sinya mayara to, mga success stories to, nagapamasura na ko eskwela. Pero delikado siya, no? Tunaan sa sangbaho, tunaan sa mga toxic da nga nagakadto sa mga panimalay, no? Ang ibanda ang masakit. Gataas ang kaso sang respiratory sa mga residente, kag delikado gid sa mga katropa. That's why may ara kita sang layi nga nag-cover sa mga katropa para mapunggan ang open dump site, no? Sa unang operation, mga katropa, open dump site dira sa Barangay Felisa. And there were complaints, there were cases of health concerns dito sa lugar nga mismo mga public officials nato nihipos na why nag-aangal, no? Nga ati apart from this project, mga katropa, is well ang politika. So gahipos hindi makita ang ilang mga issue. And that's why nagasuporta kita sa mga residente nga nagapalabot sa ilang mga concern dira sa landfill so that ang aton syudad maghimo sa pamaagi para sulbaron ini mga problema. In the case ng aton nga sanitary landfill, mga katropa, there is a Bacolod, ang ining aton nga sanitary landfill is considered category 4, no, through public private partnership. Isa sa mga model nga mga basurahan sa bilog Pilipinas nga kaya mag-akomodar sang 900 metric tons nga basura kada adlaw. Alright? Kag ara ni sa supervision sang aton nga local government unit ang pagpadalagan sang ining landfill ta, sanitary landfill ta dira sa Barangay Felisa. Well, we also join sa sentimento sa aton syudad nga kung i-close ta ang aton nga sanitary landfill, din ta mahaboy. Mabaho naman ang syudad sa Bacolod. But that's not just it, no? Ang panawagan sa mga residente is kay uhon ang operation sang sanitary landfill. Ha? Ang aton nga sanitary landfill nga mag-operate gid siya sa bilang sanitary landfill nga hindi sa landfill for the sake nga may mahabuyan lang kita sa basura. And segregation sa mga basura plays an important role, no, to manage the waste, the garbages nga ginahaboy natin sa aton basurahan. Amuni ang ginareklamo sa mga residente. Without proper segregation, mabaho. Without proper treatment sa mga basura natin, kahit ginambal nila, sprayhan na mo. Sprayhan para hindi magbaho. Pero mga katropa, kung mag-ulan, dapat naka-close mo na siya para hindi sa mag-leak ang ining baho, ang ining tubig nga halin sa basurahan. Delikado na siya. Contaminated na siya. May mga bakterya na siya. magkantos tubig naton, makontaminate ang atong tubig, delikado sa consumption sa mga. Okay? So, amuning aton nga ginapanawagan sa atong public, mga ahinsas gobyerno, ang problema lang, ako, white na problema sa sudad. Kaya, you know, nakita ta ang sudad, gapangita, may pumaagiya mo, no? Para at least man lang mauyatan, mamanage mismo ang aton basurahan. Pero, sometimes gahambal ta nga, okay, ang tanan ng ginakanghimo ta nga mga private contractors nga nagamanage sa aton basurahan, mga katropa, kapalpak sila. Ha? From collection, ha? Management dito sa basura, mga katropa, medyo hindi insaktong ilang pag-operate siya ni Hao. No, may proposal pa sa waste to energy na mga proyekto. Pero, antes na magkanto da, kay hunta na yung aton sanitary lang. Ha? Kaysa tagapromisa ka nga hindi ni environmentally hazardous ang waste to energy project, matso ngalang taon ta ang operations ng aton nga sanitary landfill nga hindi man sa delikado sa aton pumuruyo dira mga katropa. I think isa kita dira, no? Ang problema lang ang compliance dira mga katropa sa aton nga operators even sa aton syudad sa pagmanage sa aton sanitary landfill. Isa sa mga compliance mga kauturan ang environmental certificate, no, ang ECC nga kinakailangan na ta gina-issue na sa DNR through EMB proper inspection, no, routinary na mo gina-check na sa every now and then. Okay, natapos na ang cell number 4, pakadto na kita sa cell number 5, yet ang aton nga papeles compliance naton sa ECC wala pa japon. Now question, nga naka-operate ka mo, ha? Nga naka-operate ang aton sanitary landfill sa cell number 4 with that pertinent compliance sa aton DNR, mandato sa DNR, no? Oh, let's say the okay to process, no? May tindihan tang proseso kung tani nga ti ara na na, may mga proseso na, pero ari na kita pasulod sa cell number 5, no? Ang cell number 5 ma-operate naman without compliance ng Japan sa aton CCC. Anong natabo sa EMB taman? Anong natabo sa DENR taman? Ahinsa pa kamo? Kamo pang regulator? Kamo pang nag-regulate sini? Or base may mga ahinsa na nga, why kami kabalong hindi nag-saklaw sa inyo? Oh, kadamo sa mga estudyante. Operation dito sang kanduni. Hipos ang aton nga DENR, no? May aras ang cease and desist order. Pero, sige man Japan, operate nitong, happy to. Diba? Nga dapat, gindagdagan na cease and desist order because nga ti, may mga concern dito, environmental concerns. The same applies, dari sa Barangay Felisa, no? Nga, agi na pabayaan nyo. May mga mining operation, dari sa Pungsod Pilipinas, ha? Nga ibanda, ang dirib lang istorya, pero may to follow lang, tanan, to follow lang ang mapapilis ta. Ha? Kay para ara na na, on process na na, inog issue na na. Pero tanawa mo man ni Japan kina ang istorya sa ano? No? Ang istorya sa Barangay Felisa? Ang compliance wala? Malaot lang ni? Eh? O amo na yung proseso sa DNR ta? Ha? Nga to follow lang tanan. Sundon-sundon talang-tanan. Hulat-hulat-hulat talang-tanan. Tis ano kami mahulat niya? May nagkalamatay na to. Ha? O mo nang budlay sila. Ha? Kung kisa, isa sa mga dapat securon lang taon mo ni sa mga ensas gobyerno tan DNR. Ha? May mga concern pero dugay-dugay sila iya mag-akto. Dugay-dugay sila iya mag-giho. Ha? Kung pagitaan mo na konsen o pasabton mo naman, ano status to? Dualos man sa maghambal? O? Oh. Pagkatapos, may nagkalamatay to, dubulag kagbungol naman ang tusla. O? Oh. Muna bla? To? Why tayo problema sa aton sanitary landfill? Ah, kinanglanta na, mga katropa. What we want is that the proper management should be imposed sa operation. Ah? Sang basurahan. No? If may aras sa kukulangan ang aton syudad, I think oversight mo ng syudad mo, ang aton syudad mo. Ginapa-operate sa mga private companies na. And eventually, pwede makahimo sa recommendation na aton syudad. Whether i-post through or i-untato ng kontrata sa mga sa mga conductors. Oh, duha na kabagay. Oh, pero kinahanglan ta subong sulbaron ini mga katropa. Ang aton lang di is that nabalaan naman sa sudad actually nga may problema dara sa Barangay Felisa. It so happen nga tiway pasang as if pwede ma anan mo. Pwede ma gali ka. Ama mo na bla? Amay ara. Pero ko mismo ang DNR maghambal, oh, may mga violation to, kinahanglan ta i-comply. Amuning oras, amuning adlaw ginahatag namo sa inyo. Dapat tapuson yun eh, para baka proceed na kita sa next level sa operation sa aton nga sanitary landfill. Hindi kita mag-sala-sala. Hindi mag-epekto sa mga pumuluyo na. Hindi mag-hatag sa kabudlayan sa pumuluyo na. Hulaton ta pa na may napatay. May napatay na ito isa. May mga sapat ba napatay subong. Subong naman o. Oh. Ha? Daw wala klaro ang istorya ito ni. Oh. Ato naman ginambal mga katropa, oara na. May reklamo na. Kaya hindi in art mo, hulat mo reklamo, hindi ba naman giho mo? Oh. Di what for nga nagkadto ng tao sa inyo, mga ibulik? Nablang aktuhan nyo, patay ng kabayo, bla? Oh. Oras na mga katropa, 9:54 na sa pagpangalagad ta. Morning sa kay Ma'am Adrian Malapitan. Dara sa Barangay Felisa, thank you. Ma'am Judy Cabrera, ba sa ano ni? Sa Kabankalan, thank you so much. Salamat, kid. Happy listening, hambal ni Sir Rand Santisas to Bruno Bravo from Randy Santisas. Good morning, thank you. Salamat, kid. Jelwin, sa kay katropang Vincent, may ara man na sila guro sang strategy on how to execute the aerial spraying. Kagina ni. Mary Jane Balio-Alio. Monitor lang kami niya. Moms Handlumanan Chapter. Thank you so much. Salamat kayo sa pag-upod. Greet na lang happy birthday to the one and only young, wild, and free. Grabe yung mga telepon. Grabe yung malinya ba? trip to Rome Meals, Rome Meal Vlogs. Purok, Mahimulaton, Barangay Banago. Wish you all, wish you a good health and more birthdays to come. Happy birthday. Oo. Sa kay Trip to Rome Meal, Rome Meal Vlogs. Happy birthday to mo, sa imo. Halin sang Purok, Mahimulaton, Barangay Banago. Happy birthday. That's coming from Mahimulaton boys kag true pare ng mga grupo mga biyak. Happy birthday to all birthday celebrators ha mga katropa. Today is July 24, 2026. Oras. Thank you man sa mga class members nato nagupod sa atong programa. Thank you. Sa ngalan sa atong technical partner mga katropa, katropang General Upside. Sa atong station manager Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President Dr. Raymelito Oy, ako naman sa katropang Winterinas. Nagkapaala mga katropa, buwas naman. God bless ha.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa ka

Sister Pain, Pangalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms present. Consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Diri sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagbapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Ba may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aisturyahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, damo man na siya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira agad na bilong ang aton sinayang pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig doon, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya ng mga gagmay, ng mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang inagwaan sa aton ni ko. Kagperwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining ko. Sa mga nag-feel yaki that close your eyes and cover your nose and of course especially your ears tira somewhere there over there da pa there agot pala nataw ina may mga series of test pa ina amot lang basta doktor lang pa mangkutan nyo ina ko ng luyag naton nga magastuhan gid kita tindi naton pagtagaan protection lawas naton eh ari kita diri iya agot maghatag sang pag-asa maghatag sang protection maghatag sang prevention so istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini ukon sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagapamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amunang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, tika on the bay. Upda yun. Tika, oh. may ingredient ang barley grass extract, no? Na ginagamit ini nga mag-prevent ukon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: Kasakit sa nawungkungag yung tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigun ko. Gintapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlaw-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

Tapos nang ginhimo kong kasulat para kay Christy. Pilon ko ini, kagibutang sa sobre. Dason, isira ko. Kagiduhol kay kulit.

0: Oo. Palugatag sa pakaisa mo.
1: Damo ko bala pakaisa. At haga kung kay sino ko ihatag. Kay posi bala kay kung sino ko lang ni ihatag karon.
0: Sa pakaisa mo nga bakasyonista.
1: Kimanang kriste?
0: Oo. Aprob?

0: Kabay pa nga batuno lang ni Christy ang pagpangayo ko sang patawad. Bisan pagi lang sa sulat. Tungod, nauya pa ako magatubang saya. Kaya basi kong singgitan niya ako. Kasakit sa mga tinaga, naginbuyan ko saya. Kag nakahibala ako, naging kaakigid niya ini. Apang nabuhat ko lang ato, tugod sa pagpanginsulto niya sa akon.
1: Kag sadayin nga pantulong ang pagdayaw, ma? Sa pagpangaliyaw?
0: Ari naman. Nagabalik naman sa kaisipan ko ang ginambali Christy. Kagamoto nakasakit sa balatsyakon ko. Kaganong problema. Kung nang akong pagdayaw sa iya, mapadulong sa pagpangaluyag. Tao lang ako nga kasubong niya. Sultira ako. Kagdalaga siya. Apang ugaling, manggaranon siya. Kag ako. Ano ako?

kanilang kwarto. Manuktok ko. Uy, wala sang may nagasabat. Manuktok ko biliwat. Wala giyapon sang nagasabat. Abi, iduot ko abi ang akong dulunggan sa pertahan. Pamatian ko kung may nagahulag sa sulod. Wala? Kalinong sang sulod sang ila kwarto? Buot silingon, wala sang tawo sa sulod. Ay, ang mayo pa. Isa-isawon ko ang pamalay diri sa amo na. Ang tananamon ng mga pariente. Kaduan ko, basi kung sa isa sa ila, ang kaduan nila ni Nang Kristi kag ni Tita Emilia.

si Manang Cristi? Si Tita Emilia lang manunakita ko sa ilan ni Tito Armando? Kung wala man siya makahibalo, kung sa diin naglagaw si Manang Cristi. Ay, husto! Sa may baybay gali! Dito ako matiritso ah! Makadto ako sa kabatuhan! Masibala kung ato siya dito nagapulupong ko! Ay! Galing! Kalayo sa kabatuhan! Kagdasun! Wala na kami gani nagakadto dito! Kay may nakita dito nga mag-asawa nga si Rina kagsyukoy! Nga nagapanguha sang bata! Kay wala ko no sila sang anak! Pero sige lang ah! Mapasimpalad lang ko!

hinali lang ah. May magkulhot niya si Rina. Kagbutongon ako pa kadto sa dagat. Bay! Sinang Kristi! At tumutukod siya oh! Nagapungko siya sa dako nga bato. Kuktason, kinapabayan lang niyang iyang at tiil nga mabasa. Nga nagadapya ang balod. Kagang iya malaba nga buhok, kinakuyop sang hangin. Dusun, nagatulog siya sa malayo. Pero, tuwala siya makahibalo sang nagakatabo siya palibot.

0: mga subong sinip. Bisan anong buhaton ko, inikugid ka madula sa akon kay si Pansang Dalayon. Tungon ang palibot, makapanamdam sa akon sang tanan.
1: Napiste!
0: Si Kulit!

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloel Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: A typical week would take long hours of doing

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Nga, XFM, gidaw.
4: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sung, amin, sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
6: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kita,
6: pat. Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gidaw.
7: Tingin mo.
6: XFM 103.9.

0: mo diri?
1: Kay naku pa ikaw ginapangitan nang. Nga nga nagkatukod diri ngay sa anon. Wala ka makabalo? Nga may mag-asawa nga si Rina kag Syukoy na nagapanguha sang tawo? Agad nga buhato nila nga anak?
0: Ay, kung matuod ina, hindi na nila ako pagkuhaon. Kaya dako na ako eh, para buhato nila nga anak. Karon sugiri ako. Nga ginapangita mo ako. Ginasugo ka bala ni Mama?
1: Wala ah.
0: Oti, nga ginapangita mo ako.
1: Kay may hatag ko sa imo.
0: Ano naman ina?
1: Madali lang ah. Ikuuton ko sa akong bulsa. Ariyo?
0: Bah, sulat?
1: Oo, nang. Kuhaan na.
0: Abi? Ay, kay sino nagaling ng sulat nga ini?
1: Sa abyan ko, ah.
0: Sa abyan mo? Sino nga abyan mo?
1: Si Oliver.
0: Ano? Ang bagay sa sulat nga ini, gisikon pareho si ni...
1: Hala, gisi-gisi niya ang sulat? Kaging palid ni sa hangin? May... Nang? Nga nga gingisi mo ang sulat, aw?
0: Silingon mong abyan mo? Hindi ko kinahanglan ang iya sulat-sulat, ha? Kag... Hala, kalayan sa itsura ni Kulit? Doakit siya. Kulit? Akig ka ba na sa akon? Ay, Kulit! Madali lang! Masabala lang kita! Kulit!
1: Nalainan ako sa ginpuwat ni ng Kristi. Akig ako! Nga nga ginkisi niya, ha? Tani, kung hindi niya gusto nga basawon, kinbalik na lang niya sa akon eh. Bisan nga wala ako makaibalo kung anong unod siyang amunga sulat. Apang nakaibalo ako, na importante ito kay amigo Oliver.

kain ginang buot ni Colette sa akon. Amog sila kalapit sang buot niya kay Oliver? Ay, istoryahan ko lang siya karon ah. Kung magkita ay kami sa balay.

0: Kalimutin na lang ang sulat nga to ah.
1: Aking ko yan siya?
0: Hindi. Hindi ka magkaaking saya.
1: Maging gisi bala niya ang sulat mo.
0: Sige lang ah. Hindi lang siya gusto nga makabaton sang sulat halin sa akon. Kung nga nabuhat niya to.
1: Bisan pa yun eh. Kuntani, ginbasa na lang niya anay. Antes niya gingisi. Ginpangabudlayan bala nato na to. Ikaw ya, ginpangabudlayan mo ato nga sulaton. Ako naman, ginpangabudlayan ko nga mangita sa iya. Tapos, amo lang to ang buhaton niya. Basta, okay kuya siya. Suplada siya gali.
0: Ta-ta-ta-ta-ta. Tama na yun ha. Hindi ka na magpangakig pa. Para mo lang to, makikigid kay Christy. Wala na to sa ako na. Ah, ang mayo pa, magpauli ka na. Basi kung nagkakao na sila subong sa inyo.
1: Hindi ko to anay magpuli ah. Hindi lang ko anay ah.
0: Ote, sinong kaupon mo dali karon kung maglakat ako sa kagahon? Nakibalo ka naman. Nga nagapanagat kami ni tatay mo, hindi bala?
1: Nakabalo ko ah. Pero wala mo kuya na adlok na magpabilin dari ngay sa anon ah. Dari sa payag mo. Pero hindi bala, mahapit ka man sa amon, antes ka mo magpalawad.
0: Oo. Ote?
1: Kundi, pukaon mo na lang ko eh. Tapos, dunga na lang kita nga malakat. Sa amon na lang kumapadayon sa kakon pagtulog.
0: Damo ka kidyaraso, no? Pero sige ah, ikaw nang bahala sa inyo ha. Ikaw nang bahala maghambal sa inyo. Sugiran mo sila sang rason kung nga nga wala ka nang kapauli. Hindi ako gusto nga makiga ni nanay kay ni tatay mo eh.
1: Oo ah, akong bahala.
0: Ah, sige. Madali lang ha. Kailan taon ko nga kung tinigang kung luto na. Kay makao na kita na yun.
1: Ano sudaan mo?
0: Ano pa? Kundi ang karne sang halo nga nadakpan ko kay ina sang aga. Ginadubo ko ah.
1: Amo ginayang rason. Kung nga nga gusto ko diyang nga magtinir dito sa imo. Kay man, permi namit ang imo sudaan.
0: Ah.

0: pa si Kulit, how?
1: Wala pa ka mumaanad sa bata nga to? Sigurado, ato naman siya kay Oliver.
2: Do mas gusto ni Kulit ka magka-open permit si Oliver, no?
0: Ay, ambot magani sa bata ngayon na. Nanamihan, gin siya mag-upod-upod kay Oliver.
1: Kay ginaaway man si Abby sa mga katubo-tubo niya nga mga pakaisahan namon mo. Kay kakulit, gid.

Ginahingalitan ni Oliver ang closeness nila ni Colette. Ginahimo ni ini nga sulugoon. Siguro, si Colette man ang ginpadulong niya sang sulat sa kahit kung sino nga babae gamatipuhan niya. Buwas, istoryahon ko siya. Sawayon ko siya sa ginahimo niya sa pakaisa ko. Ngaaw! Wala ba na siya sang bibig para siya mismong mahambal kung anong iya na batyagan? Kag kung anong gusto niya nga ihambal? May paagi pa niya sa sulat-sulat?

0: mo sang babae nga naluyag diri kay Oliver nang kag-isa na ako. Ugaling. Dautod lang ko nung pagkabig na sa akon. Gani, ginkalimtan ko na lang ang feelings ko sa iya eh.
1: Sa iba niya? Dautod man ba lang pagkabig niya?
0: Siguro. Kay bisan isa, wala man siya sa may ginpangaluyagan diri. Malayo siya sa mga babae.
1: Nga ako no?
0: Ambot ah. Wala man kami makahibalo. Pero mas gusto niya nga makaupod amo si kulit.

0: Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yan sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati naton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. O kung pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. O kung normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayo ang inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man bot tabalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa atan sa nga lawas.
0: Sample Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol lang aton cellula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ninga blood sugar. Kag confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng atong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sa nisang pagkahilab sa atong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotice ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga nagahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Sample Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatyagan pag abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D. May ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa nga oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa nga lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of Health.
1: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
2: Highly recommended gid, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang lang gid naton ng Vitamin C, Sir Josil.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variant sang kape. kape.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw nga tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
0: The secret of health.
1: Exciting!
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake mo akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito.

interview sa mga personalidad na naging sentro sa balitang kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yan.

0: AM News Central.
1: XFN Time, alas 10:41 na mga katropa, may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsa din kaman sa buong bayan sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan ng Sentro.
0: XFN News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes, Hulyo 24, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita diri mag-inop na humalin alas 10:30. Tubto balas 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga tropa nga ito, dari talakayon, tutukan, kag-diskusyonan siningadla. Sa mga nag-monitor, dara sa aton, mga katropa, ang XFM Bacolod, update ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7 ang XFM Bacolod, mga katropa, sa 103.9 kag 96.7 FM. Sa norte nga bayan sa probinsya, XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Yara kita sa social media, sa Facebook, mga katropa. Aton na Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron makita sa YouTube, no? XFM 90.3 Bacolod. Kag streaming app naton, mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre dira sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-download na ninyo, mga tropa, nga libre, ma-install. Kag ma-access na ninyo, mga tropang tanayang istasyon sa XFM Philippines, halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. May ara man kita sa ginatawag na text line, mga katropa, sa XFM Bacolod. Mapadalan nyo din mga mensahe sa sininga number sa 0915-628-7926, mga katropa. Kag mga katropa, subong aga, ano bilang mga aton, dapat tutukan talakayon kag-diskusyonan. Sining adlaw sa Biyernes, darilan sa itong kapalatuntunan ng Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Tingnan ang tadugay-dugay, mga katropa, makapakigangot kay Councilor Wilson Gamboa Jr. Talakayon tani mga katropa, no? Angot man sa sitwasyon sa karon, ilabinagid ni sa pagsaka man sa presyo sang gasolina naman. Ay, nako. Te, kaya pa ne. Sarangan pala. Ito yung mga katropa, sa pinakalitis ko ding information nga nakuha, next week, magkasaka naman ang litro sang diesel from 6 pesos to 7 pesos naman ang saka. Way pagani na tapos, mga katropa, ang ibang mga gasolina, implementar ang 11 tub-tub 12 pesos nga balor. Masaka naman 6 to 7 pesos naman. Ang ibang mga gasolina, mga katropa, nag-utay-utay. Nagligad to. Siningas man, naging implement nila ang 8 pesos. Tapos, possibly next week, saka naman kunudugang 1 peso, more than 1 peso. Next week, another more than 1 peso naman. Pero mga katropa, siningas si Mana, oh, 6 to 7 pesos naman ang saka sa gatong. Te, maano na lang ta sini?
0: Sentro.
1: Te mga katropa, di ba? Masakit pamatian. Pero galing, dapat ang gobyerno na to, namun naman ang mga pangita sa pamaagi kung paano naman i-solusyon. O, te, lang tawab lang mga tropa. Ang resulta, sini, bantayan ta, pilakas mana, kay do hindi na ni mapunggan. Kaya ba si mga tropa, maglabot pag ini ang pinakatayag to ligad nga presyo dahil sang diesel to, labot 120 mo. Diba si kung mga tropa, ginalauman ganyan sa ibang mga transport group, nga posible mga tropa maglabot into 160 pesos na per liter. Kakaroon dala kayon taman kay atong 3 million pesos nga budget for each councilors do naaprobahan na to.
0: Sentro.
1: Tutukan taman na karoon mga tropa upod si Councilor Wilson Gamboa Jr. Kag later on, basi kay Councilor Homer Baez, makapakigangot man kita kay tikahapon to, gintalaka ito nila sa konseho sa ilang hearing sa Committee on Environment, mga katropa, pila to ka mga grupo sa mga environmentalist about to sa issue sa basura dito, mga tropa, sa Barangay Felisa. No? Tiyang doon ginapunto to, ang segregation management, mga katropa, waste segregation. Kaya nga, reklamo sa ibang mga environmentalists dito, gabaho ang basura, pasensya sa mga nagakaon, sa mga nagapanyaga na or nagapamahaw pa lang. Mga katropa, nagabaho ang basura, kaya ang mga kasudlan sang kung anong asapat, for example, BT, is the mga gintang ihaw, dabi nga mga baboy or baka, da, kung ano, dabi nga mga sapat. Daragi na pang haboy man mismo mga tropa sa basurahan. Kag kung ano, pagitabi nga mga basurang doka gahatag sang dugang bala nga kadamuon, kagkabugat sa normal nilang koleksyon sa tagsa ka simana or tagsa ka bulan. Ito mga katropa, amo ni ang isa sa mga bagay sa karon nga dapat tunaan sang syudad. Kahit ni ang segregation mga katropa, waste of time ni kun lang taon ta mo. No? Amo ni siya subong ang isa sa mga dapat importante na yung waste segregation. Kahit yung mga katropa, ginisiparar ta ang ma-recycle sa hindi nagid ma-recycle. May mga basura na tuod mga katropa, pero masiling na ton nga magamit pa. Oh? Kahit yung mga katropa, amo na ganing agin patuman ang recycle. No? Reduce, reuse, recycle. Kahit yung mga katropa, may mga plastic bottles na nga ginagamit sa iba nato, ganing mga kautura, yung mga katropa nato, ginagamit nila for school projects, for their livelihood, and also mga katropa for some on ano pagidbing mga gamit, may ara na iba, ganing gina-recycle nila, kay ginagamit ano bala sa baybayon, ganing, no? Duboy, na bala, duboyan, ang tawag na nila. Kung ano pagidabing mga gamit pa, mangin mapinuslanon pa. Dila sila yung mga katropang kada inom nato sa mga water bottles, plastic bottles, pilakta na dahil kay bangod nga, basura na. So mga katropa, may mga gamit para gali, may mga usage pa ina. Pero galing tiyan mo ni punto tadere is ang segregation, doon mo ni ang ginahandom man mga katropa nga gusto man diri ipatuman before kolektahon sang ice swims. Tigaling mga katropa sa pag-insindit ang ice swim, do nagpahayag pang ice swim to. Nga ang ice swim mga katropa, nagasiling nga ano abi kay ang pagaboy sang basura, wala bla na plastar sang maayo, tapos ang paghaboy sang iban nga mga presidente diris Bacolod sa tion sang koleksyon na hindi nila to galimobos ang basura sa sulod sang balay nila, may bilin pa to te nakolekta na namo niyang ara sa guwa nga basura. Hindi nyo na ipag-blame sa tawo, kaya nga I swim trabaho nyo na mga katropa kung paano kolektahon sa gusto ang basura sa Bacolod. Kay dumay na tala na makamuda nga mga schedule. Tiga sila nga ibandera ayo. Amo ning adlaw abi nato collection tapos sigo maraw wala magali. Di ba? Tiga isang tao ga confused sa schedule sang collection. So amo na balang panahon diri naton nga sa sininga tion nga hindi na tay magbasol blast tag sa kaisa kay ang iban ginatago na lang ang basura kaysa ibutang mo to sa gwa kag laptahon sang sapat, abo kayon sang sapat. No? Tiyan mo ni subong nga, ito rin nga gina paligban man sa gobyerno sa Bacolod para matatap sa gusto ang pag-dispose ng basura na ito. No? Tuod bilang mga tropang, ibang mga residente, kami naka-experience man kami sina, may sako naging kami gani. Naputos na ginagani sa black bag ang basura, ha? Ibutang mo sa sako, tisamtang mga tropa, galakat ang inadlaw, gasupot ng basura, idasok mo naman to sa sako, as kung wala paya sa koleksyon sang basura, bisan na plastar mo sang gusto ang imuda o basura sa tubang mo sang balay, abo kayo nagyapon sang sapat, malapta na, kahit iway pa na koleksyon, iway pa na kolekta. Oo. Oh. Tiyan mo na subong mga tropa ang isa sa mga salabton or plastaron lang ni sang gusto. Doon alang gini mga katropa, padalman lang ini. Kahit hindi man yung mabudlay mo. Kita mismo yung mga tropa nag-dispose naman kita sa gusto, gusto nga pamaagi para mapanta kun para mapakita tas publiko kag mismo sa ice swim nga kami mismo nagasunod sa gusto nga pamaagi when comes sa disposal sa basura. Oh, di ba? Kag kun ano pagin nga mga diskusyon karo mga tropa talakayon taban ini. Dire lang sa to nagapatay nga palatuntunan ng Sentro. Alas 10:51 na mga katropa, before ko anibla maglakad sa tempo update sa weather na ito, kahit si Bagyong Quiapo doon nagahinay, doon Pero dakong impluensya sa subong panahon, no? Na bangod sa habagat nga mahilabtan ni Quiapo. Pero mga katropa, ipakilala ko na sa inyo mga produkto sang Yes to Health, ang Ultimate Trio. Katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health, amuning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule naman mga katropa, made of mangosteen, amargus, umalugay, ahos, kag, spirulina. Ginting ubin ni mga katropa sa isa ka kapsula, agad nga makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignant. Matasin mong sugar level, imong blood pressure, and also mga katropa, kung ano pagin nga mga balatian nga radra sa inyo sa karon, na doon nagkabudlay, kamustag sa kadla. And also, meron makita makatropas ang Santon Vitamin C, no? Made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas nga magkaranong gid sa vitamin C. Makaprotekta sa aton every day bangod sang kambyo klima, ulan, init. Makaprotekta sa aton, makapaboost sa aton nga immune system. And also mga katropa, ang Premium D3 soft gel capsule naman. Made of virgin coconut oil, malugay oil, kag vitamin D3 mga katropa. Ang Premium D3, makabuligin ni mga katropa pabakod sa aton mga katulanan. Makaprotekta sa makapahealthy sa itong mga cells, kag makaligaw pa sa itong sa mga infections nga cause ng bacteria kag viruses. Ang ining mga produkto sa Yes to Health mga katropang Ultimate Trio mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtan rin sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacoor. Kag mga katropa sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy sa South Star Drugstore, mga katropa sa Generica. Kag hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee inyo man ina nga mabakal. So mga katropa, ari, padulungan tanay ang lakad sang panahon, no? Update ta para sa pinaka latest naton diri mga katropa nga monitoring sa bahin sang lakad sang panahon naton subong, no?

0: Check na ni mga katropa. Latest ano lang monitoring so far sang PDMPD. Angot sa sitwasyon sini naman nga oras mga katropa sa update sang Chempota, no? Kagtiban pagid nga mga issue sa karon mga katropa diri sa aton sa syudad sa Bacolod, mga detalye man sa karon, no? Kay ti pagulang gid, no? May na-record naman mga katropa ang kaso nga gi-confirm mismo sa barangay Granada kag barangay Bata. May baboy nga nagpositibo sa ASF, no? Ang kabangdanan, sang kamatayon sa sining sa mga sang sining mga sapata mo ang ASF, no? African swine fever. So tagsa ka barangay dumaytig isa ka baboy nga napatay, no? Mga katropa, tungod sa nagapatay ning aratay sa sapat ang African swine fever. Central. Check na ang PDMPD kung available sila today. Check na lang mga katropa, bawa kahit doon nagulan-ulan naman. Sige, spiya ka linya, si Sir Melvin Tiero mga katropa. XFM weather update. Central. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM Circle. Podmusubong si Katropa Andrew.
1: Yes, Katropa Andrew. Mayong agasin mo kasi.
0: Yes, sir.
1: Update natin sa pinakaunin na kasi atong panahon. Hulyo, bago ko ito kita pag 2026, Biyernes ng adlaw.
0: Oh, sir. Okay, sige. Balikan to Sir Melvin. Mga katropa, standby kay do anong aton signal. Bangon man na sa tiyempo, mga katropa, doon nag-dulo-dula. No? Sige, Sir Melvin.
1: Ano to?
0: Sige, sir. Padayan, yes, sir. Padayan.
1: Yes, Katropa Andrew. Update na to sa pinakuling na nakatsato ng panahon.
0: Yes,
1: sa mga nas 3 kayo na yasin kagahon ng Centro San Tropical Storm si Quiapo. Nabarabana base sa available data ara na sa kalayon ng mga 355 kilometers na silangan niya banya sa Apari, Cagayan. So may kabaskogong ni hangin na 65 km per hora malapit sa sentro, so may pagmadlos ng tubot 60 km per hora. Magagiyo ang tropical zone niya si Quiapo north-northwestward na direksyon sa kanasigun niya 30 km per hora. Ang inspektar, magagawa sa Philippine responsibility, buwas naman niyang adlaw. Southwest monsoon o kung habagat ang nag-apekto naman niya sa Mindanao kag nakatunda niya bahay sa Southern Luzon kag Visayas. Maka-experience na sa mabagyo niya panahon. Natunot niya sa nga bagyong Quiapo ang gapekto sa Ilocos Norte, Batanes kag Babayan Island, Suluman, Cordillera, Satid Region, rest of Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union kag Aurora. Samtang habagat naman ang nag-apekto naman niya sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Imaras kag Negros Occidental. Ang Negros Island Region, lakit ng Negros Occidental at Bacolod City, kasi mo maka-experience kita sa mga galumin niya kalangitan, so naara kita sa mga lapta-lapta mapangulan, na dunot mo niya sa habagat. Mahinay pagtito sa kasarangan ng uyok sa hangin, bikan sa nabagat na nakatundaan, ang nag-provincia sa kabusan niya bahay sa hapon niya nga probinsya, ang kanagatan sa hapon niya probinsya may kasarangan tungkol mga bulubalod. Ang adlaw na butlak alas 5.35 kayo nakamukatunod, alas 6.14, karoon naman niya sa hapon. Emisional ng Piero sa Provincial Sister Press Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa doon.
0: Sir Melvin, ang ining panahon, sir, top-top sa anonis yung inyong ginalauman, Sir Melvin?
1: Kung sa subong nga, katropa, Andrew, lang taon nato ng forecast tracks na bagyo nga si Quiapo, buwas ginalantaw na tungkol hindi magbagong direksyon na gano'n siguro niya magagawa sa itong Philippine Area of Responsibility.
0: Mm-hmm.
1: So, expect na naton na maayo-ayo na buwas ang aton niya nga tiyempo kung paraya sa subong niya sa
0: ah, okay, sige, no? Sir Melvin, thank you, Ged. May ngaga.
1: Salamat, laga, mayong ngaga siya.
0: Yes. Central. Mga katropa, ito nabatihan ng update sa lakad sa panahon ko po si Sir Melvin Fierro sa PDMP. Central. Alas 10:58 na mga katropa, diri kita, magatalakay kita diri, no? Unahon ko lang ni. Kahit yung mga katropa, sa pinaka-latest ko ding information nga nakuha, balikan tani, no? Medyo masakit naman ipamatian sa aton nga mga pumluyo. Labi na gini sa aton nga mga motorista, mga katropa. Kay ang presyo sang krudo or oil products naton ba, mga katropa, may pag-saka naman. No? So, tinanehan ang pangabay sang aton man nga syudad. No, te anong posible ning mahihimo sa ato diri nga mga lokal nga mga lideres makatropa angot sa sining about hindi na gini mapungga ng presyohan ng isang gasolina. Oh. Ti mga katropa, tingo anta kung ano no makapakigawat kita kay Councilor Bosang Gamboa Jr. ano ning panindugan man sini no para sa aton nga mga drivers, mga tropa. Angot sa sini nga tuman ka ba mga katropa. Grabing saka oh. Ang gasolina 5 pesos to 6 pesos ha. Ang diesel 6 pesos to 7 pesos ha. Ang kerosene mga katropa 3 to 4 pesos kada litros. Ang saka, no? Tiway pa tato na katibawa sang tig 11 tub 12 pesos tong ang saka last sini nga semana. Last semana amo na maning sugataon ta. Maintindihan ta na lang ni Pumuloyo kung ano na lang ginisla. No, maingos. Mga katropa, no? So, check ta si Councilor Gamboa. Mga kita sa ngayon nga pahayag, mga katropa. Dari sa siyudad sa Bacolod, angot sa siniman, mga katropa, nga panibago nga palas anon, talaklaron sa aton nga mga motorista, mga katropa, sining dasong asmana. Ang kinakulbaan ko, basib lang mga katropa, hindi na siling lawglawg ng presyo sa kurudo dasong asman. Nabla? No? Kaya ti basi kon labot na tabla sa taggalapit 200 na bla. Sentro! Okay. Sige. Ari mga katropa, no? Unahon ko lang ni si Iya, mga ilang kita sa komento, ya ba? O kaya ti mga katropa, sa pagkamahal agad sa oil products sa karon, pila ang matabo niya yan nga presyo next week. Mga katropa, respiyan ka ninyo, makaupo na ito si Councilor Wilson Gamboa Jr. Councilor, good morning. Kaupod mo sa booster si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, sir. Councilor, good morning. Unahon ko lang ni Blaser, kaysa pinaka-recent ko lang di sir ng mga research, bao grabe naman ang pagmahal sa presyo sa gatong sa karon, Councilor. Kay next week, ang diesel posible magalabot na from 6 to 7 pesos na. So, Councilor, sabahin mo, sir, anong panindugan manikaroon sang imo sa bahin sa siyudad sa patay nga nagamahal man nga presyo sa krudo, Councilor?
1: Amo na ang gina hulat ko na sa ating presidente kung ano ang iyaabi ng mga necessary measures na inoon. Tutubiri nga naglala pagid ang gira dito sa Middle East. Kag sa akong kita daw wala ini isang tulungan, it is kung nag-calate, kag nag-dako, pag-git, kag nag-dalab. Na, so, kung nga, ang isa yung gusto kong mabatian sa atong presidente, na kadako, it's ang problema. Sir Andrew,
0: yes.
1: Wala kita ya preparasyon.
0: Correct na?
1: In terms of logistic, infrastructure, ilibinagate nga ang ipil, ang kwan, ang ordering based para sa Gyapon na nagapangibabaw nga kung sabihin, wala na control ang gobyerno ta, mananglitan magsaka ang presyo sa world market. Nasun ko nga, last February, sa naglupok ang bira dito sa Middle East, ita lang niya ang punsod na nagdeklarar oil crisis.
0: Kaya
1: di man. Did you sa bilog na kalibutan banwa, Taranto, kita lang niya ang medyo nagdeklarar oil crisis because hindi kita preparado. Ang iba na ito nga ng mga kaingod, ng mga eastern countries, wala yan na-deklarar, kaya ito preparado sila yan. May mga storage facilities sila yan. May ara sila yan reservoir. Yung Japan, kailang aspiring, hindi magdubo sa 200 to 200 days. Kita yaton, 30 days. So therefore, dapat sa tulupon na naliwat ang old revision nyo, wala kita da control. Kung mananglitan na mag-adjust gilayo ng presyo pang gatong o kung siyang krudo, kung magsaka ang world market. So amundi din na pagwa problema na kayo, tiktado ang bilog na ekonomiya ng Pilipinas. Now, kabalo ko nga palliative sa niya ko ng sabat sa ngatlong gobyerno, pangamuyo, pangamuyo nga kung nayunok, kung pwede lang mag-untat ang hira. So, I feel helpless. So, pamatian ta ang sabat.
0: Councilor, well, amo ni no, isa sa mga ginapangatubang mga problema sa aton nga, especially sa aton din nga lokal nga panguluhan, kahit what if Black Counselor magsigi ni Balasaka? Iti ang gakina ang mga apektado, Counselor, mabalik man diri gyapon sa lokal nga pangulohan sa Bacolod to ask some ayuda naman. Well, ti Counselor, ang atong syudad do ready ni for to address this kind of concerns ang public, sir. Counselor. Okay, sige. Nadula siya. Sentro. Mga tropa, balikan ta si Counselor Gamboa, no? Edo nagadula-dula yang signal, Counselor. Hello. Okay, sige. Sentro. Balikan ta siya, no? Tay mga katropang, isa naman din sa mga problema kahit ang mga apektado mapadulong naman gyapon sa aton ring lokal nga pangulohan para magpangaisang ayuda. Tay mga katropa, ano naman ni ayahan preparadong aton nga LGU sa pinangayuay sang ayuda sa mga apektado sang sininga crisis naman sa karon. Mga katropa, hindi ni siya siling yung langolangon eh. Kay pila na kabeses mga katropa sa sulod sang isa lang katuig nga grabe ang pagmahal sa presyo sa mga oil products. No? Do nagligad ng mga tinuig sang amunibla mga katropa ang lakat man sang panyimpo. Pero hindi sa siling mga katropa yung amunibla nga do natamaan gidang tagsakaisa. No? Gabalakuon bla. Pero galing nga rin mga katropa, seryo, ano gina totoo gina balakuon sa taos karon. Counselor, sir? Hello? Sige, Counselor, ang pamangkot ko sir, ano ka reading at ang atong LGU for this kind of problem naman, another crisis. Kaya tikabalo naman kita, Counselor, ang mga affected mapalapit gyapon sa LGU to ask some help eh, or which is the ayuda, Counselor?
2: Band-aid sa gyapon, palliatives.
0: Amo ganin na?
2: Paumpa-umpa na niya ginatagtagang ginagulit tapos wala kitaya sa consent solution.
0: Yes, sir.
2: We are helpless sa sininga bagay.
0: Oo, sir.
2: Sa sininga isyo, sa sininga dira, helpless kita. So, kasubo kayo, kung ako yung pamangkotong mo, Sir Andro, kasubo kayo sa nga ito na sitwasyon.
0: Oo.
2: Now, mas nagalala pagiging ganyan sa nakita ko. Kaya yung ato niyang concentration, ato sa title yung atusok sa politika. Political issue sa nagkatatambo na dasubong sa Senado. Impeachment niya. In other words, ang kagangaton naman niya kita ng mga bumuluyo nagkatutok sa proceeding sa Senado.
0: Yes, sir.
2: Wala kita yabanwan nagkatutok sa economic side. Na kung sa din, dito kita yan nangalingaw kita yan sa politika. So, ang pamangkot ko, kung mga pinakilig kita ya, kung politika gani ang ginambalan, so amo man ang ginobra sa nga ito ng mga lideres. Ginaw kita sa politika sa pinambasolon ta. So, kita ng mga pumuluyo o kung ang lideres na ito na ginadaho mo lang ninitayin ta. Ito ang gusto ta. So, kung balik kita sa ito, katubo kayo kag magalala kag sa magalala ini ang sitwasyon dun sa aton kungsod.
0: Mo gani.
2: Kumparaon naton sa aton mga tingod diyan ng mga kungsod.
0: Okay. Gani man. So, ti Councilor, may ari sir no. Last question for this topic. Pero Councilor, do may mga napinsar ka nga for resolution para ma bisan paano do may pisan marketing. Pag-insindi ko Councilor, do may di ba ang sa ang committee sa environment or energy, may committee sa energy mga Councilor Ehan, no? May haragid man.
2: Ako na ako'y pamangkoton ko, wala.
0: Okay.
2: Kapalo ka nga, ang resolusyon ko nga, bina-urge ko ang DOE to go after sa sinuboarding ng mga gasoline stations. Kaya rin naman, wala pa ganyan, nagtupa ang grid. Ang ato niya mga gasoline station, gapanaran na nga kung no, wala natin sa.
0: Gani ba?
2: Sa nagligad na Martes.
0: Oo.
2: May hoarding nila. Now, kasun ba nga nga, yung na bulahon na gani na sila sa sagay, kapagalo sila.
0: Correct.
2: Okay, wala na sila may mahimo. Eh, because, may ara kita oil price deregulation, no? Kagang kalapanan na sila, kasalig malang na silingkos sa mga kids, in the sleep layers sa mga oil companies.
0: Mm-hmm.
2: Pati na nga ito ng mga opisyalis sa DOE.
0: Mm-hmm.
2: So, ay naku, baliwan na. Subuan din bala ako yaga. Yoke nga. Kunaran ng problema, mumala na sila ito mong nag-acto sila.
0: Yes, sir.
2: Kadkong binapabalo sila, pagkatapos sila, balik naman kita sa Giyapon sa nga ito na dating gawi.
0: Mm-hmm. Gani man.
2: But this will be a wake-up call for each and every one of us.
0: Yes, sir.
2: Na dapat seryoso ho ta na nga pagpreparar kay ang ini nagirab banwa hindi ini magabalik pagto anay kundi magalala kag magala ang ini nga problema kag ang ini nagira.
0: Oo, so, correct
2: ang isa kag isa hindi magdebat mo kag ang isa kag isa may kapasidad. So dapat total late na magit it is better to be late than never. Amo na ang barbala nila. So, preparahan ka na ang sultuod ng solusyon kung anong imuunta.
0: Yes, sir.
2: Butang na kita sa mga nakasaydo ng infrastructure. Sugod na kita kan para makastacking na kita. Preparahan na naton. Kaya, tunturo na ni naton na kung sa diin, itap na naton ang mga indigenous sources of energy.
0: Oo.
2: Amoy na yabanwa ang akong panawagan sa akong gobyerno.
0: Sige. Counselor ang pinaka ano no. Kiting bakulod noon ga expect glaom gid man. Pero Counselor, by this kind of mga initiatives man ninyo nga which is you already support this ginapush ninyo nga to add 3 million pesos nga budget for ano sir for each counselors. Counselor, so ano na gini sir finance sir? Ano na pasado na gid man ni sir?
2: Okay, balokan sir Andrew.
0: Oo.
2: Okay, first approve na yun na mo sa nag-legal pa ng June 17.
0: Mm-hmm.
2: Na nag-appropriate kami annually 3 million for each councilor member.
0: Mm-hmm.
2: Something budget fiscal 2027.
0: Mm-hmm.
2: Now, ang ininga 3 million sa tagsa-tagsa kakongsyal, paon ini sa amon na annual appropriated budget na dinangatag sa sanggin ng pangungkod.
0: Okay.
2: Hindi inaya insertion, hindi inaya bago additional na budget.
0: Yes, sir.
2: Kundi, gin-ordinansya na lang rin namon kay para panarihas ang partaganay ng tagsa-tagsa kakusyal para ma-perform nila ako namon ang amon na legislative duties and function.
0: Dapat.
2: So, aragit na yan ang pundo.
0: Oo.
2: O galing, gin-pamartida ini-ipone, which ako ya, pabordid, nag-una din ako, banwa ang nagfirma sa sining-ordinansya.
0: Okay.
2: Kay kalabanan niya, kung ikaw gani yung opposition or minority ikaw, masami ka kalabanan niya, diutay ang binangatag sa imo. Diskresyon nila yan kang vice mayor. And so therefore, regardless of your political affiliation, kung sa kapag mapartido, kung may mga personal biases manabi, at least palarihas kita after all, kung siya alis magtapalarihas, kasi ang mga ginagasto, tapalarihas lang man.
0: Gani man.
2: Rason banwa nga para sa akon nga pati ato nga ining ordinansya at ining reforma
0: uh-huh.
2: naga

0: kundi may arayang nakasaad sa silang ordinansya kung nasa tugtog lang sa diin o kung diin gasto na mo ng hindi na pundo, hindi kami na yun makapagusto. Gasto lang out of our own personal convenience. So hindi niya interaction, hindi niya discretionary fund,
1: yes,
0: hindi man ini confidential fund or intelligence fund, kasi hindi man ini pork barrel. So klaruhon ko lang, kamuna yan, gusto ko may klaro sa ato ng mga tagpalamati. Kaya kung sabihin namin, yan kay first time hindi gani, malalimbal ko din natin eh, kay masami, kag sa masami, panwa, diyon din kami kalabanan din sa ibabaw. Na kung sa diin, isa pa hindi kung kaisa ng budget na ginaayo na magtag sa tagsang hindi pala riyak.
1: Gani man. So, ti Councilor, ando na siya? Tigay na ginap for possible next year, sir?
0: Yes, next year rin siya. Kasi sa doon aprobahan na namon ang amon na budget for 2026. So, kung mo nga, this is an annual budget, so ulat na itong ginawa 2027. Ang pwede na natin i-comply.
1: Okay.
0: O kung
1: na-exercise. Gani man. Pero Councilor, wala man sa may something na may mga nag, doon na malabag or doon na question for that resolution man, sir, na?
0: Itanan-tanan kami ng mga konsyales, co-author. Sino man gusto, di magpamalabag sila. Kahit paborable niya kayo.
1: Correct.
0: Kasi hindi lang incumbent councilor.
1: Yes,
0: kundi tatunod man ng mga succeeding councilors.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Ya, ang inyo yang pundo para sa inyong opisina, palariya ka lang. Hindi na panakaw yun. Alin pa bala sa muna, Sir Andrew, 2007?
1: No. Yes, sir.
0: Kumungara ako ya kalabanan din sa minority. Sa league lang bala ako ya sa ako niya sildo. Kundi ka subo sa ako, 15 years na I am bill councilor for almost 15 years. First time ako banuan nakatilaw sang among budget.
1: Gabi.
0: Diga nakita.
1: Oo.
0: So in other words, pabor in it para sa akon. It will strengthen our freedom and our independence. Na kung sabihin, hindi na kami at beholden sa ibabaw nga nagakontrol, kag nagakapot sang ini nga budget na kuntani panarihas. Kasi na kung sa diin, dapat ang tagsa-tagsa kakonsyal entitled kung tanya sila sa sila na pundo galing wala lang ginapakuman.
1: Okay. So, ti Councilor, abali, ang ining budget for each councilor, sir, baka makabulig ini for another development, especially sa mga committee ba niyo daw or ano, what kind of any projects nga plano yung man for next year, Councilor?
0: Okay. Wala iniya project, hindi iniya project based ha.
1: Okay.
0: Ang iniya pundo.
1: Yes, sir.
0: Klaro kayo, yeah, Sir Andrew,
1: yes, sir.
0: Ang authorized lang ng mga uses sa iniya budget.
1: Okay.
0: Office supplies, computers, materials, ang amo na bin ng mga trackers na, or mga technical na mga, or professional na mga servisyo na dito na mo nung itap, hindi pakambulig sa amo na kusina, abogado man, or otherwise, na amon ng mga public hearings.
1: Oo.
0: Diba? Nagapanaog man kami sa amon ng mga barangay para magtutol ka. Mag-hinunanon sa mga pumuluyo sa idalong.
1: Yes.
0: Eh, kundi ang ako nga Ruskaldo, libre na. Kansa binagasto ko ya, blaw-blaw nga pang Ruskaldo ko.
1: Gani man.
0: Kinakuha ko pa sa akong nga sildo. Kasi niya, blaw, may duwa ko ka-schedule nga pang Ruskaldo para maka... konsulta ako sa ato ng mga pumuluyo sa mga barangay.
1: Correct.
0: Ako kaya banwang nagedaho sa amon nga mga galasuhon pang Ruskaldo kundi sa Batna para sa training, sa seminar, capacity building namon, transportation, kadamo ng mga galasuhon na kung sabihin banwa sa Duanay for the last 13, 14 years, ginakuha ko lang niya sa akon nga sildo. Huwag ka man naluhoy sa akong sinilip, Sir Andrew.
1: Kaya
0: bugas-bugas ko para sa pamilya ko.
1: Correct.
0: Dinamiter ko pa para lang mapagtamuman ko ang akong na pangyon as councilor de Rizzo Ciudad ng Bacolod.
1: Gani
0: man. Kumpit lang niya.
1: Oo.
0: Ano ka, Sir Andrew, kung prangka ng sigulano ng inyong mga budget, toon masahaw ko ganit, ang isa komentar sa

0: social media, pungkit lang na. Yes, sa sunod sa isang 12 ka bulan, sa sunod sa isang ka-correct 3 million, pungkit lang na, eh, Sir Andrew.
1: Yes, sir. Gali, manting ibang ganito, gusto lubra na ganito, no?
0: Ay, sus, sa ibang na lugar ka, bakit ako sa hindi, tag sa budget ng mga kautelo sa mga ibang na mga pungso, dahil di urbanized city, tag 18 million,
1: gabi, no?
0: Tag 17 million,
1: but...
0: ay, makibot ka. So, 3 million ba naman sa prangka ng sikulatan, pungkit lang eh.
1: Gani, sige. So, the councilor muna, no?
0: Malisyaan pa nila.
1: Oo, oh, correct.
0: Boso sila kung maluoy ka mo, kundi mo na kung nahanga, kalabanan, palapit-lapit luwag.
1: Oo.
0: Which I do not like. The tried good governance ini.
1: Dapat.
0: Kung lapit ka sa luwag, mas matagaan ka.
1: Sang dako?
0: Internal. Hindi yung official.
1: Gani man.
0: Hindi yung audited. Hindi yung accounted.
1: Oo.
0: Gusto mo na? Kundi mas nalipay kita nga kung sabihin, Quintas Claras, dinordinan siya, that is why unit ini, pinakay ini, landmark ini para sa akon, highly commendable na ordinan siya, rason kung na, una din ako yan, nagterma sa sining ordinan siya.
1: Correct. Sige, Councilor. Pero Councilor, before Ariel, last na lang, before ko mag-bulag sa imo, tingdugin, ano siya, nasa Malacanang, si Lucio Cunha, tagiyas ang Prime Voter?
0: Ay, hindi, kundi, wala din niya diferensya kung sino ang tabiya sila.
1: Oo.
0: Bistan si Lucio ko pa, o kung si Villar pa, o kung sino pa ang Tarpilano, ang tabiya sa sinhi na kumbuyan, wala ako yung labo. Ang ako niya, Banwa, liwatan yung joint venture agreement. Kay amugin ni Banwa ang halit na tanan-tanan, kay tumang ka dislintaha, tumang ka paburable, kayo kung sino man ang gatay tagiyang o nagapungko. Kung bumunta Banwa, kung si Lucio Cugman ang tagiyasin na tagiyapon ang ginakapta niyang joint venture agreement o kung kontrata, amuman siya gihapon. Wala yan nagbago ang kontrata. Nanging tagiya lang siya o kung may bailong lang nila ang management control sang prime motor apang Kiriko ara kita sa gihapon nagapay dalom sa isa ka dikbintaha nga joint venture agreement. So wala kulos.
1: Okay.
0: Kag ang dakaw nga pamangkot na Malacanang ang nagdeklara nga ay dito yang negosasyon sa Ibabaw.
1: Gani.
0: Sa Ibabaw din sa Malacanang. It smoke screen lang ini. Ang tawag ko siya smoke screen.
1: Correct, sir.
0: Kag imoon ini nila na maging bargaining chip sa Malacanang na bakit palang magbaliskat ang boto ang duwa kamagaluluto na pilyar pamili sa impeachment proceedings.
1: Gani man. Sige. So, tiyan mo nang aton nga updated Riz Bacolod, Councilor. Ano na lang nandahihan ng matabo dire? Sir?
0: Wala. sige, Hawaii. Sige pa tayo.
1: Amugyapon, lala.
0: Samtang Banwa, ang joint venture agreement. Ang ginakaptan sa Lucio ko, wala gyapon pagbago na matabo dire sa aton nga water district. In fact, damage control lang ini. Hindi tungod na gusto nila kayo ho ng aton na water facilities, kundi para sa ila personal. Na kung sabihin, mag-divert o kung mag-deflect nila ang reklamo o ang konsultismo, hindi lang sa Villar family, kundi upod man ang aton gobyerno. Kaya nga, dumdumuntag ni Sir Andrew na ang ining joint venture agreement is a long-term contract. Set agreements between the government kagtang prime motor. But silingon, hindi ni kalabton lang sang prime motor, kundi sa lagton manini, sa aton nga gobyerno. Raton nga ang ginatanaw ko, mong screen lang ini para to divert and to deflect further damage para sa ilang adwa.
1: Sige. Councilor, thank you, Ged, sa imong nga tiyempo to this sa sining mga information. Salamat, Ged, ming agada.
0: Oh, kagrabe si Mo Telandro. Wala ko dito ang pasunahin. Dumabugto ang ako nga wakay tungod na kerte ka bukat ang yung pamangkot mo sa akong problema tanan. Puro problema tanan ang ginapamangkot mo sa akong. Ay, oo. Gintagaan mo lang ko, problema nga ako sa diyan nga, hindi kita kasumbar. Ang pinita ng tanan na ginapamangkot mo sa akin.
1: No. So,
0: salamat din sa Diyapo, Gerardo.
1: Sige, Councilor, God bless you. Thank you again. Salamat.
0: Salamat.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ito, di, mga katropa, ambugin na basta sa serbisyo publiko, di ba? Temo ni Subong, aton din nga dapat talupang doon, mga katropa. No, aton nga hatagan sa atensyon.
2: Sentro.
1: Ang problema sa karoon, mga katropa, ilabinigid sa krudo. No? And also sa tubig, mga katropa. Do nagapangibabaw git sa karon no amo ni ang mga naga number one nga mga problema. Ti mga katropa do ay nagid ni ang Pilipinas naton sang maayo ni nga balita. Tapaol lang tas ang gobyerno naton nga ti oh maayong balita ari ay ayuda nyo. Ayudahan lang tanila. So that is the best ano mga katropa pinakanami nga rason no. Tapala ng problema bangod sa sini mga katropa nga mga ayuda di kun ano-ano na lang to nga ayuda to tapos sigong murahon gali ang ina nga bagay mga katropa temporaryo lang gid yamo nang aton nga ginakabalak-an ginakangawaan naton para sa aton nga mga kauturan labi gid diri syempre sa pasusudan sa Bacolod alas sa 11:24 na mga katropa magapos kita for a while. Sugpunan ta ni karon. Ang ibang pagin ng mga topics and discussions. Mga tropa diri lang sa nagapaday nga pala tuntunan naton ang sentro. Please stand by.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig
4: na testimonya
3: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
6: Vision Next, epektibo, subukan mo rin.
2: Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Zanton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
3: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi, nga pigaw ang imo sa inyong pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati naton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa inyong tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa inyong makatulog. Ukon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayong inyo tulog daw naanad na lang kamo.
2: Pero hindi man botambalon niya nami tulog mo hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
3: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa aton sa nga lawas.
1: Sample Plus Gold.
3: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog karon ko ng Panginaon mo hindi o man na control. Ang environment o man karon why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
1: Zanton Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
3: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
1: Zanton Plus Gold.
3: Tungod sa mga sangkap, balas ng Zanton Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nis kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
1: Sample Plus Gold.
2: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Dako ang bulig ni sini Sir Josil kay ang vitamin D may ara kita sini sang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ringan mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringan oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
1: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of Health.
2: Lugangan yung Zanton Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
3: Highly recommended gid, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Zanton Vitamin C kung nagatumar kita sa Zanton Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang lang gid naton ng Vitamin C, Sir Josil.
1: Zanton Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Zanton Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Zanton Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder, may ara pagid ini sa ato sa nga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sa kape pang stress buster dok layo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
4: Premium D3 coffee mix.
2: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The secret of health.
5: Exciting! Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Mga katupa, exciting!
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
11: Centro.
12: XFM News Central.
13: XFM time alas sa 11:36 na mga katropa. Nagabling na ito pala tuntunan ang asin. Kaya pa dahil nyo rin nga ko po si katropang Franz Andrew Burgos. Ari Bayo, paamati, Anthony Bay, at try to ako na available si katropang Wendell Malinario. Oh. Eh, kuha ang tatong mga balita ka, balita ya, especially mga katropa kahapon. Ito lang pila ni ka mga environmentalist na nagtambong to. Kagintalakay mga katropa ang sitwasyon sa aton ring waste disposal. O solid waste disposal. Pero so paano ni pag-manage mga katropa sa

0: mabatian tani mga tropa no itong mga bahin, no? Sang pila ka mga grupo kag ni Councilor Romer Baez, mga katropa, pamatian ta mga balita sa syudad.
1: XFM Live Reports Centro.
0: Katropang Wendell, please come in.
2: Yes, katropang Francia, nagpakita yung pinaad daw, no, kahapon, isang hapon, ang Committee on Environment katropang Francia. Kung sa diin nga dito kahapon na isa kang committee hearing ang ipuna nga din patigayo na ikaw po dito ang pero ang ang ice cream kag ang si single office at tumanggani dito kahapon. Kagatrapong fans sa committee hearing kahapon supposedly dapat ara ang EMB pero wala dito kagapon ng fans ang Environmental Management Bureau na wala to sila kahapon. Pero supposedly, dapat ato to sila sa summit niya, committee hearing. Dito, unag yung talakay kahapon, Pedro Pangfrans, sa pagpangunta ni Councilor Homer Baez, ang head of current chairman sa Committee on Environment and Ecological Resources, Pedro Pangfrans, niya, una dito, gin-prestar ko nga, ang ating Pedro Pangfrans, ang pagsunod sa ISIS, isa ka reklamo ko. Kahit pa sa tinirektan to kung saan ay garbage collectors ng syudad. At hindi bala masikop-sikop ako, hindi bala maubos-ubos tanan ang kolekta ang mga basura. Kumbaga, katrapang, hindi bala amun akatindo ang pagkolekta sa basura diriya sa syudad sa Bacolod. May araya ko sa reklamo nga, hindi sila malabyan, hindi makuha ang basura sila yung mga binagilinan rin sa binilad ako na sa ilang mga tagsak ka mga panimalay. So, kada itong France kahapon, nag-plastaro dito. Una ito nga nabarian na nasambit na committee na ti ang isa ka ginapagwa sa ice cream na ti ang isa din karason kung asa gihapon madamo sa mga na-collected the garbage. Tungod ina kada itong France sa schedule. Noong iban sa yawan pa sila panawag antes niya magpagwa sa basura. Ang iban, kailangan sila maglabay. Why pa niya nakapagwa sa basura? So, itong mag-invention, tiyan mo na noong schedule sa garbage disposal. Dira sa gwa sa ilang mga panamalay mga establishment. Ang muna ang rason ko nga, hindi makatungod niya wala sila katanda abi sa mga schedule. Kasi isa na ipaluan gano'y sunok kay Councilor Homer Baez. May bago naman eh. Nga schedule ng ginpagwa ang Benro. No? Oh. At rin pa muna sabo ng una dito nga din na plasta ko naging bot sa ice cream. May angot niya sa sa ining kumbaga ilang pagkulikta na damo sa nga bilin o kung wicket-wicket. Dito pa kaya dito sa nasabi ka itihirin kahapon ni Councilor Homer Baez ang litrato sa isa ka bin balagi butanggin yung isang Benro at iin ko itong Francia dira na mga hapit ang mga garbage truck no sa swing para paon lang basura pero katripong Francia na pila na ito kaadlaw na pitsuran isang mga resistory abit na puno-puno nagid ang ang ini nga sabi ka bin pero wala sa Japon na na kuha ti ang una dito ginpahayag na budlay ko na magpuha sa ila especially pala kung natamaan sa mo bang basura ti ang rason naman to sa councilor kung ni Councilor Romer Baez kung niya nag-abuto pa tamo ay ti naglalapaw na yan bala hindi na siling ginpahabog lang sa guwa sa bin kundi naglalapaw hindi sa bin tungkol na siya lubra na sa bin kaya wala na nakuha ila rason sa karoon sa sa isa pa dito, agin na palambot na, na ti ang kontrata adis ang ice sa syudad, era sa 300,000 cubic meters per year, dapat makolekta na nila, muna katapang France ang nila ikolekta sulod sa sa katigat cubic meters. So kung i-divide siya sa 365 days, galambot siya katapang France to 800 or 850 cubic meters no kada adlaw nga basura ang ilabalang sarang kolekta. Pero kung trabang France, sunod sa ilang mga brasubong syudad sa Bacolod, nagdamo, lambot na sa 1,500 cubic meters per day gani ang ilayang makuha. Pero may mga bilin pa gina, may mga widget pa gina, may mga may mga hindi pa gina sila maagyan nila po, nabaga, kung na gani mga reklamo, pag nila makuha. So, katrapang France, isa rin to sa ginprastar, kung ti, kaabo, katato, kahit ti residual waste man dapat lang, ang ilan, collect ni, kagabong ibutang dito sa sanitary landfill, kahit ti residual waste ang ay dapat naman ihaboy dito, bawal ang example dito pong mga madulot ba lang ang mga katubo dito dapat sa sanctuary lang. Okay. Pero sa pag sa dito sa litrato mismo, sa litrato, pag sa mga pag kay Carmen sa ice cream, yung mismo nga sa mga ilang collector, sa mga garbage collector nila, tinakit ad, especially kata kong France, halimbala sa ano, sa market, ano, pati ang mga, ano, di, presensya lang sa mga nagsubong mga kaunda, halimbala sa mga isda, di, mga, meat product, dira, ano, kata kong France, dala, abis, sa mga ginapapuy, dira, ang mga garbage collector, sige lang man, kudut, pala, kag, karga, kata kong France, amo ni ang rason kung nga nagadamo, at sa mga retrato to nga ginkita man kag drummer ba eh nga tindo hindi siya ma-consider nga residual waste kay dapat gani ato ti panpatay lang kay pati mga ano pati ng mga do sa salon to do mga plastic container di ba lang ato sarang pang mapaano ta ni for call mga pati ang mga do dos por dos nga mga do nagpakayo balabalay so pati ara agad ginaputos nila kag kina ano ba kina dispose. Tiyan mo na nga din na pangkarga man. Tiyan mo na nga nagtuman ka damo ang nasambit yung ano subong no nga mga basura nga dapat i-collect sang ice. Kaso no, kaya ang sila ko merba is ini ti tunandid nga ti magabalik pala po magsutay. Gid man yung mga nagkitabilan tao gid man yung hindi ang puna yung katabo gid ang basura sa syudad. Kundi pati patigayon lang akong ihimoon lang ang aggregation nga ginatawagan. Kagani, ang kahapon katropang France nga ini ano ba na, no, ining environmentalist kag ang mga tambong dito kahapon sa hearing. Kasi una, committee hearing lang. Pero gingaan siyansa. After sang nasambit itong committee hearing, gingaan siyansa sa mga nagtambong dito na maghambal, mano kung magpalambot sa ilang mga luyag pala, no, nga ipalambot abis sa Committee on Environment and Ecological Resources. Kaya tika trapang France, ato na walang sila dito mismo. Dito kahapon ang grupo nga NICE, ako ng Negros Initiative for Climate and Environment, at ato man dito ang alliance nga, SWAN, ako ng Zero Waste Alliance Negros. Kung sa din katapang natin isa ito, especially ang isa to ang barangay kagawad, ang barangay Felisa, no, si Gawad Meloni, nagpalambot dito nga ti ang baho sang in landfill hindi nagid nila sa karon sarangan kung ma-tolerate ka. Unlike before nga ti baho kita never gid man ang kumbaga wala balas ang malain niya baho kaya ragid pa pero before ma-tolerate pa nila kung tumas sarangan pa sa ilang tawas sa ilong pero subong galit ko no tuman naging ang kabaho, amo na nga ti, amo man na ang subong ka-aggressive sa ila na magpagpagan. At the same time, mga ti ang baho na katapang, amo man ang ginatundo man sa ice cream kahapon dito, rason gali, amo na gani ang mga hindi dapat yung basurang ihaboy dira, mga hindi residual waste pala ya, ihaboy dira, amo na rason kung nga nagabaho. Kaya isa pag hindi, amo itong mga truck pala, niya drag din man niya gaagi, isa proper sa Pilisa, nga ti dapat may gin-proposal na nga dito na may lakturan sa piha katapunan kaya dito maagi sa truck para hindi mag-agi sa mga panimalay para ti hindi mag-ano ang aho. Kaya pahayag dito kahapon ni Kagawad Melonito nga ti ano anaka ano yan o no, ilang claim niya wala spray sang deodorizer good man ang ano ang ice cream that's why nga gaba ang yung mga nasambit nga basura. Kag isa pagid, siya kay Council is kung ang gabaho, pagid hindi. Kaya tika itong France, kabalo kita nga, ginadalianan na gani man ang pagtod isang cell number 5, agad magamit ngayon. Kaya ang cell number 4 ni, na una na yung ginpahayag na hasta na lang in November ay yung life, ako ng capacity si ni, life span ni. Kaya tika puno-puno na ini siya, sang nagbulot kaya ang ice cream puno-puno na gito siya pagbulot sang ice cream kin ano na nila dapat compress gabi nila agud maano pa sa gihapon mabutangan pa sa gihapon samtang ginaobra pa lang ang cell number 5 pero siya mo ano gito lang po sang barangay dito samtang tambot naman niya sang nice nga grupo kung sa organisasyon nga ni kahapon ang pagquestion naman niya katapang France sa padayon nga pag-operate sa sanitary landfill nga kita katapang France nga sa nga model sanitary landfill no sa hindi sang arrangement euro kitawag ini siya nga model sanitary landfill ko despite ta despite kasi wala ini sang EC3 o kung sang environmental certificate compliance kada pang Franza. Kasi amo na yan ginauber ito po ang insigura naman sa number 5 ka wala man sang si man. Pero sa pag-explicar naman to ka nga po ni Councilor Humar Baez na ti ginaako nila nga wala man yun sa ECC pa. Ang sa number 4 so good sang ini ang din take over. Kaga ti sa obra ang sa number 5 ginakulat na lang na mag-apo ang ECC si Ray Tungan ang ECC sang duha ang sa number 4 sa number 5 agud yang magamit man gala yon di gina ubra na di nga daanan sa number 5 agud niya may butangan din gala yon daw sa ubra kung mag expire na gid di bala ang lifespan sang cell number 4 katotong Franza sang nga nga juan naman to ya katotong Franza kahapon nag-ayo sila no ang isa ka miyembro sang juan to kahapon nag-ayo sa SP especially kay Councilor Humar Baez kung kani mad ako na upod ang ilang alliance sa ano ba lang signing solid waste management board sang syudad kasi katrabang France ara sa solid waste management board yara adira ang Benro ang ano no ang si Mayor Greg kasi sila pa ka mga committee kay gaayo sila na tani malakit man sila sa waste management board katrabang France at okay. Kasi makapropose man sila makahatag man sila sa initiative dira kag makawalo man sila sa mga programa may angot kaya sa ining solid waste katrabang France. So kung man kahapon na tumadig to ang SK1 siyang barangay Filisa nga si Catherine Transfantes kung sabihin iyan naman to din pala nga ati mahinbuhinan ang basura sa ila especially sa barangay Filisa kasi subong mo sa syudad kung i-amat patigayo ang i-implement ining zero waste na programa pero ti amat-amat lang malakas ng France pero i-operahon kaya dapat may action hindi lang puros discussion pag ti na ano man saka tumani ni Councilor Humar Baez kahapon nga sunod sa gani si Metodic to pari man kahapon nga naghambal nga si mag-upod sa wala kaya ginensyon to for example ang si father nga to nagamisa ni sa mga no, katropang France sa mga community na ring hindi ya katropang France pagkaon wala o kon mga ano dabi kwarta o kon mga prutas o kon ano da nga offering pala nga usually na anad kita sa fans so di ang mga offering basura katropang fans kay man ginabayluhan gali ini after so ang offering nito hindi yang ano na mga dog ano nila pag misa basura ginapabayluhan o kon para matipon ang basura ka mga pindo ang komunidad so tiambal ni Councilor posible mag-upod siya no sa ilan sa komunidad kaglang tawon ni kung paano sumura ining zero waste kasi luyag man ini sa tugada na mapatigayon in kaso pero tay katropang France ang nice man niya nagpalambot nga ta hindi lang tugtog lang sa discussion no kung sa discussion lang ang ilayang initiative kung wagan kundi hindi maaksyonan din katropang France okay. Ikahapon ang naging pahayag may rakita din katropang France no, sa ang tingog ya ni Councilor Humar Baez kag sang ano miyembro man sang nice kag sekretaryat sang Juan nga si Catherine Belaco.
0: Sige.
3: So, sang mas nga conference sa subong hapon.
4: Well, tatlo to ka sa konsano ba tatlo ka na kaya may mga concern itong ibang but dito kami naglawig sa Filisa na concern kagdi nabatihan taman itong from coming from Kagawad Meloni niyago pa ngayo kit sila bubig sa syudad sila sa mga sitwasyon kagdi gusto taman to although gimension nyo man nga daw amat-amat na nag-solusyonan ang pagbinaho but ang amon yung posisyon sa mga kon-committee mastick lang sa contract kung paano kamugin paano nyo dapat i-handle i-manage ang landfill pag-maintain sa landfill nyo dapat himuon sa ISWIMS although dito man ganyan ako na may problema kaya na demand ko gito na damo kaya akong reklamo sa mga uncollected garbage kag base sila record sa collection nagalabot na 1.5 to 2,000 ang cubic meters yung gabi na collect kada adlaw kung tulukon mo sa contract mga 800 plus lang na because mixed ang mixed waste ang nagkatipon wala isa gyapon ang pumuroyo tayo sa to say wala segregation at source dapat sa barangay sa MRF na separate na ton ang mabulok sa hindi mabulok ang mapuslan Tiyan mo niya ang nag-compound na klase isang problema. Tiyan mo niya ang resulta ko nga dako rin sa problema diyan po natin na ginapangatubang sa isyo sa masura.
0: Okay.
3: Sige. Zero waste nga panawa.
0: Okay. Oo. So, umato na batente si Counselor. But, may ano ni ang ilagid nga daw plan pagid ka Tropang Wendell? Okay. Dula siya. Sige. Okay na lang. Sige na lang. Okay na lang. Okay. Sige. So, doon na dulas ka Tropang Wendell sa linya. Yeah. Okay naman to, ano? Ang, wala to na lang na ikon ano pwede ng posibleng nga buhaton man sa ang syudad, mga katropa. Especially sa sinino nga pag-manage mga katropa sa ato ni nga mga basura. Sige. Alas 11:53 ng oras ko doon kolabos na. Mga katropa, standby lang kayo magabulos ng XFM Network News. Dalang yapon sa XFM Bacol. Mga produkto sa Yes to Health, hindi ka mo magkalipat mga katropa kayo mabakal. Inita na sa Yes to Health Wellness Center. Yan ang Tandres sa Dalang Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kaya sa mga drugstores ka, ngayon sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kaya sa South Star Drugstore, mga katropa, kaya sa Generica. Hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee. And also, good morning sa mga nag-monitor sa Aton, Sining Adlaw. Good morning. Salamat, guys, sa pag-upod sa amon, mga katropa. Pagtutok na rin lang sa XFM Bacolod, sa kay Bonbon Acosta, kay Sara Gonzalez, kay Elvis Guanzon, Bonbon Acosta, kay Rihanna Diestro. Salamat, guys, sa inyo mga katropa sa pag-upod sa amin. Stambay ka magkabulos ng XFM Network News mga katropa sa liwat. Ninyong korban si katropang Franz Sandor Burgos. Nagap salamat kayo mayang uto and God bless us all mga katropa.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santone Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainom ko sa orderyong ang kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
13: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Bibili sa mga butika.
15: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
16: Exciting!
17: Exciting!
18: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Laban sa korupsyon, top issue na gustong marinig sa sona ni PBBM.
1: Attorney Salvador Panelo, itutulak si Senador Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung aatras si Vice President Sara Duterte.
0: Congressman Leviste, gustong gawing tax-free ang mga kumikita ng 50,000 pababa.
1: Pito sa bawat 10 Pinoy naniniwalang dapat ibatay sa ebidensya at sagutin ni VP Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya.
0: Pamilyang bilyar willing na mag-donate ng lupa para sa LRT 1 Cavite Extension.
1: Signal number 2 nakataas pa rin sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
0: Palitang regional katropa PBBM bumisita dyan sa Palawan, tig 200,000 pesos na tulong personal na pinabot sa bawat barangay.
1: Sa balitang international, Iran hindi umano seryoso sa peace talks ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio.
0: Showbiz, Claudine Barreto nakiusap po sa mga fans na itigil ang paggamit ng kanyang pangalan sa mga fan accounts.
1: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men nalaglag sa Cambodia sa CV Cup.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes na. 24 po sa July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita laban sa korupsyon, ang pangunang isyung nais marinig ng mga Pilipino mga katropa sa papalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Sona 2026.
0: Batay sa survey ng Pulse Asia, 29.8% ng mga respondent ang nagsabing nais nilang talakayin ng Pangulo ang kampanya laban po sa korupsyon, kabilang ang investigasyon sa mga anomalya sa mga flood control projects. Pumangalawa naman ang usapin ng abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin na nakakuha ng 18.7%, habang kabilang din sa iba pang issue na gustong marinig ng publiko ang trabaho at kabuhayan, kahirapan, ilegal na droga, mababang sahod at mataas na presyo ng langis. Isinagawa ang survey sa may 2,400 adult respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na tatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang dagdag sahod para sa minimum wage earners at ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa korupsyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na umaasa silang mag-aanunsyo ang Pangulo ng wage increase kasunod ng hindi natuloy na panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage noong 19th Congress. Inaasahan din umano nilang magbibigay ng update ang Pangulo sa kanyang kampanya laban sa korupsyon, lalo na matapos ang kanyang naging pahayag noong nakaraang SONA na mahiya naman kayo laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project.
3: We hope that the president will make good yung promise niya na tutulungan ang ating mga kababayan na makatawid dito sa napakatinding pagtaas ng presyo na nararanasan natin ngayon. Tapos pangalawa, paano paninindigan ng administrasyon ito yung drive against corruption? Kasi oo, meron ang mga nakasuhan, pero sa dulo kasi, sa karanasan natin sa bansang ito, maaaring may nakasuhan, pero kung mayaman at makapangyarihan, sa dulo maa-acquit din at makakalusot. Iba yung kinasuhan, iba yung may conviction.
1: Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, seniors kontra kurakot dadalo sa sona ng Sambayanan. Dagdag pension daw at pananagutan sa korupsyon, iginiit Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Kikilahok ang grupong Seniors Contra Curacaot o SKK sa isasagawang People's State of the Nation Address o SONA ng Sambayanan kasabay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Bit-bit ng grupo ang panawagan para sa dagdag pensyon ng mga senior citizen, mas mataas na sahod ng mga manggagawa at pagpapalabot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon sa SKK, dapat itaas na 2,000 piso kada buwan ang social pensyon ng mga nakakatanda mula sa kasalukuyan 1,000 piso upang mas makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iginit ng grupo ang pagbawi sa umano'y nasayang o nawala pondo ng bayan at pagsasapa ng kaukulang pananagutan laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na alisin na ang income tax ng mga empleyadong kumikita ng 50,000 pesos pababa kada buwan. Ayon kay Leviste, kulang na ang kinikita ng maraming manggagawa dahil nagbabayad pa sila ng 12% value-added tax o VAT sa mga bilihin at serbisyo. Igrit din niya na hindi na sapat ang buwan ng sahod na 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Kaya hindi na umano dapat bawasan pa ito sa pamamagitan ng income tax. Para kay Leviste, mas makabubuting gawing tax-free ang mga kumikita hanggang 50,000 pesos kada buwan kaysa gamitin ang buwis upang ponduhan ang iba't ibang programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
0: Gagamitin ang pamahalaan ang naipong 22.7 billion pesos. Ito daw po ay savings para tulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa Middle East. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na bahagi ng pondong ito ang inilaan para sa pinalawak na uplift program. Kabilang pa rin ang maayuda sa mga magsasaka, manggagawa, commuters, OFWs at iba pang sektor na naapektuhan po ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Castro, mula sa nasabing savings ay inilabas na ng Department of Social Welfare and Development ang 12.57 billion pesos para punduhan ang cash assistance sa ilalim ng uplift. Sa ilalim po ng pinalawak na programa, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 7.5 milyong pamilya o umigit kumulang sa 37.5 milyong Pilipino ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Itutulak ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang kandidatura ni Senador Robin Padilla bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 kung hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Padilla dahil napatunayan na nito ang lakas ng suporta ng publiko matapos manguna sa 2022 senatorial elections. Anya, handa siyang suportahan si Padilla kung sakaling hindi tumakbo si VP Duterte sa susunod na presidential race.
2: XFM News Nationwide.
0: Ito sa bawat 10 Pilipino o 70% ang naniniwalang dapat harapin at sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges laban sa kanya. Batay sa survey ng Social Weather Station na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 13% ang undecided, habang 17% naman ang hindi sang-ayon. Tumas din mga katropang net agreement score sa positive 52 mula sa positive 47 nitong Marso. Ipinakita rin ng survey na 74% ng mga Pilipino ang may alam na nasa Senado na impeachment case at inaasa magpapatuloy ang paglilitis. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa may 1,200 na mga adult respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa national level.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Ping Lacson igrit na ang OVP catering request sa Senado ay posibleng lumabag sa batas. Narito ang report. Binigyan din ni Senator Judge at Senate Committee on Accounts Chairman Panfilo Ping Lacso na posibleng lumabag sa Government Procurement Act ang kahilingan ng Office of the Vice President o OVP na sagutin ng Senado ang catering services ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa 2025 budget ng impeachment trial na maaaring gamitin sa pagkain ng prosekusyon at depensa, mga testigo at support staff. Anya may sarili ng accredited caterer ang Senado na tumaan sa tamang bidding process, kaya ang pagbabayad sa caterer ng OVP ay maaaring maging paglabag sa procurement law. Dagdag pa ni Lacson, sapat ang natitirang pondo ng Senado para tustusan ang mga gastusing may direktang kaugnayan sa impeachment proceedings, kabilang ang pagkain ng mga opisyal na kalahok sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nilinaw ni dating Department of Public Works Highways official Montrexis Tamayo na kusa siyang sumuko sa mga otoridad sa Israel. Matapos po nitong malaman na may nilabas na warrant of arrest laban sa kanya noong Nobyembre 24, 2025. Ayon sa abogadong si Attorney Bon Anyonuevo, tumatay yung legal counsel ni Tamayo. Nasa Catholic pilgrimage ang kanyang kliyente sa Egypt nang malaman ang arrest warrant laban sa kanya. Nagtungo agad ito sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv para voluntaryong magpasilalim sa kustodiya ng mga otoridad. Mula sa kanyang voluntary surrender, nakakulong si Tamayo ngayon sa male dormitory ng Quezon City Jail sa Payatas. Sa pagdinig po ng Sandigan Bayan, sinabi ng prosecution na handa itong kilalanin ang voluntaryong pagsuko ni Tamayo na maaaring magsilbing mitigating circumstance sa ilalim naman ng revised penal code. Si Tamayo ay kabilang sa mga co-accused ni dating Acobicol Representative Sal De Co sa kasong may kaugnayan sa manay manumalyang 289.4 million pesos na road.

0: Mark at Camille Villar sa realignment ng proyekto at sinabi niyang halos tapos na ang right-of-way acquisition ng buong railway alignment. Kapag natuloy ang proyekto, inaasahang tataas sa 800,000 pasahero kada araw ang maseserbisyohan ng pinalawak na LRT1 mula sa kasalukuyang humigit-kumulang 440,000 daily riders.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigit 1,000 puno sa Marikina ang namumurong maputol dahil po sa Metro Manila Bridges Project ng Asian Development Bank. Ayon sa semi-annual report ng third-party firm na Lichelle Technologies Inc., kabuang 1,096 na puno ang maapektuhan. 514 dito katropa ang inaasang puputulin para sa pagtatayo ng Bridge 1 na magdudugtong naman po sa Marcos Highway at sa Bonifacio Avenue sa pamamagitan ng St. Mary Avenue sa Provident Village. Dahil dito ay nagsagawa na ng signature campaign ang mga residente ng Provident Village para tutulan ang pagputol ng mga puno, habang nanawagan din ang grupong Marikina Contra Agos sa iba pang apektadong barangay na makiisa rin sa pagtutol sa proyekto. Ayon po sa grupo, sa halip na masolusyonan ang problema sa trapiko, maaari umanong magdulot ang proyekto ng mas matinding traffic, pagkasira ng kapaligiran at pag-abala sa mga komunidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Department of Health Jose B. Linga DOH JBL Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat City, Pampanga ngayong Biyernes, July 24. Matapos ang unveiling ng marker ng pasilidad, ininspeksyon ng Pangulo at ng unang ginang ang iba't ibang bahagi ng ospital kabilang ang Integrated Operating Room, Specialized Outpatient Consultation Area at mga makabagong diagnostic facility tulad ng Artificial Intelligence AI-enabled X-ray system at 128-slice CT scanner. Itinatag ang DOH JBL Children's Medical Center sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health at Jose B. Lingad Memorial General Hospital upang mapalawa ang access ng espesyal na serbisyong medikal para sa mga bata. Layunin ng makabagong pasilidad na makapagbigay ng libre at di kalidad na pediatric healthcare services sa mga bata at kanilang mga pamilya mula sa regions 1, 2 at 3, gayon din sa mga karating lugar. Ayon sa pamahalaan, bahagi ang proyekto ng patuloy na pagpapalakas ng healthcare system ng bansa at pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa espesyal na serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga kabataan.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si US President Donald Trump nangakong ilalahad sa China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Katropa natin sa balita, Dedy Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Nangako magmano si US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalahad niya sa presidente ng China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Nag-usap kasi sa telepono ang dalawang leader tungkol sa global economic at security situation. Naganap ang pag-uusap matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay US Secretary of State Marco Rubio sa Malacañang. Sa pulong, nagbigay ang Pangulo ng update tungkol sa mga pinakahuling pangyayari sa South China Sea. Kabilang dito ang konfrontasyon manapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong July 20. Ayon sa ulat, nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Ang XFM News Nationwide, napapahinggan din sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 93.3 Antique, at XFM 96.5 Calibo.
1: Balitang regional.
2: Diretso tayo sa balitang pamprobinsya. Si PBBM po ay pumasyal dyan sa Palawan at nagbigay ng tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa bawat barangay.

0: Pa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
1: Nasa Palawan kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumisita ito sa munisipyo ng Aborlan at Puerto Princesa. Mismo ang Pangulo ang nanguna para buksan ang Batoy Raan Irrigation Project na pinunduhan na mahigit 800 million pesos na nagagamit na ngayon ng mga magsasaka ng Aborlan. Pagkatapos nito, dumiretso ang Pangulo sa Puerto Princesa at dito naman, personal niyang iniabot sa mga opisyal ng barangay ang 200,000 pesos na tulong mula sa kanyang tanggapan. Umanap din ang mga estudyante na nakatanggap ng 20,000 pesos mula sa Presidential Scholar at tinanggap din ng mga punong barangay ang mga gamit tulad ng tent at office supply at iba pa. Namahagi rin ng 10 kilo ng bigas ang presidente sa mga mahihirap na pamilya sa Puerto Princesa at kasabay nito ang pagpapasalamat ng mga taong nakatanggap ng tulong mula kay PBBM. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mahigit 195.4 million pesos na halagang relief resources nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo sa Cagayan Valley. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigara.
3: Umaabot sa mahigit 195.4 million pesos ang kabuang halaga ng relief resources na inihanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 2 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Quiapo sa Cagayan Valley. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ni Disaster Response Management Division Head Mylin Ataban na kabilang sa nakahandang ayuda ang 207,637 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 120 million pesos. Bukod dito, mayroon ding mahigit 72.3 million pesos na halaga ng non-food items at iba pang food supplies na maaari ring ipamahagi sa mga maapektuhang residente kung kinakailangan. Ayon sa DSWD, sapat ang supply ng relief goods sa kanilang anim na warehouses na matatagpuan sa bayan ng Abulog, Kamalanyugan at dito sa lungsod ng Tuguegrao sa lalawigan ng Cagayan, Bayombong, Nueva Vizcaya at Ilagan at Santiago City sa Isabela. Tiniyak din ng ahensya na may nakaimbak ng food packs at iba pang relief supplies sa mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga geographically isolated and disadvantaged areas upang mapabilis ang distribusyon kung kinakailangan. Samantala, patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 2 sa mga lokal na pamahalaan, Social Welfare and Development Teams at City at Municipal Action Teams upang subaybayan ang sitwasyon sa iba't ibang lugar at agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga maaapektuhang komunidad. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Ilang bahagi po ng Iloilo City, binaha mga katropa, yung mga paaralan sa probinsya rin ng Iloilo, walang pasok dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo.
4: Binaha ang ilang parte ng Iloilo City kaninang umaga, Hulyo 24, dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Tinatayang las 11 kagabi nang magsimulang lumakas ang pag-ulan sa syudad at probinsya ng Iloilo. Isa sa mga bahagi ng syudad na binahayang distrito ng La Paz, lalong-lalo na sa public market at plaza area. Inaabisuhan ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kabarangayan na malapit sa hazard sensors sa pag-monitor ng mga area na may high risk of flooding. Inabisuhan rin ang mga motorista sa pagdobling ingat dahil sa madulas na daan. Samantala, sa Iloilo Province, karamihan sa mga bayan na nagdeklara ng walang face-to-face classes sa lahat ng level dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. As of 8:30 kaninang umaga naman, patuloy ang pagbiyahe ng mga ferry mula Iloilo papuntang Guimaras at vice versa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: Cloud seeding sa Bagat Watershed sisimula na ngayong Linggo. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago.
5: Live report! Sisimulan na ng pamahalaang panalawigan ng Isabela, katuwang ang Department of Agriculture Region 2, Bureau of Soils and Water Management, Philippine Air Force at National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS para sa gagawing paunang cloud seeding operation sa Magat Watershed. Depende sa magiging kondisyon ng mga ulap sa lugar. Layunin ang operasyon na madagdagan ng tubig sa Magat Reservoir upang matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka sa Isabela at iba pang lalawigang sakop ng Magat River Integrated Irrigation System. Aabot naman sa 30 oras ang kabuang flying time ng cloud seeding operations hanggang Setyembre upang mapanatili ang normal na antas ng tubig sa Magat Reservoir at masuportahan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Ang Magat Dam na nagsusupply ng tubig sa mahigit 90,000 hektaryang sakahan sa Cagayan Valley ay nakaranas ng pagbaba ng antas ng tubig dahil sa kakulangan ng ulan sa mga nakaraang linggo. Dahil dito naantala ang land preparation at pagtatanim sa ilang irrigated areas, dahilan upang agad na isagawa ang cloud seeding bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang epekto ng tagtuyot at mapanatili ang produksyon ng palay sa rehiyon. Iyon, nauna nang pinagandaan ng DA ang pamamahagi ng 47 toneladang binhi ng munggo sa 8,000 magsasaka bilang alternatibong pananim habang limitado ang supply ng tubig sa mga irigasyon. Maglalaan din ng mga binhi ng pakwan, puting mais at 1,000 cans onion upang mabigyan ng karagdagang mapagkukunan ng kita ang mga magsasaka. Para mapanatiling healthy ang ating paningin uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
0: SK Councilor inaresto matapos manong suntukin ang barangay kapitan sa lupo ng barangay hall. Katropa natin sa balita Albi Mata na XFM Cebu.
6: Isang 25 anyos na babaeng SK Councilor na si Alias Adelfa matapos umanong suntukin si Barangay Captain Josefina Suerte, 52 anyos, sa loob mismo ng Barangay Hall ng Barangay Duguan sa Sibunga, Cebu kahapon. Batay sa ulat ng Sibunga Municipal Police Station, nagsimula ang insidente sa isinagawang mediation kaugnay ng alitan sa pagitan ng ina ng SK Councilor at ng kanyang bayaw tungkol sa pananatili nito sa kanilang tahanan. Ayon sa pulisya, umamin sa kanyang pagkakamali ang bayaw at humingi ng paumanhin. Ngayon man, iginit ng ina ni Alias Adelfa na kailangan na nitong umalis sa kanilang bahay. Napakalaman ding asawa ng kapatid ng SK Councilor ang naturang lalaki. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, umano'y nakialam si Alias Adelfa at hinarap ang kanyang bayaw. Dahil hindi siya kabilang sa mga direktang sangkot sa mediation, pinakiusapan siya ni Barangay Captain Suerte na lumabas muna ng tanggapan. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng Barangay Hall. Sa pagtatanggang awatin ang gulo, sinasabing sinuntok ng SK Councilor sa mukha ang Barangay Captain. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga gasgas sa mukha si Barangay Captain Suerte at nasira rin ang kanyang salamin. Nakatagdang magsampa ng kasong direct assault ang Barangay Captain laban sa inaristong SK Councilor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong si Quiapo habang patuloy na lumalapit sa Babuyan Island.
2: Katropang Buddy, namatahan ang sentro ng bagyo sa layong 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan, taglay ng lakas ng hangin na 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour.
0: At dahil po dito mga katropa, nakataas po ang wind signal number 2 sa Batanes, silagang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang din ang Babuyan Islands, silagang bahagi po ng Ilocos Norte at silagang bahagi ng Apayao.
2: Habang signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at northern at central portion ng Aurora.
0: 5:37 sunrise, sunset, 6:28 ng gabi.
7: Balitang international.
0: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold, iginit ni US Secretary of State Marco Rubio na hindi umano seryoso ang Iran sa muling iba'y pagkasundo sa Estados Unidos matapos nitong paulit-ulit na lumabag o baguhin ang mga napagkasunduan. Ayon kay Rubio, ilang beses nang nagpahayag ang Iran ang kagustuhang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan pero sinasabing binabago o hindi tinutupad ang kanilang commitment matapos itong pirmahan. Dahil dito, sinabi niya na magpapatuloy pa rin ang pressure ng Estados Unidos laban po sa Iran hanggang sa talikuran nito ang nuclear weapons program at patunay ang handa itong sumunod sa anumang magiging kasunduan.
7: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nakiusap si Claudine Barreto sa kanyang mga tagahanga na tigilan ang paggamit ng kanyang pangalan sa paggawa ng fan pages at social media accounts. Sa kanyang Instagram at Facebook post, sinabi na aktres na nagdudulot ito ng kalituhan sa kanyang followers kaya hiniling niyang gamitin na lamang ang official fan page o fan page of Claudine Barreto sa pangalan ng mga fan accounts. Pinaalalahanan din ni Claudine ang publiko na ang kanyang verified accounts lamang na may blue check ang opisyal niyang account sa social media. Ayon sa aktres, nais niyang maiwasan ang kalituhan lalo na sa kanyang mga kaibigan, followers at mga tagahanga sa ibang bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
7: Balitang Sports.
0: Atid naman to sa atin, katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, bigo. Ang alas Pilipinas men na makabawi kontra Cambodia. Matapos itong matalo sa straight sets 20-25, 21-25, 24-26 sa pagbubukas ng kanila pong kampanya sa Leg 2 ng 2026 CV Cup. Diyan sa Jakarta, Indonesia, nagkaroon pa ng 5 points na kalamangan sana ang Pinas sa third set. Pero nabawi po ito ng Cambodia at tuloy tinapos ang laban sa extended set. At dahil sa pagkatalo, kailangan ng talunin ng alas Pilipinas ang host na Indonesia. At ilang susunod pong laro para manatiling buhay ang tsansa sa tournament.
7: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:30 na po ang tamang oras at sumainyo na XFM News Nationwide. E pong pananghalian na ito ng Friday, July 24, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Sa Lunes, muli po tayo magsasama-sama para sa Zona 2026 XFM Philippines Special Coverage. Hanggang sa Lunes, maraming salamat!
7: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
9: XFM.
10: FM.
7: Santon Gold. Live testimony.
11: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nakakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
7: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
15: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa akong siyan. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis.
9: Miss?
10: Ha?
9: Oh, Ma? Ikaw na?

0: food. Kung tinang nawalan mo, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Kung kayo po'y may makaramdaman sa pananakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon na ako na, miss.
4: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbat.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Hala, ka-exciting!
14: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Mga katrupa, exciting!
17: Mahimo maalikawan. Pero kung bananglit na maginabatsag na kita sa aton sa kalawasan, magahatag man kita sa inyo series ang pila ka mga suestyon, pila sini ka mga rekomendasyon, pinaagi sa mga food supplement nga probad.

O sa ngaton FDA o kon Food and Drug Administration. Kag syempre padayon kita sini magatukib sa natural nga mga pamaagi, pagtukib sa mga kapasidad sang tanom, mga prutas, mga pamaagi sa pag-prepare sini, mga bahin sini sang katamnan nga makabulig paayo sa aton sini magidabatyag kag pagpabilin nga mabakod ang aton sini nga kalawasan. Para nga instead niya gina-maintain na ito ng aton sinibadatian, ma-maintain na ito niya ang maayong pamatiyagan. Ganis sa negadisyon sa aton magbangalaga, di sana naman ka topic. Ikaw ang aton sinin nga pag-istoryahan kag sigurado, ginakaw nung akadamo sa nga may amo sinin nga kondisyon. Mga Pilipino nga may amo sinin nga kondisyon, ano? Kagang iban, ba nagalibog na lang gani ang ulo. Nga ang daw, why man ako nagkulang sa pag-sunod sa mga dapat sundon. Pag-tumars nga, concern nga maintenance medication. Pero nga ang daw, hindi ni magbiya-biya sa concern ikaw galingo na. Ambal sa kilala ko gani. Why lang dok makulangan? Nasobrahan ba gani? Una-una, dara siya, nasobrahan panginaon. Amo na problema na ito, ano? Masobrahan panginaon, sang hindi paborable sa lawas sa ringa mga kalanon. Pero antes kita magkato sa aton sa ringa topic, oh. O live kita galing ang mabatian, ano? Sa tanan yung mga XFM stations sa Bugos ng Isla sang Panay. 96.5 XFM Kadibo, 106.5 XFM Rojas City, 93.3 XFM Antique, kag sa Negros Island Region. Sa tanan nga mga XFM stations sa Negros Island Region, kag dira sa 96.7 XFM Bacolod, welcome, welcome gid sa aton sa ring pagpangalagad. And siyempre sa nag-monitor through XFM Radio Patrol, Iloilo 100.7 sa dial sa inyo sa ring FM band. Kag live magiging kita nga makita ang mabatian na no sa Facebook Live sang XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa mga Facebook Live ano sang XFM stations. Kung din kamo sini nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad, kung may concern kamo sa ikaing lawas, pwede nyo gid ma-send dira sa aton sini nga comment section, sa aton sini nga comment box, para mabasahan na to, no, kung mahatagan na to sa pila sini ka mga question. Panang lit, may ara kamo sini suma-concern sa ikaayong lawas. Pero sa mga nagamonitor sa aton through radio sets, o kapamati sa aton sa inyo sa mga cellphones dira, mahimo nyo lang no, i-text sa aton o kung ipadala sa aton ang inyo sa mga mensahe through text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kaya aton nina, kwa na, isalot-salot sa aton sini nga tubig ko, ang inyo sini mga palamangkutanon. Well, kamusta na ang aton sini nga plastada dira? Kamusta ang aton paningkay-singkay dira? Ba, ang aton sini nga suki mga tagparamati, may pila din nagapangagda. Ah, magpangapi ka nami gido kiinom ang termino sang isa dere. Araw-araw ko pa imo do. Kanami ko na ituros sang kape. kanami ihigop sang kape no sa mabugnaw-bugnaw kag maulanon ko no nga panahon ba ang isa ta ka listener dere. Isa gid siya sa ring paborito ang aton sa ring Sunthone Gold Coffee Mix. Sa mga coffee enthusiast bra, actually sa iban sining nga waay pa no makatilaw sang aton sining coffee. Daw hindi pa na magbulag sa mga naandan nila sining kafe. Pero kadamo sa nga sang una nagapamati lang sa aton. Pero nabatian nila sa mga testimony, mga ginatawag naga message dari sa aton, nga kanami sang sabor bala sang Sunthone Gold Coffee Mix. Kag hindi lang sabor ha, kundi may benepisyo pa sa lawas. Kag imagina bala, may utanon, may prutas nga sangkap pa. Kag agindugangan pagit sang duwa ka ingrediente nga nagabulig pahuben bala.
nag-delay sang aging naton o kung madasig nga pagtigulang. Amoy niya ang collagen and glutathione. Ang iban sa permiro, try man lang, no? Pero subong nagsigisigi na sila sa pag-consume. Kag hambalon gaman nato na. Ang iban sa ni, nagsaylo na sang ila sila nga paborito nga kape. Nga amo na ang, isa sina, amo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Okay, tuloy-tuloy lang kung sigihan nyo lang, ha. Ang inyo sa pupulo pang api, at least kung nagapangapi ka mo, ng kape ba lang ang benepisyo, may benepisyo sa aton sa ringalawas, nagabulig para hindi magdasig ang pagkurinot sang panit, hindi magdasig sini ang pagbatyag na aton sang kangilo, kag pagpalanakit sa aton sini mga luta-lutahan, tungod nga may collagen and glutathione, kag iban pagin yung mga sangkap nga may health benefit. Of course, positibo sa nino, kag manaming efekto sa aton sa ringa ikaayong lawas. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, di-update nyo naman ako sa inigidisyon sa aton sininga pagpangalagad sa pag-istorya na hanungod o kung pag-discuss na hanungod sini sa isa ka kondisyon na kadamo sa mga Pilipino nga afektado sining kondisyon. Amo ini ang hypertension ukon high blood pressure. Actually, no, ang hypertension ukon ang high blood pressure nga ini, may mga maintenance medicine ukon maintenance medication na ginahatag sining aton sining mga medical practitioners. Pero ari bala, no, ang pamangkot nga nagainom ka na sa imo sa nga maintenance medicine, no, kung mayara ka na sa maintenance medication, nagapabilin gyapon nga mataas sa imo sa nga blood pressure. Ano bala ang pila sini ka mga kabangdanan? Amo ina ang tukibo naton sa nga edisyon sang aton sini nga pagpangalagad. Butang balon, may mga kabangdanan ina. Hindi mahimo nga wala sing kabangdanan, eh. Kaya bala nun sa English, that disease never comes without a cause. Hindi ko no pwede nga nagbalatian kita nga waay sing kabangdanan o kung waay kuno sing ginatawag kausa o kung rason. Pero ano bala ining mga kausa? Ano bala ining rason? Ang iban siguro, waay naghuna-huna nga may mga ginahimo sila nga amo gali ng rason kung nga ang nagabalik-balik ang pagtaas sang inyo sining blood pressure. Ang iban sini, nagaka-stress. Hindi gani karon makatumar sang bulong kay nalimtan niya iya sining maintenance. Nagka-stress, nabalaka, nag-overthink, naging nervyos, taas ang BP. Makasiling bala sang, siling bala sang kilala ko. Sige, akon bala, Doc. Matyago daw, hindi lang sa bulong nagataas BP ko mo, kundi sa nervyos ko. Sa nervyos ko kasi sa overthink, kundi ko makatumar sang bulong. Actually, may factor ina, no? In fact, isa ina sang factor o kung kausa o kung may labot sa pagtaas ng blood pressure, masamin naton sa nga pagka-stress. Kag aton tukibon, ano bala ang rolyo o kung ano bala ang papel o kung ano bala ang domino effect sa ginatawag nutrition o kung good nutrition pag-abot sini sa paglikaw sa high blood pressure o kung hypertension. Amo nang aton sa nga pag-istoryan, sa nga edisyon, sa nga aton sa nga pagpangalagad. Pero bago dira, ang ginatawag high blood pressure, may aragalin isang ginatawag 3 most clinically important categories ining hypertension o kung high blood pressure. Although madamo, no, sa mga kategorya ining hypertension, pero ning tatlo, no, ning ginatawag daw sa mga taong afektado, wala kadamo sa afektado. So, number 1, amo ning primary o essential hypertension. Amo ning most common form of hypertension usually due to a combination of genetics, combination sini sa ginatawag pag-edad, combination sang lifestyle. Kag ginabulobanta nga dira ini sa mga 95% sa mga tao ang may ginatawag primary hypertension. So kung may primary, may ara man sang secondary. Amo ning secondary hypertension, high blood pressure kausa o kuntuga sang underlying medical condition or medication, making it important to identify the treat and treat the underlying cause. Ang mga common causes sini, no, sang secondary hypertension. Kung may problema ka sa kidney or may kidney disease, kung aliba hindi mayong emotioning tulog, may problema ka sa tulog, or may ara sa hormonal disorders kasubong sang excess nga aldosterone or thyroid disease, may labot sini ang ginatawag mga hormonal imbalances. Lakip na gani, no, sa mga kababaihan bala nga approaching sa ila sini nga pag-menopause, dira sa perimenopause, parang pakadto sa pag-menopause, batyag sa mga symptoms, or even
pagkatapos ang menopause o post-menopause, ang iban sini nagabatyag sang ukon nag-experience, ukon nag-develop sang ginatawag hypertension tungod ang imbalances sang hormones ni after menopause, nag-decline ang estrogen nga nagapatigas ang kaugatan kag nagapagamay sang alagyan sang dugo. Resulta nagataas ang risgo sa makababainan kon matapos ng ila sining maguntat ng ila sining pamunanon, kataas sila sining risk sa hypertension. That's why pinaka-importante ginya samtang bataon pa kita mga ginainom, mga ginakaon naton aton gid siguruhon nga naga-invest kita para sa future, especially sa mga kababayenhan na no, di isa diri nga mahimo, especially kung may mga ginabatyag ka nga symptoms, hormonal imbalances, may labot ina so kung may angot sa hypertension. Kung halimbawa nagainom ka sang coffee or caffeinated coffee, try mo abi nga mag-inom. Kung try nyo abi nga mag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Ang aman. Ang Santhon Plus Coffee Mix wise in caffeine. Ah, kag bisan sa kabataan gani pwede sini ila ya pwede sila ya makainom sini. Para nga bisan paano mahagan-hagan ang fluctuations sang hormone tug mga imbalances baladira. Kag base sa pagtuon ang soya nga sangkap sang Santhon Plus Coffee Mix makabulig man gani panami sa aton sining blood circulation, may benepisyo sa aton sining endothelium kon sa aton sining kaugatan para nga hindi magstiff magnami blood circulation, hindi maging trabahusong aton sining atay. Nga samtang bala nagapangafe-cafe ka, why kasing worry bala o kung hindi ka ba guilty nga nagadugang kasi imo sini sakit ukon nagaamat-amat kasi ni pukaw sang ginabatyag ukon mga nagakatulog nimo sini nga mga kondisyon sa sulod sang lawas nga nagkalma nang tani pero na trigger tungod sa imo sini ginhimo isa sini ang hindi healthy nga coffee halimbawa nga ginainom nimo, which is pwede magali naton mabuslan makainom magatas ang coffee nga healthy sa aton sining lawas. Ting iban ganit sini nagainom sang coffee nga himo sa mais, ang iban sini nagainom sang coffee nga himo sini sa bugas aning sarasarabla naton. Ginasanlag na to ng bugas. Samantala, ang Santhon Plus Coffee Mix manami sini kay kargado sa protina bangod sa soya kag may aras ang isoflavones nga makabulig yan no? Bisan paano pahagan-hagan sang mga sintomas resulta sini sang fluctuations or imbalances sang hormones especially sa kababayenhan. Kaya ang hormonal disorders kag imbalances may labot sa ginatawag hypertension, mani secondary hypertension. Kag may ara man kita ginatawag number 3, kundi may ara kita sang primary hypertension, may ara kita sang secondary hypertension, may ara man kita sang resistant hypertension. Amuning blood pressure nga kabudlay gid sa iya, kontrolon sa piyak nga nagainom ka na sinigani sang bulong, kung kilala ko na dasan tike, sige, awot ulo mo. Katig-agi daw. Nagainom ka na sang bulong, may ara ka na sang tatlo ka klase sinisang bulong, ginahulat, ginainom mo maganiin sa usto nga oras, usto nga dos, no, sa instruksyon sa aton sa medical practitioners, sa ibang may mga diuretic na gani sini, o kinahanglan pag yun tatlo mo ka maintenance o kung bulong karon dugangan pagid sang isa o kung duha pagid para ma-achieve ang pag-control sini, ito ginatawag na ito nilang resistant hypertension. So, muning mga kategorya sa hypertension nga madamo sa mga tao ang may ari sini, pero pinakamadamo gid amo ang primary hypertension. Karon diri kita nga nga sa iban do kabudlay gid di manage i-control ang blood pressure ngang iban nagapamangkot dahusto man ang ginahimo ko, dahusto man ang ginakaon ko, pero may mga butang gali nga husto lang sa aton niya nga kaugalingon. Pero kung tukibon gali naton, hindi paborable sa aton sinigalawas, kaugatan, kagkurason, especially sa may mga hypertension. Number one, sa mga hidden factors gani, number one, mahimo nagakaon ka, kag nagapasulod ka sa lawas, sang sobra-sobra nga asin o kon sodium. Nga waay ka, ang iba na, nga waay ka nagasuspetsa. O kon ng iban way nagahuna-huna masing ginapasulod ko sa lawas ko nagapadugang sang asin, utang asin kinang lanon sa aton sining lawas, pero kon sobra man nagaaapekto ini sa aton sining blood sugar or sa aton sining ginatuag blood pressure. Di bala nagahalin ining mga asin magluwas sa ginatimpla naton, table salt o kon rock salt, nagahalin ini sa mga sangkap nga gina
konsumo naton mahimo adlaw-adlaw. Isa diri amo ang pagkaon sang tinapay. Ah, ayan na iban, may iban siguro mamangkot, ah, tinapay may asin. Tino mo tamis man tinapay ko. At ito din, tinapay may sangkap ina siya nga. Asin. Mahimo ang iban siguro, wala. I don't know, pero sa dabalaan ko, ginabutangan sang asin sina ang ginatawag bread. Sa mga tao dira o kung sa ibang dira nga mahilig sa pahapos ano o kung padali bala kag affordability palakaon sang instant noodles, palakaon sang dilata processed meat, baw kapin pa kung tagulan-ulan maulan-ulan no ang typical sino ginakaon bala o kung preparation kapin pa kung dira kita sa aton sininga kulo kamalig payag-payag ang aton sininga bahaw kalukaluho naton. Kung hindi gani, pagkatapos naton sang ginatawag prito sang ugabla, butangan, pusangan naton sang bahawang kalaha. Aging prituhan naton sang uga, pagkatapos isuso, kung may sausawan, pagkikita sina nga patis o kung fish sauce, ang iban ang patis butangan pag isang toyo o kung soy sauce, ang iban di pagkikontento butangan pag isang asin. Kaga hambal sang kilala ko, pusan, tadok pulo, kabilog, katumbal ko, titot. Kundi na nagsobra-sobra ng asin karon ginapasulod na ton sa ton sa ningalawas plus gakaon pagkita sarang ginatawag pantula ko kon ang sabaw na ton dira instant noodles pagkit kaon pagkita karon sang noodles kaon pagkita karon sang tinapay dira gali sina nga mga pagkaon na ton kung ginakaon na ton unknowingly ang iban why nagasuspet sa nga may labot gali nga kun nga nga kabudlay kontrolon o kun i-manage ang ilang sininga blood sugar kay nga man ang sobrang asin sa aton sininga lawas nagabutong ini sang tubig. That's why kun sige kun duro-duro gani asin, kun damong asin ginapasulod naton sa aton sininga lawas, sa aton sininga ginakaon ti nagaretain ini sang gidatawag fluid nga may epekto o kun may labot kag may connect sa pagtaas man sa aton sininga blood pressure. So dapat gida hagan-hagano naton ang asin sa aton sininga gina kaon. May nag-message dari sa aton, bado pakot mo gidok ang pamahaw ko kay now. Amo ni gurudok daw nagsakit ang kugo ko eh. Ay, hindi ko kasiguro eh. May kuya kabalo kung may connect na. Hindi mo kasigurado kung may connect na sa imo sa ninyo blood pressure. Pero kung masami mo yung naginahimo adlaw, ti basi dira padulong ano sa ginatawag hypertension no ang aton sininga mangin kondisyon. Number 2, hindi bastante nga potassium ang aton sininga gina kaon. Kun sobrang asin nga ginapasulod sa lawas gapataas ang blood pressure, ang potassium nagabulig man para mabalanse man ang sodium sa aton sininga lawas para nga mabalik man panubo ang nagataas naton sininga blood pressure para mabalik sini sa normal range. Hindi ka pala kaon sini no sang mga pagkaon nga manggaranon sa potassium. Hindi ka man palakaon sang saging, hindi ka palakaon sinisang root crops, hindi ka palakaon sang kamatis, hindi ka man palakaon sinisang beans. Why ka man gana magkaon sa avocado kay sumuod, pero kung magkaon ka man sang avocado, imuon naman nga avocado shake. Kargados ka lamay, kargado ka ron sa gatas, hindi mayong resulta sa aton sininga lawas. Ultimo pag-utan sa balunggay, hindi ka man sininga makauyon. Despite nga madamo sa balunggay kung tani sa palibot, nga ina sila kargado sa potassium, kung tani makabulig sa mga tao nga mahiligon sininga sa maasin o kung maalat nga mga ginatawag kalanon. Ayhan, isa ini sa kulang man sa aton sininga lawas sa aton sa mga ginakaon nga may nagapalanobra kita ginasulod kang may kulang man kita ginapasulod sobra sa asin kulang sa potassium. Number 3, sino ba na naguna-una no? Ang iban siguro kabalo na nga ang kakulang sa pagtulog may labot gid sa pagtaas ng aton sa mga blood pressure. Kaya nga aman kung mahamu o kung taning aton sa mga pagtulog ang aton sa mga heart rate nagadrop, ang blood pressure na aton sa nagaamat-amat manubo kag ang aton sa mga stress hormone naganubo man. Pero kung kulang ang aton sini nga ginatawag pagtulog, hindi mahamuok ang aton sini nga pagtulog, ang aton sini no nga lawas, ang aton sini nga lawas sa pangkabilugan hindi makahimo sa pag-reset during sa gabi. In fact,
bisan pa nagtulog ka ha, pero kung kulang-kulang sa oras, may labot gyapon sa mat-amat nga pagtaas ang aton sini nga blood pressure sa padayon man nga kakulang naton sa tulog. Like for example, 5 tub-tub anom lang ka oras ang matulogan niya sa gabi, kung sige-sige ina may labot ina sa mat-amat man nga pagtaas ang aton sini nga blood pressure samtang nagalipas sini ang panahon. Pero may iba na kanotar ko, especially sa mga texter naton, ang ila sini nga ginatawag concern adri. Dok, problema ko kay nagataas tuod nga kon yung blood pressure kay hindi mayong tulog ko. Di pa man ko tunga hindi mayong tulog kay hindi kondisyon ng akon sini nga atyan. May ara gani nga siya, dok, naman tiyan ko namamuhin ko pero kadlo ko sa CR. Do ay masang magwa. Balik naman ko. Do buto da kon tiyan gari naguok, do gahilab nga wai man ko gana mag kaon. Kung mas delikado kung kaunan nyo pagin na gabi o kung dis oras na sa gabi, ano? Kay hindi na makabulig, hindi na solusyon. Ha? Dugang pagin na komplikasyon na posibleng nga mag-develop sina. Tipin nyo kung nano, ang suggestion natin simple lang eh. Bakal bala kamo kang mag-inom, ha? Mga suggestion natin sa nagpamangkot sa ito na mag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Ha? Ang Santhon Gold Herbal Tea, makabulig bala ini eh? Para nga direkta mapanubo imo sining blood pressure? Siyempre, hindi. Ang rason, tingnan nga mainom ko, dok, hindi mag-direkta nga makapanubo na sa blood pressure. Iniya, makabulig para nga magnami ang pamatsyag naton sa aton sining atyan. Kung amo nang resulta, especially sa mga pinamangkot sa aton, nga amo nang kabangdanan, no, kung may labot, kung nga hindi sila makatulog sang maayo. Kag kung hindi ka makatulog sang maayo, imbes nagabutod ng danimo sining atyan, dugang pagid ang hindi maayo nimo sini nga pamatyagan. Hambal sang kilala ko daw nagdugang na gid ni dok ang sudo sang akon sini nga sulok-sulok daw puno sang hangin. Syempre hindi ka makatulog, nagaka-stress ka, so may labot dira ang pagtaas man sang blood pressure. So isa sa makabulig gali para nga bisan paano mahamuukan kita sa pagtulog, hindi disturbo kag hindi ko dapat away kita sin discomfort nang babatsagan sa tuntyan, diriya masulod ang aton sa ring Santhon Gold Herbal Tea. Ang kombinasyon balaan sang balungay, sang turmeric, sang cinnamon bark, may ara manami sa ring efekto sa aton sa ring digestive system. Pagkatapos may ara pa sang bulig sa pagbalanse sa aton sa ring blood sugar. Kung nag-imbalance ang imo sa ring blood sugar sa gabi, hindi ka makatulog sa mahamuok. Ha, muning tandaan gid nato na kun may inflammation sa aton sining lawas, isa sang kabangdanan man sang insomnia o kung problema naton sa pagtulog, which is makabulig ang Santhon Gold Herbal Tea. Therefore, kun makondisyon ang aton sining atyan, magnami aton panulog ang aton sining blood pressure, ang mabenepisyuhan man ang nagataas ng blood pressure sa amat-amat mabalik siya sa normal range nga ti dapat hindi kita maglapaw permi sa 120 over 80 ano? Sa aton sining normal range sa aton sining blood pressure. Available sa mga butika sa nagapinamangkot kundi ini mabakal Santhon Gold Herbal Tea, kadto lang kamo sa mga butika hag parmasya malapit sa inyo sining lugar. And then number 4 nga ginatawag factor kung nga nagataas ang aton sining blood pressure kadto ka budlay manage, chronic stress. Actually ang stress upod gid sa aton sining kabuhi, ha? Hindi niyo pagpasaligo ng inyo sa ni kaugalingon, nakahindi ka mo magpati sa kaugalingon ninyo nga way sing may aras ang kabuhi nga stress-free, ah. Ano na imahinasyon. So bagay kung ka-imagine lang kita, di ba si eh? Sa aton lang ang imagination, marambal sa kilala ko, in your dreams eh. May ara, get stress aton kabuhi. Sorry. Pero depende lang kung paano naton i-deal, kung paano naton itrataron ang mga stressors, ang mga triggers sa aton sorry nga palibot. Eh, kung hindi kita makabalo, may labot gali ini sa pagtaas kag mabudlay kontrolo naton yung blood pressure. Ano bala ini mga chronic stress nagadisturbo sa aton, nag-affecto sa aton sa blood pressure, nag-stress ka tungod sa problemas kwarta, financial. Kapin pagid ko na hambal sang kilala ko, lapit na lang blood ako mag-abot siya ng Judith la. Kasi nang ng Judith man. Nang hapon nag-like anday ma'am. Sa mga Judith dira. May hapon lang sa inyo. Sa mga Judith bala. Judith sa Korinte, Judith sa tubig. Judith sa balay. Isa na sang nagapalibog sang ulo, sang pila sa aton. Kapin pa kung hawot-hawot balang emotion nga. Financial source, job stress, may problema ka, nagaka-stress ka sa imo sining trabaho. Kung kaysa nagtrabaho, ang bala noon, nagtrabaho gani para makakita kasang ginatawag ka kwarta para nga may gastuson ka. Pero kung kaysa ang balatian tungod sa imo sining trabaho kay na-stress ka, nakulang pang imo sining kwarta para ipabulong sa imo sining lawas.
caregiving. Kung nagaalaga ka sa may sakit, isa man sini sa nagapastress sa mga nagaatipan sa mga nagabalatian. Pero gina-congratulate gid naton ning mga matyaga, mapinasinsyahon nga mga nagaatipan sa mga may balatian nga mga kapamilya nila, mga himata nila or sa mga trabaho nga nag-involve sini sa caregiving. Relationship problem. Ang mga problema sini sa relasyon, relasyon mag-asawa, relasyon mag-ulutod, magpinamilya, relasyon sa mga silingan no kung tupadbalay. Chronic stress may labot sini sa ginatawag pagtaas ng aton sini nga blood pressure. Maning hambal sang kilala ko, blamong kita ko lang churas na do. At saka, nagkataas high blood ko. Nagkataas, high blood nga nagkataas. Pagkat ko na high blood niya. Ang pinakapunto, sinidre, may labot ang chronic stress gali sa pagtaas. So, kung mabudlay kontrolon nga blood pressure, kaya nga aman, ang ginatawag stress, hindi lamang emosyonal, hindi lamang nasa balatyago na ton. Ang stress hormones, kasubong sang adrenaline, kasubong sinisang cortisol, nagapahugot sang aton sa kaugatan, nagapadasig sa pagpitik sang aton sa nga kurason, ang aton sa nga kidneys, nagaretain inis ang ginatawag dugang asin, nga nagapataas sa aton sa nga blood pressure. Amo man, ang blood sugar sa may imbalances man, kagposibli magtaas man, kag-increased inflammation. Kung panalagsa lang ma-stressing sa katao, siyempre normal nga may stressors kita, kag ma-stress kita. Pero kung padayon, kag nagapabilin, kag sige-sige, halos adlaw-adlaw na lang, nag-stress ka, nagka-stress ka, irritable ka, nag-inugtas ka, hindi kita na mayo. Amo na nga kabudlay i-manage ang aton sini nga blood pressure. And then last ano, sa aton sini mga tagparmati, nga may labot sige na tawag mabudlay nga mabudlay kontrolon nga blood pressure naton nga nagatinaas amo ang insulin resistance madamo sa mga tawo nga may insulin resistance nga tinuig pa antes magkadto sa ginatawag full blown type 2 diabetes. Tandaan na, tinuig pa abot ang balon prior to that, why pa mag-abot ng mga diabetison o mga diabetic isa katao, mayara na sa insulin resistance. Which is, ang ginatawag mataas ang insulin level, kausa sa kidney o kung nagahimo sa kidney nga mag-ginatawag retain sang dugang sini nga ginatawag sodium. Gina-activate sini kung mataas pero may nga tonsaring insulin, gina-activate sini nga tonsaring nervous system. Bisan hindi man tani kinanglan na no? Kag nagapatigay ni sang aton kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sini nga blood pressure. Butang balon, pwede galing ang isa katao madugay ng may insulin resistance kag hypertension nga tungod sa insulin resistance antes man siya magka-diabetes. Tumuning uloan daman na ton, hindi kita maging kumpiyansa nga normal pa man at ang akon sa nga blood sugar pero testingin nyo, monitoran nyo inyo sa nga blood pressure. Kay kadamo sa mga hypertensive, why sila kabalo nga high blood galing sila o kung hypertensive sila sa rason nga waay man sila sing may mabatsyagan sila. Sa primero. Amo ni tandaan na to na waay si may mabatsagan sini sa primero o kung sa temprano pa. Ang ginatawag nagataas ang blood pressure sang isa sa nika tao. Amo ni nga kung mangapi nagin man lang kita, kung magkapi-kapi nagin man lang kita, bisyo ta magpangapi abi, untatan o kung suguon kita hong kaysa o kung hatagan kita sang session niya maguntat kita sa paginom sang kafe. Kapinto lang iban. Nga hindi o maintindihan kung ano gibala? Kafe gibala or kalamay inyo gina ginapangita, ha? Tunga sa kutsarita nga kafe. Tapos lima ka kutsarita sa ning kalamay. Ano gibala? Ano gibalang gusto niyo imnon? Kafe o kon kalamay, ha? Which is hindi maayo mangin resulta, no? Kung sige-sige ang amo ni nga ginatawag plastada na ton. In fact, may ara gani kita sa nga texter nga nag-testify gano, nagpamatuod gid nga sa sige-sige niya inom sang ginatawag iyang kafe kay kadamo saya sini magkalamay. Actually hindi kuana, hindi mixed ang iya sini nga coffee ya, ining puro gid niya kafe bala sa ginatawag sachet. Iya inigina butang sa tasa. Pagkatapos butangan sang pila ka kutsara nga kalamay kag ininit. Nakasiling siya nga sa sige-sige ko doon nga inom sang kafe. Tinuig na actually na batsagan. Tugid nga nag-amat-amat buron ang panulok.
May nagsabat man. Sige, may bala ka mo kabalo. Dumduman ko naman ng istorya, bla. Istorya ko naman ng nagsililigad niya. Nagliligad. Nga, sige, may bala ka mo kabalo. Nga, ang kafe makabulag. Oo, oh, makabulag ang kafe. May isa ka tao nga nag-inom sa isang kafe nga nabulag ko no siya. Ha? Mangkot ko, tayo, paano siya nabulag? Sa kawaya makuha ang kutsaritas tasa. Pag inom niya, nagtuslok sa iyong mata. Actually, mga langas-langas istorya. Pero pinakapunto, Senidre, kung hindi manggid na ton, ha? Mauntatan ang mag-inom sang kafe, pwede magkita makapili o kung makapanghangaw-hangaw dira. Basi may araman iba na kafe nga ara mangyapon ang kanamiton sang kafe nga ginapangita naton. Ang aroma, ang sabor sang kafe nga ginapangita naton. Pero masiling naton nga healthier version. Diri sini nagasulod ang aton sa ringa premium D3 coffee mix. Ang nga man, na-mention na kuning, nasalot na kuning premium D3 coffee mix. Kaya ang sangkap sina, panit sang mangustin nga may xanthones o kunang xanthones alin sa panit sang mangustin pagkatapos vitamin D3. Ang manami sini sa kombinasyon sang xanthones alin sini sa mangustin pagkatapos sa vitamin D3 nagabulig sila pa improve sang aton sini nga insulin sensitivity nga amuning problema kun nagataas ng insulin iya sa isa ka tao may insulin resistance may labot gali ini sa pagpataas man sang aton blood pressure kagkabudlay sa iya sini kontrolon nga ginatawag ang aton sa nga blood pressure range hindi naton basta-basta mapabalik iya sa normal kay isa ka kausa gali no ang ginatawag insulin resistance samantala ang vitamin D kag ang ginatawag xanthones dira sa premium D3 coffee mix undre ba nagapangapekapi nagiman lang kamo makabulig iya para sa insulin sensitivity para mas ma-improve pagidina kag ang good news ang manami pagid sa nga balita kay ti stevia ang isa sa gingamit nga pampatamis sinidri. Hindi ta napagulaton nga magka-diabetes kita antes pa kita sini magpangandam ka magbira-bira karon sang tuon kag pangayo bulig kun ano nga manami naton nga buhaton anong gidatawag regime healthy lifestyle karon nga gidatawag dapat naton na sundon kung may balatian na kita. So, makabulig yapon. Pero binyo kong nano, mas bintaha. Nga mayan pa nga dano nga ton sa nipamatsyag, i-maintain naton, pinaagis ni sa pagpili sang healthy nga mga ginakaon, kag healthy sini nga mga ginainom, kasubong sang kung nagapangafe, nagiman lang kamo, try nyo ang premium D3 coffee mix. Stevia, isa sa gingamit sini nga, pampatamis para makalikaw kita sa insulin resistance. Hypertension, kung sige-sige nga taas ang aton sa nga insulin, kag full-blown type 2 diabetes, pagid kon mapabayaan pagabot sini sang panahon. And then lastly, isalaot ko na lang, kay damo gidang guilty sini, kung nga nabudlayan sila magpanubo o kung mag-control sila sa nga blood pressure, ang kakulang sa pag-inom sang tubig adlaw-adlaw. Muna klaruhon ko ang kakulang sa pag-inom sang tubig, kadamo sa nagapamati sa aton kabaloko. Kadamo dira sa palibot nga bastante

Mas mahimo nga mag-release ang hormone nga magkabulig para nga makonserve ang water kag ma-maintain ng aton sa nga blood pressure kasubong sang gina-activate sa nga renin-angiotensin system. May labot ini sa aton sa nga blood pressure, especially sa pagtaas ang aton sa nga blood pressure. Especially sa mga may edad-edad na. Kinanglan, iksiduhon gid ninyo ang pag-inom sang tubig kang iban sa hindi na makabatyag sa nisang kauhaw. Kung hindi mo kung kaysa pagpahanumduman nga mag-inom sang tubig, hindi makainom sa niyo kung hindi mag-inom sang tubig. So, pila lamang ini sa mga rason, pila lamang ini sa mga hidden factors kung nga kabudlay kontrolon sa aton sa ni nga blood pressure. Kagdiri na aton karon pasudlo ng papel sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Like sa aton sa nga texter dari, si Sir Rodel. Duk, salamat gid. Santhon Gold, saludo gid ba perti nga message. Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Kanami gid sang pamatyag ko, Doc. Actually, dugay na ako nga may high blood. Ba madlagan na sa 15 ka tuig nga may high blood, nagaburon ang panulukan, nagaalay ang likod, ang tangkugo, okay. Kadamo sa mga symptoms mo dre. Pero ang good news ni no, ha, para ma-shorten na lang ning mensahe no. Ang good news ni kay nag-inom siya, try lang gani ko no, ha, sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ug Santhon Vitamin C. Magluwas nga nagnami ang iya sini nga pamatyag ang tangkugo, nawa niya basta nagaalay kag ang iya sini nga panulok amat-amat na nga nag-amat-amat man nga nag-tinaw, nagpagsik pagid ang iya sa nga lawas kag daw permisa ko no, energetic kag may isa diring daw na surprise ako no, ang hindi ang hindi makatindog, so na nagtindog. Te siyempre, kung nalimbawa, hypertensive, kitagataas atong blood pressure, hina ang blood circulation eh. Ang iban siya na sa una, ang iban siya to, hindi makatindog eh. Kaya, galuya lawas mo ha, galuya tuhod. Ha? Literally, ang hindi makatindog ha. Pero ang kaiser na daw, lain ganyan, daw amuning gusto sa kadamaan nga mapatindog eh. Huwag pa na ganyan kayo ng turbo ha. Kuhan pa lang na, ultimate trio pa lang. Pero salamat ha. Sa ginatawag mga feedback naton nga ini. Kaya ano ba lang papel sa naton sa nga ultimate trio pag about sa hypertension? Diri kita iya sa patag sang nutrisyon. May domino effect bala ang nutrisyon pag abot sa ginatawag hypertension? Ang sabat, may ara gid. Kaya nga aman, kung husto ang aton sa nga nutrisyon, ma-reduce ang inflammation. Kung ma-reduce ang inflammation, ang aton sa nga blood vessels mangin healthier. Ang aton sa nga blood flow mangin matawhay ang iya sa nga pag-circular. Sunod, kung husto ang aton sa nga nutrisyon, ang aton sa nga blood vessels, ang kaugatan naton, madali mag-relax. Ang puwersa, madali sa nga mag-nubo, kag ang blood pressure naton, madali mapa-improve kag makontrol. Sunod, kun susto ang aton sa nga nutrisyon, isa sa nga benefit ang aton sa nga kurason, magatawhay ang iya sa nga pagtrabaho. Kaya nga aman, ang nagapalang hugot nga kaugatan, nagapalanig ang nagagamay nga alagyan sang dugo sa kaugatan, kung magamat-amat na ligwa, hindi na magpamuwersa sang maayo ang aton sa nga kurason sa pag-push sang dugo parang mag-circulate sa aton sa nga lawas. Sunod nga matabo, kung husto ang aton sa nga nutrisyon, ang kidneys naton magtrabaho sang mas maayo. Mas manami kag matawhay nga mapagwa ang sobra sa nga sodium kag sobra sa nga tubig nga may labot sa mabudlay nga pagkontrol sang aton sa nga blood pressure. Kag kun husto nga aton sa nga nutrisyon, ang hormone naton sini mangin more balanced. Hindi kita mabudlayan sini sa aton sini nga insulin. Hindi kita mabudlayan sini sa pagbalanse man sa aton blood pressure kag sa aton sini nga stress hormone. Kaya ang lawas naton kung tagaan lang naton sang husto nga material kag ibutang naton sa favorable environment. Kabalo sila iya magbalanse sa tanan nga dapat balansehon dira mo na ginatawag naton nga homeostasis. Lakip na ang aton sini nga blood pressure. And eventually, kung nagatrabaho ini tanan-tanan sang maayo, hindi na kita mabudlayan
mag-control sa aton sining blood pressure. Kag kung tuloy-tuloy ang aton sining healthy lifestyle, may posibilidad nga amat-amat na tunabayaan ng aton sining mga maintenance medication.

0: nutrisyon. Amo ni ka importante sang nutrisyon kag amo ni ka importante man nga makumpleto man naton ang aton sa ginakaon yung mga utanon kag prutas sa adlaw-adlaw. Pero kung hindi man, diri sini magasulod ang bulig kag papel sini sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Nga man, isa sa sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule among garlic. Ang garlic, damo gini nga mga pagtuon na no, pag-abot sini sa ginatawag blood pressure. May sulfur compound sini nga nagabulig no, para masuporta ang nitric oxide production. Nagabulig parang aton sa blood vessels mag-relax, ma-reduce ang oxidative stress kag mayara sa anti-inflammatory effect. Ang domino effect kung nagapasulod kita sa garlic sa aton sa nga lawas, healthier blood vessel lining, more vessel relaxation, lower resistance, less work for the heart, support normal blood pressure. Isa palang ina sa sangkap sang aton sa nga Santhon Plus Gold amo ang garlic. Kag may iban pagidra, may moringa, may ampalaya, may spirulina. Kag may mangustin nga may manami mga efekto overall health kag paghatag sa nisang nagakaigo nga nutrisyon, vitamina, minerals, bioactive compounds, antioxidant nga makabulig para nga ang aton kaugatan, ang aton kurason, ang aton sa mga hormones magtrabaho sang husto kang naga kasinanto. Kag manami kung nagainom kita sa isang Santhon Plus Gold Capsule, updan pagid naton sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Anong rason? Tungod nga ang vitamin D receptors makita sa aton sa lawas, particularmente sa aton sa kaugatan, sa aton sa kurason, sa aton sa kidneys, nga tanan ina sila nagainangot-angot nga kung may problema dira sa ila, nag-aafekto sa aton sa blood pressure kag mahimo mabudlay kontrolon ng aton sa nga blood pressure kabudlay sa iya sa ni i-manage o kung panubuon. Sa mga pagtuon, ang may manubo o kung manubo nga vitamin D levels na ginaangot sa higher risk of hypertension. Sa madamo, sa mga pagtuon ha, kanina pakita man ano, nga kung nagpainit kita sa nisa adlaw, tungod niya maprosesong vitamin D sa aton lawas kung masilakan kita sa adlaw, ukon magtumar man kita sa isang suplemento makabulig ha? Kung nagtumar kita like for example Premium D3 coffee, Premium D3 soft gel capsule, mabuligan para masuportahan ng aton sa blood vessel function kag may influensyahan man sa ni ang hormones nga involved sa blood pressure regulation. Dugang pa, mabuligan yung mabalansi ng aton sa nga immune system. Nga kung mag-overreact gani ini, may labot man ini kag may ginatawag angot kag may connect man. Bisan pa sa aton sa nga blood pressure. Bisan wain na, itong mabalaan na, may angot gyapon tungod sa imbalance sa sulod. So ang domino effect kon, di ba, nagainom kita permis ang Premium D3 soft gel capsule, better overall vascular function, improved hormone regulation kag makabulig para nga matama na pabalik sa nasa normal ang aton sa nga blood pressure. Kagabi niyo kung nano, kung nagainom kita sa nga sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kasubong sa aton sa nga texter kay ina, naging kompleto niyo na lang pati ang Santhon Vitamin C. Abi niyo kung anong isa sa nga sa ginatawag efekto or ang domino effect kung nagainom kita sa nga sang Premium o kung Santhon Vitamin C, less oxidative damage. Kung less gani ang oxidative damage, mas healthy ang hapin sang aton sininga kaugatan o kon endothelium naton. More nitric oxide. Ang nitric oxide nagabulig para mag-widen, para magligwa ang alagyan sa dugo sa aton sininga kaugatan. Nami ang pag-relax sang aton sininga blood vessels kay nagahunit ang aton sininga blood vessels para malikawan naton ang paglaboy sini o sobrang pag-inat or kung maglupok ang aton sa nga kaugatan. Kag mabuligan nga mapanubo ang vascular resistance kag masuportahan ang normal blood pressure. Amo ning mga makuha nato ano, sa nutrisyon niyang aspeto kung normal blood pressure nga aton sa pagastoryan kag prevention sang hypertension, ang regular nga pagtumar sa ni sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C nga available din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Sa nagapinamangkot kung din ganyang butika kag mga parmasya sa mabakal, aton din ano, pag-alawago ng mga outlet sa aton sa palibot at sa aton sa mga lugar pagkatapos kid lamang sa report naton sa nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. mong hayaan na humina ang iyong immune system, uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung kang Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Gusto

0: Pabalik sa aton sa pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Basta may palagas pa kamo ang mga panamangkotanan, mahimo na lang i-send sa aton sa ringa text hotline 0950-975-6970. Ba may texter kita diri? Ako do ko magsakit ang akon sa ringa arthritis. Kay kasakit, gidsang kumalagko sa akon sa ringa tiil. Gapainit gid man sa ulo dok, ang nagataas man BP. Ginakulukadlaw talaga nino sa akon personada. Kulukadlaw, kati ka magdugang sa ring pangasubo, gapainit mo, te mapanubo, blam blood pressure mo, hindi gid. Kundi ang pinakamanamin na ton nga himuon sini, tunaan na ton kung anong kausa, kung niya nagsakit. Tinato kung may arthritis ka. Diba, matag lang ko sa example ha. Kung kataas mo sining uric acid, gakaon ka pa sa mga kalanon karon nga mataas ang purine. Ito siyempre, posibilidad gid sa na, nga pukawon niya gid ang sakit, ma-inflame na siya, mabanog na siya, mapula na siya, magpalanginit na siya, kang magbusog na siya. Ito kundi, konektado, man karon sa imo sining blood pressure, sinoblang nasakitan, dira nga nag-relax pa. Ako nag-yuhum-yuhum pa. Mayara man siguro iba na, pero panalagsago, no? That's why ginakuangin na to, nag-suggest na to, na kung hindi ginmagwantang pananakit sa lawas, di pwede kita yung makatumar sa pain reliever, kasubong sinisang cess the pain. Makabuli gina, para nga madasig, maumpawan ang pananakit sa inyo sa kalawasan. Ang inyo sa nga mga arthritis dira nga nagatukar nga tuman kasakit ang pagbusog sa mga apektado nga parte sa aton sa nga lawas. May migraine headache ka, sakit imulikod. Bisan pa gani, daw hindi ka lang mapahamtang sa ni alay hawak mo, palamupoy kalawasan mo. Iban sa nga taas blood pressure nila, kaya nga man, hindi sila komfortable. Which is, kung nga pala nakita ang kalawasan, makabulig ya ang pag-inom sang cess the pain. Pain reliever na siya nga makabulig sa pagpasulay sa aton sa ripamatsag. Siyempre, parang hindi man mag-react nga magduga yung pagtaas na aton blood pressure o kung madugangan pag yung piladira ka mga ginabatsag na aton sa ringalawas. Pero kung nalimbawa, may ara sa aton nga nagabulo batsag, sa mild man nga pulo pala nakit sa lawas, iya nagpulo pala maul o kung naunay lang, ti ara iya sa aton niya nga suggestion, hindi man tanan balang niya pala nakit sa lawas, kinang lagi na aton tumaran sa nga ginatawag sa the pain o kung pain reliever. Ayan madalaman sa bulo balanyos, abi try nyo abi, Sunthorn Plus Herbal Oil. Kaya ang Sunthorn Plus Herbal Oil, may ara inas ang ginatawag mga sangkap nga makabulig para nga magpanami sang aton sininga pamatyag kang magpanami sang aton sininga blood circulation. Base sa pagdoon tanong, gina-endorse gani sang aton sininga Department of Health ang peppermint oil nga makabulig gani. O kung ang peppermint nga makabulig gani para sa palanakit sang aton sininga kalawasan, especially kung mild lang ang mga pagpalanakit kahit hindi maging tanan nga sakit suliton ko. Especially kung nag-umpisa pa lang, tumaran tayo na sa pain reliever. Ayan, madala pa man sa bulo balanyos. Kapin pa, kung ang imo sininga balanyos, may sangkap, gadiya nga para sa palanakit sa kalawasan, kasubong sa peppermint, isa inis ang sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Herbal Oil. Kagabi niyo kung nano, may isa pagid ka good news dira, ha? Kay ang peppermint oil, nga ara dira sa Sunthorn Plus herbal oil makabulig pagid sa aton sininga pag-relax sa aton sininga lawas kagpaparelax man sa aton sininga paminsaron nga kun stress kaning sa katao dasi gina advice din aton na bitrible try anibla tun-i nga mag-relax sa piyak ng stressful situation. Pamanyos ka sa imo sininga agtang, sa imo sinidungan-dungan, sa imo sininga tangkugo, sa imo sininga likod, sang Sunthorn Plus Herbal Oil, kinagabulig gina sila pa-relax. Way palabot ta, sang ginatawag aroma effect benefit sani. Kung masimutan mong yan sininga scent, nga nagabulig sa madasig na ton sininga pag support sa ton sininga pag-relax. Para siyempre, hindi madugangan karon ng tensyon, pamatyag na ton nga daw hindi komfortable, nga nag-afekto man sa ton sininga blood pressure. Sure. Kag tiyang manami pagid sini magluwas mga palang-alay, mga palumuypoy, umpisa nga pananakit sa kalawasan, nagabulig pagid dinhi para malikaw kita sini sa dengue infection. Nga aman. Kay ang dengue infection ginadala ini sang lamok, ha? Ang peppermint oil specifically nagatabo gid ini iya sa dengue carrying, nagadala sini sang dengue nga lamok nga kun makakagat sa aton. Medyo mabulubudlay kag mangin komplikado nga aton sa ringa mangin kondisyon kag sitwasyon. Pero Kung hindi nangadaan kita mapalapitan sa isang lamok, kaya nagapamanyos kita sa Sunthorn Plus Herbal Oil, tungkol ibalikaw kita sa isang dengue. Magluwas pa ang iban sa mga sapat-sapat eh, nga posible magkagat na magkutot sa aton, nga magtuga sa isang irritation sa aton sa nga panit. Sa nagapin naman, kot, kundi ni sarang mabakal, actually available na ni sa tanan niya, kung sa halos mga butika, no? Kagparmasya, malapit sa inyo sa nga mga lugar. Pero ang iban, kung makalagaw-lagaw sila sa lagko ng mga butika, ang mga kilala ng mga butika, naghahapit na lang sila kang magbakal kati available man mo. Like for example, pwede ka makabakal dira sa Mercury Drugstore. Ma-available na ni sa Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy, o kung TGP, South Star Drugstore, kung South Star Drugstore, All Green Pharmacy. Kung makalagaw, makasulon, makamudira sa generika, available man ni mga product naton. Kag sa iban, pagin yung mga butika, kag parmasya, dira sa inyo, sa mga lugar. O kung hindi gani, para nga magluwas, makabakal, pagkamusang tanan nga mga food supplement, ano, sa Yes to Health Incorporated, tapos may libre, pagin ka mo sa nga konsultasyon, guidance ka mo sa ni, kung may ginatog wellness counseling ka mo sa ni, pinaagi sa iladrang alternative medicine consultant, pwede ka mo makakalagaw to sa Yes to Health Wellness Center dira inanahamtang sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lagi din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Halin Domingo hasta Biyernes, may ara sila sa libre nga konsultasyon. Nagasugod sila alas 9 ang takna sa aga. Kag sa mga taga Bacolod, surat sa Bacolod, kag sa Negros Island Region, pwede man kamo makabakal sang tanan nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated dira sa Yes to Health Store. May physical gani nga tindahan, kung store dira, kung outlet ta, dira na hamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at tubang lang, kung tabok lang gani sila sang Marayo Banka. Pero sa mga wayas yung tiyempo, maggado sa butika, maggado sa parmasya, o kung may tiyempo, maggado sa Yes to Health Store, way man tiyempo, maggado sa Yes to Health Wellness Center, kung dali ka masusunod sa Iloilo. Pero gusto ka mo sini magdugang, bakal, sa mga naanda nyo ng produkto sa Yes to Health Incorporated, o kung sa iba na gusto mo na mag-try, kahit nabatian man nila nga makabulig sa ila sini ikaayong lawas, especially sa patag iasang prevention, pwede man ka mo sini maka-order online. Especially sa naga-message, gyapon dari sa aton, Dok, anong kwan man? Ano ang link online man? Kaya mabakal kami sang turbo. Iba niya magbakal sa butika mo online. Nabalas ang isa. Wado ko ay kabalo sa business. Ano bakal ko sa online sang turbo dietary supplement? Siya daw bilib sa mo. Kadto ka mo sa online. Kadto ka mo sa ni. Kung may ara ka mo TikTok and Shopee account, itype nyo lang sa inyo sa mga search box. Yes to Health Inc. 2011, amo inang ila sa nga official store, pwede ka mo dira makapili sa mga produkto nga nauyunan nyo na, naandan nyo na, ginagamit nyo na. Ukon sa gusto magtraya, pwede ka mo dira makapili, kag i-proceed nyo sa ginatawag order, no? Check out, kag hulat-hulato na lang nga i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sulitan ko, ang official store nila online is Yes to Health Inc. 2011. Sa mga white tiyempo, maggantos butika. Kaga magbakal sining mga produkto. Namigin man, Dok, ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Kay na-notice ko, nabuhinan gin man ang BO lang ang balonta dariya. Ang BO ko kon ako ang balhason. Kag namigin man, Dok, sa katol kay kadugay na sang akon sa ninyo katol nga pabalik-balik do gadamol na gani ang panit ko sa tiil. Pero nagpali siya sang ginsigisigi ko gamitan sang Sunthorn Plus Herbal Soap. May puruhan nga masulbar ang mga skin issues naton mga katol nga pabalik-balik o kung dugay magpali bala. Kaya may antibacterial property ning Sunthorn Plus Herbal Soap. Isa sang sangkap sa is bayabas o kung dahon sa isang bayabas. Magluwas nga may aras ang papaya, may malunggay, kagiban pagid sa nga mga sangkap. That's why manami, recommended siya sa aton sa nga lawas. Hindi lang pampahamis ang aton sa nga kutis sa aton sa nga lawas, kundi lakip man sa pagpatay sang sobra nga mga kagaw dira nga ukon sang kagaw nga nagamuad dira nga kausa sang pagpanimaho sang aton sa lawas kung body odor kung kita sa balhason. Pero sa mga beauty conscious pagin iban dira, no, gusto ka mo mag-try man sang Clear Skin Herbal Soap. Ariya recommended na to niya gamiton sa guya. Kamay kojic ini siya, kamay glutathione nga nagabulig ya amat-amat pahamis kag paputi sa ngaton sa ringa panit sa guya. That's why gina-recommend gani naton kung gamiton niyo sa guya, dalas dasa niyo na lang pati inyo sa ninga liog. Katikalaw ay man karong huguya niyo lang puti liog niyo itong. Ang ibang gani sa ni pati botkon na lang nila ginagamitan nila para nga dito kaya ayat tanawon ni maputi o kon hamis imo sa ringa guya, panit sa guya, imo sa ninga liog pati imo sa ringa butkon. Clear Skin Herbal Soap may glutathione and kojic plus may aras ang virgin coconut oil para marikawan man ang tuman nga pagmala sa ang aton sininga panit. Recommended ko sa nagpinamangkot sa aton ano kung maayo nga imnon. May nagpamangkot rin nga bulong gani imnon. Ano kung maayo nga bulong imnon nga bulong para sa mata. Actually, hindi ko mag-recommend sa inyo sa bulong para sa mata kasi diri kita sa naturopathic medicine. Diri kita ya sa patag sang nutrisyon. Suporta para sa aton sininga eye health, para sa aton sininga overall health ug sa patag iya sang prevention. Ma-recommend ko ya sa inyo especially sa mga nagaedad 30 katuig pataas. Kinanglan di ka mo sini magdugang suporta sa inyo sininga mata sang lutein, sa zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Especially kung may ara ka mo sini sang mga ginatawag risk factors. Ang isa sang ito tumuro lang na kung nga risk factor sa kalabanan na kung may cellphone ka mo. Kung adlaw-adlaw ka mo sinin nagatamod sang cellphone, nag-emit din na sang blue light. Ah? Nagapakapoy na sang tuman sa aton sinin nga mata. Kapin pa kung instead nga ipahuway na naton, sige giyapon kita sang tutok. Ang iban ba kung kaisa, ginakuan pag ginapalapit pagid sa ila sinin nga mata. Ang iban, instead nga magtulog na sa gabi, gapulaw pa, tanaw sa screen, nag-damage, inaamat-amat sa aton sinin nga mata. So kinanglan para maproteksyonan, Visinex Plus soft gel capsule aton rekomendasyon para nga masuplayan naton sa dugang lutein, sa zeaxanthin, beta-carotene kag vitamin E ang aton sa ninga mata. Kag pinakamanamigin nga kapag ginabatyag sa imo sa ninga mata ti punoon mo nga daan kag mintinaron mo nga nutrisyon nga kinahanglan nun para malikawan sini ang problema ukon ang pila sini ka mga komplikasyon pag abot sa isang panahon. Libaton ko ha, sa mga nagaedad 30 pataas, kinanglan gid nga may suporta ka mo sa inyo sa ringa mata. Isang nga recommend na ton, bisan twice daily lang, 2 times a day, pag tumar sa Visinex Plus Soft Gel Capsule. Okay, badog, kuha naman, nag-TV naman nga ton sa ringa tiyempo. Pero basahon ko na yung isa na tong ka-texter, Dre. Si Doc, si Mrs. Bala, ambot kong husto mandok ang pag-intindi ko. Hindi na pagbasaha ang ngalan ko, Dok. Namo niyang husto. Sa primero, pala ganito niyo gusto pagbasahon pangalan niyo, pabalo na ka mga daan. Para nga, kwan, kumbaga, discreet, okay? Husto gimang bala, Dok, si Mrs. Kung hindi gani, mahatagan sa ginapangayo ga high blood, hindi ko sigurado. Hindi ko sigurado kung hindi mahatagan ga high blood, pero ano yan ang ginapangayo ni Mrs., no? Siya ako, Aria, ang isa sa ma-recommend ko si Mosani, gamit ka na lang kung tumar ka na lang. Testing niyo bala, Turbo Dietary Food Supplement. Balaw na ko, asang ginapangayo ni Mrs. ang hindi mahatag. Hindi ko sigurado kung nag-high blood siya. Pero damo, nga mga banas na nagreklamo sa itong gari-table, ila sa nga Mrs. mo, kung makulang sa ila sa nga obligasyon. In fact, texter na itong rin nagkasaling, ang problema niya, kaya nagpangimo ng iya sa nga asawa, kay kulang sa... hindi ko lang pagbasahon kagbase dito sa ibang ginhatag. Titesting niya Turbo Dietary Food Supplement. May klavo waska kag may maka nga nagabulig increase ang libido. Butang balon, amat-amat pabalik ang gana, amat-amat pabalik ang kainit, amat-amat balik sini ang puwersa. Kag amat-amat panami ang aton sini nga blood circulation. Kay may ano pa ganin eh. May benepisyo pa ni sa aton sini nga paminsaron nga kun alba daw medyo kis ako lang kaso focus bala sa imo sini nga paminsaron, ang imo sini nga attention bala doga lapta bala makabulig man ang kombinasyon sang maca kag clavo huasca diri sa mga sangkap sa aton sini nga Turbo Dietary Food Supplement for Men bisan twice a week lang ninyo sini nga imnon kada tatlo ka adlaw. 30 minutos antes siling sexual activity, pwede ka mo siling makatumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available mo na niya sa mga butika kag parmasya marapit sa iyo siling mga lugar. kalang-alang nagit sa aton sering oras, sa aton sering pagpangalagad, baso nagaupo dili sa aton sa Facebook Live. Si Ma'am Lisel is watching, Sir Cyrus. Aba, mga suki na aton dira sa kuana. Mga suki na aton dira sa Banwasang Mina. Mega pamati, galida sa aton. Thank you sa pag-upod niyo sa aton sa mga pangalagad. Dito siya man pag-in natin sa mga Facebook viewers. Kag sa mga nag-upod sa aton sa Bugo sa mga isla sa nga Panay, kag Negros Island region. Kabay pa nga bisan pa, ano nakabulig-bulig sa liwat ng aton sa mga pagpangalagad sa paghatag sa inyo sa dugang pag-inyo mga ideya. Pagtukib sinis ang pila ka mga sikreto sa natural nga pamaagi sa pagpasanyog sa aton sini nga ikaing lawas, pagbulong sa balatian, kag siyempre kung paano nato na ni mahimo maalikawan. Subaybayan na masunod naton sini nga talakayan para sa dugang pagid sini nga kayuhan sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay kag nagabilin. Sa pag-ayos ang badatian, disiplina ang kinahanglan. Mayong hapon sa inyo tanan.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: X FM
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Ice Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ice ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa kasi

Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: talaga. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang ganyan efekto sa akong sang
7: Sister Pain.
8: Nagsigda, sige naman tulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM.
13: FM.

isa ka... Isa ka maulanon nga hapon sa inyong tanan. Saan? Doon nagbungulaw. Kinakakiyo gali. Isa ang maulanon nga hapon sa inyong tanan baw. Doon lang ito kaundat ang ulan sa buong kapanahon. Aling kaginas ang kagahon pa yung inulan. Daw maubusan na gina ko sang mainit. Nga bagay nga himo on. Alright, alas 2:12 na sa hapon. Kag solo naman kita na isubong hapon mga katropa. Kaya nga ito nga sexy din. Hindi gidguro ka langoy subaha. Oh, be safe lang na mamang, no? Kaga sa mga katropa ta dira nga naga experience subong sa mga binaha, no? Kaga brand out, kikisa daga brand out siya, no? Pag magkusog-kusog ang hangin, dulo brand out na.

In San Subong, no? Why pa sila ganit ka-recover sa bagyo sa ila? Lindol, no? Subong may ginabayo naman sila sa baha. Amo na nga prayers to everyone here in the Philippines. Kag sa mga nagapamati, Drea, sa aton nga programa, syempre, no? Happy viewing and listening sa aton nga mga katropa nga nagapamati, Drea. Sa ila, syempre, nga, paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Kag sa mga nagapamati, Drea, sa aton nga live stream sa YouTube, mera kita dira sa XFM 90.3 Bacolod live stream. Pinaagi sa aton nga YouTube channel. Kag syempre, no, ang nagapamati man dira sa aton nga official page. Walang iba ang aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Maayong hapon sa inyong tanan, mga katropa. And sa mga sa ulog sa ilang mga birthday subong, no? Especially sa akon nga tiya, no? Utod sa akon nga daddy nga si Tita Mylene. Happy birthday, Tita Mylene Palermo. Sa tanan yung mga nag-celebrate sa ilang mga birthday dira, happy birthday sa inyong tanan. And later, mga katropa, ha, since solo ako, update nyo ako diri sa aton ng programa, matawag kita sa aton ng mga katropa karon, ha, or pwede man ninyo isave ang ininga number, no, 0950-522-2818, okay? Pwede kamo katawag sa akon or pwede man ako matawag sa inyo. Pero kung para mas madali, mas maayo nga magatag na lang kamo sang number dire sa aton nga official page, no? Para ako na mismo matawag sa inyo karon. Para siyempre mag-istorya kita kag base pa lang yung artista kamo, tidulo drama kita eh. Pare bala kagapon, no, na napasubo gid si Melanie isang drama. Kag si Miss Annie, no? Sang Starbucks-er kapihan dira sa Morsha. Sa may Kansilayan, Morsha. O si Uncle Bob nyo talaga doon, hindi pa magsulod, no? Ay grabe, kitang inulan, kagbinaha. O galing ito, basi idlawon ka mo bala sa akon? Kaya basi magsungod ka mga, oy, duwa na lang ganit kadlaw, taga si Manang inyong programa, mabsin ka pa. Eh, syempre, no, sa mga katropa ta dira nga nagapamati sa ilang mga panimalay, labi na gid sa ilang mga radyo, maayong hapon, medyo kapi-kapi na kamo, no, okay, para at least mainit-initan ninyo ang mga katawan. Kag sa mga nag-a-opisina dira, it's Friday, kabalo naman kamo pag Friday, gadali ng iban magpuli, no, okay, para naman baka pauway na kay weekends, siyempre sila sa ilang mga panimalay, nagapuli kag nagka-celebrate sa ilang day off sa ilang family. Kag sa mga nagatrabaho dira sa field, no, labi na gid sa aton mga lineman, sa aton nga mga poste, halong kita, no, kay baw basa subong ang kalibutan na base mag ground bala, no, simbako, no. Kaga sa mga nag-travel dira and nagapamati sa ilang mga radyo dira sa 103.9 XFM, maayong hapon, drive safe, mga papangkag mamang. And syempre, no, sa mga katropa ta dira nga nag-luto-luto, no, labi na gid sa shoutout tagli sa mga nagaluto dira mismo sa or mga cook, no, labi na gid sa akon nga bata, no, nga chef dira sa Firehook, ha, no, shout out ko dagali, no, labi na gid ang iya nga upo diri, no, si June Mar Ricarte Desierto, no, shout out, no, and shout out man sa akon nga bata nga si Vincent Miles, ang akon nga
Master Chef.

0: Alright. Nag-break sila subongo, no? From Firehook. Mahilan na nga pagluto, anak. Kaga mamasyar ako dira sunod sa inyo, no? Kaya ka manamit ang ilang mga pagkaon dira, no? Located lang sila dira tabuksang, how do you call this, Camellia Homes, Mandalaga, no? So may Vista Mall dira, bala? May tabok, ang, ano dira, village? I'm not sure, Rockwell ang pangalan siguro, no? Rockwell, o. Oh. Aragi dira, no? Located ang Firehook. If you wanna dine or chill lang, no? Kaya ka namin sa mga refreshment nila dira. All you need to do is kantuan nyo lang ang Firehook and pakitaon si Vincent para sa kalyar. Kag si June Mar. Alright, alas dos, di sunay binasangapon mga katropa. Kagangang pecha subong, ha? Julio 24, 2026. And syempre nakapamati makamugiapon, Drikay, ka-vocal, aka Boy Turbo, syempre ang one and only, Uncle Bob ninyo sa X-Rated. Siyempre, kaupo na nga ako ng partner nga si Sexy D, nga subong, medyo busy. Happy, happy birthday gali sa imo nga sister ha, Sexy D, no? Regards lang ko da kay sister mo nga nag-celebrate ang birthday niya, drasa si Liza Sunburst. Kag sa mga nagasaulog dira sa ilang mga birthday, wala kita da pa biskan supas na lang kikido ka to. Na ho gido. Wala gad. Di wala. Kag syempre subo nga mga panahon no, medyo maulan-ulan, kinanlan ta gid ha. Hindi lang niya kay magulan ha. Buti kinanlan ta gid ya perme nga may ara kita sang ginatawag nga resistensya or kabakod every time nga nag-aubra kita, nag-asulod sa eskwilahan or sa daily talang nga activity, no? We need to sustain our healthier habit of eating nutritious food, no? Get enough sleep, drink plenty of water, kag syempre exercise. Hindi pagkalipatan, no? Ang ato ng mga food supplement, isa ini man ka way nga makabulig sa aton kalawasan. Labi na gid kong nagasuffer kita sa mga masakit, no? Labi na gid nga do wala kita sang kusog kahit nagapulaw kita, nagaubra kita, direct hit sang sunlight ang maguman ta, no? Labi na gid sa mga field workers, sa aton mga construction people dira, no? Kagang mga nagapulaw ta nga mga katropa, no? Labi na gid sa call center, kag sa mga katropa ta dira nga mga sir dira, no? Sa duty, no? Whether it's your policeman or coast guard or security guard nga nagapulaw bala kung kagahon. So what I'm telling you now mga katropa is that may ara kita sa ginatawag nga Ultimate Trio. Nga abi Uncle Bob tatlo gid, hindi lang kay isa, duwa, nga kinanlan tatlo. We consider it Ultimate Trio kay nga ining tatlo ka suplemento nga gina muno ko sa inyo or gina-endorse ko sa inyo subong. Syempre, mas lain gid ya bala ginatawag nga 2 is better than 1. Diba? Kung mas kumpleto pagidya kung tatlo mo nga are ang rason. Kaya ang una, ang Sunson Plus Gold ta mga katropa nga nagapanguna sa aton nga Ultimate Trio, isa niya ka suplemento nga nagahatag or nagasupply, again supplement meaning supply ha, nagasupply ini sa mga maayo nga pagkaon sa aton lawas, no? It supplies food sa aton lawas nga do hindi tabla pwede makaon na do adlaw kay tungod syempre mapait pero sang marguso iban kamahal sang prutas subong, no? So gimbutang ini sa kapsul para naman makonsume sang lawas ta para maging healthy ang aton nga body kag matagaan kita sang stronger immunity, which is amo na ka importante ang immunity sa ang immune system sa aton. Amo na gani nga nagapanguna dira ang aton nga Sunson Plus Gold nga may ara sang ginatawag nga mangosteen, no? Ang aton lawas need jagged nga may ara kita sang madamo nga antioxidant sa aton kalawasan kay amo ini ang responsable sa pagkakas or pag ano sa mga toxic sa aton lawas pag remove, no? Siyempre, mangustin, kabalo naman ka mo, nga kilala ini, nga prutas nga naga, ha, pakakas sa mga toxic sa aton kalawasan, no? Hay, kumaga, mataas ini ang level sang ini nga prutas when it comes to antioxidant. Paano kung may ampalaya pagid? Si siyempre, ang ampalaya, hindi man na pwede pang usun mo ado-adlo, kay Diyos ko ka mapait na. Mapait pa na sa kabuhi. Amo ni kaning agibutangin ni sa capsule para makonsume sa imong lawas. Kumbaga, wala ka lang kabalo, ginag-digest na galis ang lawas mo, ang ampalaya, nga mapait lang pero may manami nga epekto sa aton lawas. Nagapa-lower down ni isang kolesterol? Kag, naga, regulate ang aton mga blood sugar. What if kung dugangan tapagid sa malunggay? Ining malunggay mga katropa, no, may ara ini sa ginatawag nga vitamins and minerals nga naga pa-healthy sa aton kalawasan. Naman nagay ginalakot ini sa tinola, sa pandesal, sa laswa, sa ano ning may mga shell ni pakinaso, no? Madamo ini sang maayong epekto, no. Kita mo ang balunggay namon, isa na lang ang down bilin. Kay man ginahunting. May garlic man ini, no? Nga kabalo man kita, ang garlic is anti-cancer. Aside sa anti-cancer ang garlic, anti-inflammatory. Meaning to say, hindi maghabok imulawas or kakas ang mga bukol-bukol, no? Lamiligin ko yung mga something ginatawag natin nga cyst, no? Subong pa lang, tap na unta na kagpuson gamit ang aton nga Santon Plus Gold. Last but not the least, siyempre, ang aton nga spirulina. Ano ba lang spirulina mga katropa? Ang spirulina naman ang in charge naman sa paghatag sang protina sa aton kalawasan. Ang muna galing nga Santon Plus Gold lamang ang inyo imnon every single day para masustener ang kaayos ang imo panlawason. Tinabatian nyo naman na, no, mga katropa, sa isa pa lang, makambal ka nga, busog-busog na ang imulawas sa nutrisyon. Galing kiti, hindi ta magpakumpiyansa, dugangan ta pagidya. Sang aton nga ikaduwa nga suplemento, ang aton nga Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, isa naman iniya ka-capsule, no, or what we called Sunshine Vitamin. Ining Premium D3 mga katropa, i-flash na dira sa screen, no, ara sa screen naton. Gin-design ini para mag kakas or sila naman ni ang responsable sa pag-remove or against sa mga virus kag bacteria sa aton kalawasan. May ara ini sa ginatawag nga Premium Coconut Oil, kag may ara ini sa malunggay oil o malunggay oil naging dugang. Kag ang pinaka-importante, labi na ginsubong nga panahon nga nagaulan-ulan, ang aton nga vitamin D3. Ang vitamin D3 ta mga katropa, makuha tala ini sa sunlight, no? Muna nga nagibutang ini sa capsule para naman matagaan kita sang vitamin D3 biskan nagainulan, biskan gabi, no? Importante, may vitamin D3 ang aton lawas. Sa duwa, busog ka na, dugangan tapagid. Para ma-overdose kita sa ginatawag nga sustansya. Amo na gani nga, mayara kita sang aton nga ascorbic acid or what we called Santon Vitamin C. Ining Santon Vitamin C ta mga katropa. Parang din sa aton mga kabataan nga naga-eskwela subong, no? Labi na gid nga subong nga panahon gin-cancel na yung aton nga klase, no, mapa-college, high school kag elementary due to heavy rain. Kag medyo may hangin nga dala, no, amo na gani nga kabud lagi ko may low pressure ang aton nga panahon. Dala gadala ini sang wala untat nga ulan. Amo na gani nga dapat mga kabataan ta baskog ila nga immune system. Amo na gani nga may ara kita sang ascorbic acid nga Santon Vitamin C para naman matagaan kita sang pag-boost sa aton ng immune system. Ano bala ang importansya, ang kolbab sang mabakod ng immune system? Una sa tanan, hindi ikaw matapikan sa mga balatian. Ikadua, hindi ikaw dali maging masakiton. Kag, pangatlo, may energy ka sa pangadlong adlaw nimo nga trabaho or eskwela or mapagsik nga panlawason. So ano pang inaulat nyo guys? Bakla nyo na ang aton nga ultimate trio. Mabakal nyo ni sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Or pwedeng-pwede nyo man katuan ang aton nga wellness center do. Ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kung gusto nyo man niya orderon through Shopee kag Lazada, pwedeng-pwede man. All you need to do is pakitaon nyo lang ang Y2H 2011 na shop para legit ang inyong mabaklan kag ma-deliver sa inyo door-to-door. Siyempre, talan nga produkto diri mga katropa, himo inis ang Yes to Health Incorporated. Nga nakapati, health is wealth, kaya mag-yes to health! Kag medyo madamo na ginang ato ng mga katropa nga nagka-comment diri, no? Ati, suguranta sa aton nga katropa nga nagatutok diri kag nagapamati sa aton nga official page, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page, nga may aras ang 141,000 followers. Please do like, share, and follow! Ari diri, nagkapanguna ang atong katropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Kag Sexy D. Kamusta? Happy Friday sa inyo. Galantaw lang di kami sa Sitio Lapak, Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Thank you! Ano man din nga itong katropa nga si Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City Zone 15, Negros Occidental. Kag may dugang patamyaw si Belanino, pagreet lang ko sa akon mga tupad balay, Uncle Bob, kag cute nga sexy nga Sunday Trisita Martisano, Josie Martisano, Jovi Martisano, Girly Martisano, kag Joseph Martisano. Ay, wala gali si Sexy D. Wala siya kay Namort D. Grabe no, piyak balaya pero puro yung gali pamilya. Hindi man sa bias ah. Eh syempre ya, gusto niya karoon niya i-greet ya pamilya. Ya, wala ginasang malahain da. Ariwan din si Lilia Lombrado. Good afternoon, Uncle Bob. Nami ang tiyempo kay Bugnaw. Nami lang barikutot pero ang ears ara sa XFM sa jagid no. Yeah ba? Bo, nag-ready na sa number si Ma'am Milanio. Bo, ma-istorya naman siguro sa ako, no? Ano ka, mapinpal? Siguro, mas speed date na diguro ay gusto, no? Nami, drama ka mo. Muna gani kung magtawag si Uncle Bob sa inyo, ready nyo ng self nyo since I'm an actor, no? Kumbaga, anad ta sa mga aktingan, syempre, I'm a voice actor as well. Dapat, i-feel nyo man nga voice actor ka mo, no? Ah, dapat, ready ka mo sa ako nga pagtawag. Kay para, oh yeah! Alright, ang magiging na dapat, ya. So karon, kung gusto nyo matawagan ka mo ni Uncle Bob, ibutang nyo lang diri sa screen nato ng aton nga ang inyong number, ha, para matawagan ko ka mo karon after sang aton nga sulat nga pagkabasaw ng mga extraordinary nato ng mga sulat. Para naman may matunaan kita sang leksyon, no? Ari man diri si katropang Ronda Bong Villalobos. Thank you! Ari man diri ang atong katropang si Jessica Gonzalez. Good afternoon, katropang Uncle Bob. Good afternoon sa imo man, Miss Jessica. Ari man diri si Sir Jelwin Good PM Uncle Bob, done sharing naman. Basi ma-mention sa Lunes ni President Bongbong Marcos sa iyang nga sona ang party sa pangbully sa China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ginaagaw ang kadagatan. Ang dagat isda kag mga corals gintunga na sang Diyos. Correct. Thank you. Done, like, share, and follow. Katropa Class, hambal ni Jessica Gonzalez. Gamonitor lang diya sa sitio Carmen, Barangay, Carabalan, Himamaylan City. Thank you. Sige, karon kay mapinpal naman kita, ha? Sa mga interesado dira nga mga katropa ta nga mataugan karon ni Uncle Bob para naman ma istorya kadali no kag makuha ta naman ang inyong suggestion no or inyong mga advice para sa aton nga letter sender. All you need to do is ibutang lang diri sa aton nga official page ang inyong mga number pareho sang ginimo ni Melanie. Ibutang niya lang inyong number kay karon magapili ako sang matawgan, no? Or may kung damo kita oras, tawgan tang tanan, ha? Para everybody happy. Aro lang aton nga himuon subong nga panahon, no? Siyempre, it's Friday and this is the last working day of the week, no? All we need to do is mabasa kita sang isa lang ka extraordinary nga sulat. Ma-advise kita, matawag ta sa inyo. Kag later kari ako mahilig ka mo sa mga music, mahilig ka mo mag-golf. Karon nga gabi or 6 to 9 p.m. ako si Uncle Bob nyo aka ka vocal ara dira sa Buklod Resto Bar Golf Club dira sa Mandalagan. Sino diri mga taga Mandalagan, no? Kita na kita dira. Karon mga alas 6 ang gabi, no, kaupod ang akon nga banda nga 6 strings attached band, magatukar kami dira, no, so i-ready nyo inyong self, kaon kamo to, paliwaliwa, chill kamo kay ara kami dira karon sa Buklod Resto Bar dira sa Golf Club nila bala na yon. Sa Mandalaga, no, ara ginada always, no, lawig na dira. Makambali ko manamit ang ambiance. Manamit ang pagkaon, cold ang mga drinks, kag ma-enjoy nyo ang music ng mga banda nila. So since it's Friday night, magsinadya kita dito, ha? Kita na lang kita dito karon alas 6 sang gabi sa Buklod Resto Bar. Shoutout agli sa mga tag-iya, no? Labi na gid kay Sir Mark Torre, ang utod ni Joel Torre, no? Shoutout sa inyong tanan Torre family. Actually, dugay na kami nagatukar kaso lang sinila kami nakabalik kay kabalo naman kamo nga medyo hindi tabis. Gagari din naman may dugang ginahambal si katropan Jessica Gonzalez, no? Pa-shout out sa amiga ko nga si Reyna Diestro, no? Ang balyasang Kanlaon Chapter Barangay Carabalan Himamaylan City, good afternoon daw. You. Oh, shout out na ko, no, Miss Reyna Diestro. Kag sa mga viewers ta dira, no, maayong hapon sa inyo tanan. Kag siyempre sa mga listeners ta, no, alas 2:37 na sa hapon mga katropa. Kag siyempre mamati kita ni sa malipot nga pahinumdum, ha, kag musika. Kaysa aton pagbalik, masugod na kita basa sa aton extraordinary nga mga sulat, no. Ari nga sulat or story, no, may kaangot ini sa ining nubyaya. Kumbaga may migo na pero nagapangaluyag pa sa iba, no. Kung relatable na sa inyo ti storyanta na karon kag ano ang masiling nyo, no, amo gani nga dapat i-ready nyo mga number nyo dira para matawagan naton, ha. Kay amo na aton nga ginatawag dira mo naton tawagan karon para naman masadyang atong programa. So ano pang inaulat naton? Timpla ka mo na isang kapinyo dira. Labinig ko ang ginakapi nyo, Santone Plus Coffee Mix. Bo, manamit gid, no? Suabe. Amo na nga dapat. Tutok lang mo gyapon diri sa X-Rated. Kaupo ng inyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kavokal sa Facebook at sa TikTok. Magabalik ang inyo nga programa diri lang sa inyo man nga paborito nga estasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: X-Rated.

0: Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yas ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem na to is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati naton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. Ukon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man bot tabalon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa aton sa nga lawas.
0: Sample Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
0: Sandron Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Sample Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni sinis, Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sinis ang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa nga oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ngalawas na pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: Secrets of Health. Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
2: Highly recommended gid, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo, kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
0: Premium D3 coffee mix.
1: Panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
0: The secrets of health.

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katrupa, exciting!
12: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: JR, bilisan mo. Mangunguli tayo ng mga ibon. Ayun, no. Dalawang ipon sa taas ng tore. Tiradorin mo na.
15: Saglit. Akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
16: Hep, hep. Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng bultahe na dumadali sa mga tore na yan. Bawal ding tiradorin ng tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
15: Naku! Ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
16: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
17: Isang paalala mula sa NGC.
11: XFM Exciting!
18: X-rated on XFM.
19: And we're back! Alas 2.57 na sa ngapon mga katropa. Kagining oras ginadulong sa inyo. Sa ngaton nga paborito. Walang iba ngaton nga Santon Plus Coffee Mix. Hindi ngaton nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Isa ini no ka coffee nga paborito. Tagid no kay Bangod. Ako ya high blood dun kuya nga klase ya tawo. So needed gidya nga mga kape nga ginainom ko. Wala sang caffeine. Okay? Amo na gani nga, gusto ko gidya ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa kay nagkapi ka na, healthy ka pa. Ining Santon Plus Coffee Mix ta mga katropa may ara inis ang mangosteen nga may antioxidant, moringa kag soya powder nga nagapanamit sa sabor sang ining nga klase sang kape. So kumbaga hindi lang ni basta-basta kape no, nagapa-healthy niya sa imo. Nagapa wala kaya gapalpitate, wala kaga acidic, at the same time gahatag siya sang antioxidant sa aton kalawasan. And what's good about this Santon Plus Coffee Mix mga katropa? Kitungod nagbulig ini sa mga hormonal imbalance ng isa ka babae. Amo na nga dapat if amo nang imong mga ginabatsyag mag Santon Plus Coffee Mix na kita. And padayon kita diri sa pag-shoutout sa atong mga katropa nga diri subong nga nag-comment sa atong nga official XFM Bacolod News and Public Service Authority page. At the same time, pa-shoutout na gali, no? Sa humahagupit ng langit, Leon from Iloilo City. Happy 4K followers! Congratulations! Ina-shout out ka sa imong follower, no? Si Hagupit ng Langit. At the same time, ariman din si Bunga Spotted. Good afternoon, Uncle Bob. Pa-shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong. Wala imo upod, how? Si Sexy Dino na birthday.
20: Guapa.
19: Ang guapa ito ng birthday siya nga utod. Ariman din si katropang Nanette Vasquez Susan from Batangas City. Good PM Uncle Bob and Sexy G at sa lahat ng bubuo ng XFM Bacolod. Thank you!
21: Thank you!
19: Ariman din si Reina di Diestro. Mayong hapon Uncle Bob and Sexy D. Tamyaw ko man ang XFM Campus, sir. Aridri si Jelwin, si Len Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Robilin Calyao, Jenny Lanario Gazon, and si Ma'am Ms. Pamarino Montano Villanueva, kag si Maricel Largo. Good afternoon, everyone, sa mga XFM Campus. Kagariman diri si Len Antonio Talde. Maayong hapon, Uncle Bob. Shout out ko lang kanlaon. Slorab mga friend ko da kag XFM Campus, Sir Jolwin, Sir Domingo Ayala, Sir Wins, si Lenas, kag si Sir Shooty Boy, Pastor Winston Villanueva, Madam President Marcel Largo, Diana Bucani, Jenny Leonario, miga ko nga si Reyna Diestro, ang buot kagwapa sang kunalom president sang XFM class. Exciting! Done, share and like, katropa. Exciting! Kaga, bali bunga spotted. Monitor na ko, Uncle Bob, kay tapos na paligo. Te, hasta na ni matapos ang imo programa kay nagakadlaw ko di biskan ako lang isa. Happy birthday gali sa akon, sir. Oy, happy happy birthday gali no kay Bunga Spaten. Happy birthday to you. Right, happy happy birthday sa imo ha. Kaga syempre no, as I promise, mga katropa, mabasa kita no sang extraordinary nga sulat nga gipadala sa ato no. Kaga medyo ragi apo ng ulan. So magready sa inyong mga kalo, payong, kaga mga kapote kahit basi hasta pa ni buwas ang ulan, no? Kag later on, mga katropa, kita na kita dira, no? Sa Buklod. Sa Buklod Resto Bar Golf Club dira sa may Mandalaga, no? Sa Buri Road, no? Malapit ina sa Camilla Homes Mandalagan. Kita na kita dira. Kung gusto nyo mabatian ng ako ng mga baby, I want you. Baby, I need you. Charot! Ang mga tingog ba lang nga, is it okay if I call you mine? Pwes, magkanto na kamo dito, ha? Taga Sabado, araman ko sa Sabado sa NGC Chateau Alfresco, no? Kag sa Sunday Goro, medyo wala ko sa subong Sunday do, alang-alang ko Goro. Pero kung magnami ang chimpo, ti mabasking kita dira sa Pier 2, no? Sa Baywalk, no? Shoutout na kay Miss Aisha. Pamahaw, anong pam... Adinin mo nga lugar kay Pamahaw, tada. Dinin mo nga... No? Ay, galing kami to car ko, bimo. Sayang. Pero sa August, ano ha? Kita na kita dira sa Domaguete, ha? Sa meet and greet na dira, no? I-meet nyo man ko to be. Ara ko dira sa 3 kag 4, no? Sa Domaguete. Pero by chance, kung medyo wala ni event ang akon nga bata, nga si DJ no rin sa Augusto, ay base matimprano pa ko takadto. Probably Sunday, no? Augusto, dira sa Domaguete. So mga 2, 3, 4, ah. Kita na kita dira sa Domaguete. Sponsored ini by Junjun Abueva kag Utol from Australia. Maraming salamat sa inyo mga sponsorship. Thank you! Nakabangan nyo ko dira sa Cebu City, ha, sa mga nagkapamati dira ng mga taga Cebu. I will be having my meet and greet sa Cebu, no? Sponsored naman ini ni Miss Independent, no? Sa TikTok. Kag mayara siya dira siyang hotel nga para sa venue, kag free accommodation. But thank you so much. Madamog ito sa mabuhot na tao na nag bulig sa akon ng mga tour, o, oh, diba? Sa sing travel ni ka-vocal, no? At the same time, ang organizer, ito dira nga si Miss Malot, no? Isa sa mga major sponsor taman. Kagbuas Sabado, no? Saturday and Sunday, gali, no? 11 a.m. sang aga sa TikTok. Kadto ka mo sa account ko ang ka-vocal. Lantaw ka mo to kay may KVK vocal clash ko dito nga contest. Kung singer ka, kag may TikTok account ka, kag may setup kang microphone, kag sound card, saka lang to sa akon kag mag-audition, no? Sing your way to the top. 10K malang ang prize sa champion, ha? 5K sa first runner-up, kag 3,000 sa second runner-up, kag 7 consolation prize. Base mga wild card ka pa, Konami mo tingog, kag suportado ka sa mga KVK family tao, mga katropa, tanga nagkapamati sa akon live, malamang base mga wild card ka, kag may ara kita sang KVK wild card vocal clash. Pero pag inaulat niyo, no? Ina-shoutout, tumagali ako mga sponsor, no? Lynn Villar. Thank you sa mga sponsorship. Miss Rona. Tanan ini abroad, no? Si Utol from Australia. Kag si Miss Malot from Cebu. And, Ariman din, no? Ito nga katropang Haini, si Manseba, maulanon nga hapon ang kubab, kape-kape, samtang nagapamati sa radyo, dire sa barangay Buena Vista, Murcia. Shout out lang ko sa family Lugay and Manseba family. Thank you. God bless you and God bless you as well. No? Sa talan yung mga taga Murcia dira, no? Miss Haini, no? Di na inyong kapihan na kay Katuan, tada. Ha? I-invite nyo ko bala sa inyo nga mga negosyo bala para ma-vlog ta dira. Dahil gijay akong ma-vlog tang inyo nga mga negosyo para may remembrance kita nga. Kisa nagkatuman di siya eh, kabukal ah. No, libre lang yung blakon vlog. Depende na sa inyo, matag mo. Pabati! Oh, pero shout out tagali, no, sa mabuot nga tagihas ang Papi Cafe. Dira sa may ano lang, no? Sa Guaan lang sa Camilla Homes sa South, no? Dira sa Circumferential, no? Kabuot gid, no? Ay nablang mabayad ka pero hindi ka mabayad kay ilibre niya ka. Ay sana all gid yung mga tagiya nga mga. Ibilang balos ako dandi ko ya katulog pag ginagaan ko isang maayo nga mga bagay. Ginabalusan ko na sa maayo man ni. Ginimuan ta siya sang vlog, eh, di ba? Para ma-promote man kag nagapromise ko ba ko sige tamyaon ko nang imo nga Papi Cafe Bistro dira sa Agwa sang Camilla Homes. All you need to do is i-PM nyo lang ako nga account ka vocal, no, sa FB or sa TikTok para masturyanta kung anong dapat ay moon sa mga businesses nyo. At the same time, arima din si Jenely Lanario Gazon. Good afternoon, man. Nanay Len Antonio Talde. Sir, ka nice ang imo nga bayo tani ako lang nabaw, hindi may angsod na ini. Gimpadala ini sang akon nga mother and syempre ang mother ko ara sa US, so may sentimental value. So no, dako makapobra ta mga pangatag mga t-shirt hoping kadto kamo sa akon nga birthday bash. Gina-invite ko kamo tanan ha sa TikTok, no, kadto kamo sa akon nga birthday bash. Gabi na siya ma-start around 9 PM. That's gonna be July 29 sa lubong sa birthday ko nga July 30. Mga tagamida pa premyo kag may sing like ka vocal ako nga contest, no. Simple lang ang mechanic, dapat pareho kagid sa akon all genre. Kahit istinga namon kung kasarang ka mag all genre kag ang winner sponsored by sang aton nga KVK admins. Cash prize ina ha. So damo kita kon contest subong nga July ha sa akong birth month. So follow nyo lang ko sa TikTok ha, ka-vocal and ara na dito tanan ang mga magkalatabo sining July. Alright, babasa na kita sa aton nga istorya mga katropa. Ini naman ang extraordinaryo tanga istorya nga gimpadala sa aton. Taguon ta lang daw siya sa pangalan nga Joey. Kagini nga istorya may kaangot sa nga nga nagapa pangaluyag ka pa sa iban kay nubya tanaka. Kagini ang iya nga istorya ha. Ato na basahon mga katropa. Dear Uncle Bob, tawag lang ako galing, no, sa ngalan nga Joey. Problema ko gid bala nga kon nga girlfriend Uncle Bob. Kaysang sugod nga naging kami, wala na siya sa wala na ko sang ginaambal siya always, no, nga palangga o gid siya kag palangga igid ako. Inablang permi kami ga I love you han ay nga duha. Siyempre bilang nubyo yung nagapati ko nga palangga niya ako, no. Damo mo siya gipakita ng mga bagay-bagay nga makambal ko nga palangga niya gid ako. Siyempre kumbaga by effort through her action patsagan ko gid siya nga seryoso ang pagpalangga niya sa akon. Siyempre, hindi malang siya muna, no? Pati ako, nagasakripisyo, nagaubra. Halos araw-araw, minuto-minuto, siya ang akon nga gina-prioritize. Siyempre palangga ko nga akon nga nobi Uncle Bob. Pero kisa, nagkapaminsan ako nung mag-ilis ang SIM card. Ini one way ko lang testingan bala kung loyal gyud man ang akon nga nobya sa akon. So ang ginobra ko Uncle Bob, nag-ilis ako sang SIM card. Or nagbakal ako sang bagong SIM card, kag-testingan kung solid gyud bala siya sa akon, no. Diri ko matakos ko nga akon nga nobya hindi mag-entertain sang ibang nga tawo. Siyempre ako yung Uncle Bob, kumpiyansa gyud ya. Ako gyud yang kumpiyansa ko nga hindi kini siya mag-reply guro ah. Or hindi kini siya mag-entertain. Kasi siyempre ang bal niya, plangga niya ako mo. Pero lain ang naging dalagan sa akon nga testing, no. Kaysa akon nga pag-testing nga mag-text sa iya kag nakipag-friends ko sa iya gamit ang gibakal ko nga SIM card. Ito ako nag-start nakabatsyag sang kasubo. Ang kasubo nga agi na entertain niya ako. Samtang ginapamangkot ko siya kung may nubyo siya nga agi na tinay niya nga may ara. Siyempre sakit sa ako, no. Kaya ako kabalo sang istorya sang among relasyon. Kadasig pa siya mag-reply Uncle Bob. Kagmadamo siya sang ginatawag nga mga pa-eme. Siyempre mas gin-sweet ko ang akon nga mga pa the way mag-text, no. Inabala nga daw ginapangaluyagan ko siya sa text. Inambal ko siya, sure ka? Sure ka nga loveless ikaw or wala sang nobyo? Kambal siya, oo, yes. Kisa ginayamuhat ko siya nga, paano kung kaduan tanan ka sa inyo kagpanguliyagan? Siyempre, maalibay siya. Ang gusto niya is, somehow, ito ka cyber boyfriend lang bala. Pero ako nang pamanggot ang Uncle Bob nga amuni ang gakatatabo, no? Nga amuna ang sabat.

0: mo nga gitawag mo nga nobya, pwede pala pang legans ang iban pa. Once again, ako Galicia, Joey, madamugin nga salamat, more power to your station, mabuhay ang XFM. Thank you! Pwede ko lang din na maulama, ito yung cellphone, no? Nalipatan ko. Ara naging kundira, pero ipadulog na din sa pinakagwapo nga lalaki din sa XFM, no? Pinaka-cute, pinaka-loving, imo lang ko. Alright, thank you so much. So ano pa ginaulat yung mga katropa? Ang manaligyo ang time nga, ibutang nyo na inyong mga number dira, no? Kay matawag na ako, or kung nahadlo ka mo magbutang sa inyong number, ari ang aton nga number 0950-522-2818. Again, ako nibutang dira, ha? Try ta. 0950-522-2818. Ara dira. Inaing number. Amo nang inyong atawgan. Para maistorya ko kamo sining hapon kag. Siyempre babatian ko ang inyong mga sentimento. Babatian ko kung ano ang sa tingin niyo, no? So be ready lang, ha. Yung malubat pa, oh. So mag-aulat ako dinis ang ato nga caller, ha? Bunga spotted, pwede mo ko matawagan, sir. Pwedeng-pwede, ged. Ibota lang inyong mga number dira, ha? Kaya kung ka mo tawagan, oh. Alas 3:16 na sa ngapon, mga katropa. Before ako mag-advise, gusto ko mabalaan kung anong inyong mga saloobin. No, ang ano inyo nga ma-say bala sa aton nga nabaton nga sulat halin kay Joey. So, ari diri aton nga number 0950-522-2818. Tawagin nyo lang ko kay Sabton ta kag istoryahan ta. So, samtang nga nagaulat kita, no, sa nga aton nga caller, nga rakit diri isang number, no, nga ginbutang diri sa aton nga screen. Aton tawagan bi si Melanie, no? Kito siya gid ang una gidiri sa listahan ta. Aton siya tawagan, aton na hibalon. Melanie, ready ka na da? 0992-487-58. Sige, aton na testingan. Hello, telepon. Hello, telepons. Hello, telepons. Ay na, numan ka patawag, tapos wala ka sabat. Spotted na lang tawgan ta. Sa mga gusto magpatawag, ha, all you need to do is butang na din inyong number, no, para matawagan ng mga katropa. Op, nawala siya, ti, tawag ta kay Bunga Spotted, no, kay birthday, subong 0991-838-4133. Sige, tawagan ta. Pag hindi nyo ni masabat, ha, naman nyo lang sa akong kay Lucy on kung hindi inyong mga... Bunga Spotted, sabta! Hello, may hapon!
1: Hello, may hapon.
0: Si Bunga Spotted, ne?
1: Yes, sir.
0: Te, happy birthday lang na.
1: Thank you! Thank you. Ano pa, mahal ka mo dito may time ko mo.
0: Di, nang imo nga lugar kaya ito nakaduan, be?
1: Sitio Bunga, Barangay Urong.
0: Barangay Urong, di na nga city.
1: Ato bala Toledo ko na magaso.
0: Toledo?
1: Paligo ko na magaso.
0: Ah, sa mag... Kabangkalan, I'm gonna be visiting Kabangkalan, no? Kaya makadto ako sa Dumaguete. So makadto ako sa Dumaguete, magi ko dira pakadto sa Kabangkalan, no? I'm not sure kung
1: pakadto. Sige kay Ulat.

0: naka ano sakyan mo si Rez?
1: Ah, ako ng motor. Kay ma ano kita na ma-travel kita no. Sa kay ma-meet and greet.
0: Oh, kita din sa ako ng bayo. Kay bayo na ako na.
1: Boy, hindi pwede kay ari ka nanay ko mga kids sa karon paano ni karon mambal sa karon ang akon nga bayo ang ginatag si kung hatag mo man wala sentimental value. Pero mga happy ta ba si ma makaswing ko na sa imo kag ano ah. Eh, pabalon, tagig ka.
0: Picture ng kasi mo ah.
1: Ate, sige ah. Magyan ko, baga magyan ko na mag-aso pakadto ko sa doong Magete.
0: Ha?
1: Magyan ko ng mag-aso falls pakadto doong Magete.
0: Oo, oh, sir.
1: Ah, okay. So, isagin na sa galing kalagyan, no? So, may pamangkot ako si mo. Kahit first time ko mag-travel, no? Nga nakamotor, no? Sa amo na nga malayo nga lugar. Mangkot lang ko si mo. Ang pagkatapos ko magyan ng mag-aso, ano nga city ang sunod na akong magyan?
0: Kamingawan.
1: Sige ba, ikaw na lang biyambal. From Kamingawan, pa kadto Dumaguete, anong mga agyan ko? Kamingawan.
0: Ano ba, travel ka from Alimkabi, Kabankalan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, Kamingawan. Tapos, mm-hmm. Mabinay.
1: Mabinay. Mm-hmm.
0: Tapos, Tanay.
1: Tanay. Mm-hmm.
0: Tapos, Dumaguete.
1: Ah, okay. So, meaning, isa lang ginang dako nga road, no? Sundon ko lang main road. Makalabot na ko Dumaguete.
0: Oh.
1: Okay, thank you so much. Okay, first time ko.
0: Hindi ka na magsipak sa isa ka. Isa na lang dalan, duwa. Hindi ka na magsipak kay base ang katuan mo. Hindi yan makajapon palangga.
1: Oh. Nanami pa na sa sabat niya daw nagbata. Ginakuha. Doon nagbalik ako siya, 18 siya mo nga sabat. Spotted. Bunga, no? Ang ganyan, bagot lang ko siya mo nga. Ang imo nga ngalan, Bunga, Spotted.
0: Okay, page ko na sa mo. Page ko na siya.
1: Ah, okay. Page mo na siya sa ano. Okay. Doon may swimming pool man darasin mo background. Ikaw ay swimmer.
0: Sa Ekulan. Sa Ekulan.
1: Sa Ekulan. Ah, okay. Nakatukar kami dara. No? Kaya nagkagi kami dara sa...
0: Sa Ekulan Hotel.
1: Oo. Nakatukar kami dara sa wedding. No? Kami siyang ako na banda. No? Sa Psycho. Airways namin. Adira, no?
0: Huwag kami nag-chat-chat ba?
1: Ay, dugay na ito sa last 3 years ako. pero kung naka-follow ka mo sa akon, mapabalo mo ko Japon, kay ma-vlog ko dira sa Kabangkalan sa ano na siya nga, bago nga kalanaan dira sa Taboksang College ko, no? Ang Mr. Yami, no? So, magyan ko ginadra, pero mapabalugi ko sa inyo, ha? Para makakita na kita. Sa mag-aso ka lang, no? Aragi sa entrance sa mag-aso, dira, taka...
0: Ay, diatra, urong lang kayo, urong.
1: Urong, so kumbaga, hindi makalabot sa Mag-aso Falls.
0: O hindi, layo pa, layo.
1: Ate, sige, PM ta ka, or pwede taugan ko ning ining number mo. Or pa ngayon, no, kag itaugan ta ka kung malapit na ako sa inyong area para makapapicture-picture ta. Kag try ta nga may something nga mahatag sa inyo, okay?
0: Sige.
1: Alright, siyempre. And since ari ka din, no, mamangkot na lang ko si Imo, what if be, Bunga Spotted, kung amu ining natabo sa Imo, no, bilang nubyo, kaga do gusto mo testingan, pabor ka bala sa ginobra ni Joey nga, nagkwa siya sang bago nga SIM card, kagintis, gintestingan ng iyang amiga kung loyal siya o hindi. Karong kinabalaan niya, kundi nagbukol pa sana, sakitan sa, ano Imo yung mambal di?
0: Kung do kaya naman ko rin sila magbigahay, kag kun ako kay Joey, dapat, hindi na siya pangita pa sa iban kay Ara na siya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung pangita pa siya sa iban, ako malang Japon nga putahe ang makita ya.
1: Putahe ka siya? Pwede pwede, murkon, or sudaan, or vayant?
0: Hindi niya nakikip kung ano, kada sa isa kagisa nila, dapat magpalangga na isa nga dua. Hindi kay mangita sa isa na isa. Di, ano lang nakaroon ng una mong ano, siyempre masakitan, ginang babae.
1: Oh, exactly, no.
0: Dapat kung kontento ka na sa iya, gintili mo siya gani kay kontento ka na sa iya.
1: Pero galing Bungad Spotted, nagsuli niya ang paya isang storya kay bangod ining babae, nag-entertain siya sa text ni Joey. Kaya diba si Joey nagpakuno-kuno, nagbakal sa bagong SIM card, kintistingan niya iyang amiga, nag-hi, textmate tabi, nagpa-textmate kunwari, iniman niyang miga,
0: okay.
1: Wala nag-ako, nag-ambal ang textmate, kung ako bilit, sinabakal ko SIM card. nagambal ko nga, mimigo ka na, gin-deny siya. So, di ba kasakit, no? So, kung ikaw bing amigo, oh, kung ikaw bing amigo, gin-deny ka sang imong amiga, anong mabatsagan mo, ayan mo? Ay, padayon mo pa, or prangkahon mo sa?
0: Ako prangkahon ko lang sa, amo lang yung nahimo, magali sa konti, para way natin na mong aga mo, pwedeng magbiyaay na lang taga doa. Para may nisang gamong nga matabo ah.
2: Ay, sakit
0: pa naman. Nga sugalit. Kamu na kasimple lang istorya.
1: Hindi, hindi pwede. Hindi pwede, Joey. Joey, hindi pwede. Hindi ko mo pwede kakabalo ako.
0: Ang nagigimong mo sa akon, siyempre.
1: Joey, pamati Joey, tandaan mo. Hindi pwede nga bulagan mo ako, Joey, kay may baby na kita. Walang kabalo nga nagkabusong ako, subong. 13 months na.
0: Hindi, ano siyang nag-updanay ka? Huwag ko kabalo.
1: Paano ka ni kabalo? Iway mo man ginakulkog. Ikaw ginay-i mo lang ni. Ikaw ginay-i mo ni Joey. Nabalaan mo nga may bibi.
0: Pinagaw mo na. Ipitin ako sa'yo mo.
1: Paano na lang ni Karan? Anong guling bata ipahulag? Ikinanlan sa bata ko ang amay. Hindi po nakikita may mga naga-text ko sa iba, nagambal nga nagbika o dayon. It's just a matter of text, Joey!
0: Hindi, unay ang amay sina. Tandaan mo.
1: Paano hindi ikaw ang amay? Naglalapo na sa 9 months. Kapila mo ko gitandog, Joey, ha? 3 times a day? May harap pag isang paaman na pamahaw.
0: Wala, ako sa iyo. I promise to you. Wala,
1: Joey, hindi ko pagbiyay, Joey. Ikaw pa naman ang akong gimpili, no? 4 years old pa lang ako, Joey. Crush na kita.
0: Hindi. Hindi ko naman baton sa iyo.
1: Alright. Matawag ko. Salamat. Grabe. Grabe. Artista. Gigaliya siya. Grabe, no? Kasagad. Gali sa ato ng mga... ng mga katropa, no? Paano mo na balaan nga mag-drama? Adi, may ano ni, natural mo nga talent or gintunaan mo or sa paglanda mo sa XFM?
0: Ako ano yan, ang kabalo mo ko mag puro artista mo, nagdrama-drama.
1: Ah, okay, wow. Congratulations, ha? Pero...
0: ang kabalo mo ko mag, ano, gusto ko gani mag DJ.
1: Ah, gusto mo mag DJ, bow. Kung amunay mo pangarap, subong pa lang, no, i-practison mo na, kag apply-apply ka sa mga radio station, no? Kay, ako,
0: Magkini magbalita-balita.
1: Oh sige, ba ikaw, kung balita, may sample, ba, let's
0: reporter,
1: say, oh, let's
0: reporter.
1: Say, no, ako, no, okay, Arin mga nagbabagang balita aton tukibon ko anong mga nagkalatabo subong nga ulan-ulan dira sa may kabangkalan Bunga Spotted.
0: Mayong hapon ng call Bob, no, sa aton dira nga mga XM, no, XFM, no, Bacolod. Dira ang sitwasyon dira sa aton sa siyudad sa kabangkalan, maulan noon kag mauruhinay lang ang talit ang ulan diri sa siyudad sa Kapangkalan, kag may ara isang bagyo nga ginatawag, no, sa Philippine Area of Responsibility, no, ini ginatawag nga si bagyong Quiapo, no, si bagyong Quiapo ini ay nag intensify pa bilang tropical storm, no, kag maghalong kita, kag ini ang balita nga ginatulong ko sa imo Uncle Bob diri sa XFM Bacolod.
1: All right, grabe. Ito yung tinatawag na Tropical Conversion Zone sa pagnaring kapag walang knowledge, walang power. Alright, madamugin ka, salamat. Bunga Spotted sa imo, pag-share sa imo nga talent, kag-opinion, no? And I hope nga always gid ka mo nga makagapamati dira sa kabangkalan sa aton nga XFM, no? Ano ang pinaka ginatawag na nga radio or station nga ginapamatian nyo permi sa kabangkalan?
0: 106
1: XFM?
0: Katropa mo.
1: Exciting. Alright, thank you so much. Maraming salamat. Bye-bye. God bless you. Alright, no, nabatian nyo naman to, no? Na pwede kita galing maging radio person si Bunga Spotted, no? Thank you so much. And later, ah, matawag kita kay Ma'am Lilia, no? Sa aton pagbalik. No, mamati kita rin sa malipot nga painumdum kag musika kay alas 3:28 na. Sa akong pagbalik, matawag kita sa isa naman ka caller kag maatag kita advice kay katropang Joey Drilang, syempre sa X-Rated, no? Kaupo na ninyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka ka-vocal sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting!
3: X-Rated
4: X
3: XFM
4: FM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: XFM.
1: FM.
0: X rated on XFM.
2: Alas 3:44 na sa hapon, mga katropa. At syempre, no, padayon kita sa aton nga programa X-Rated, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. And dining oras, ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pag-abot sa mga kalalakihan. Walang iba ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Dining Turbo, mga katropa, isa ini ka suplemento nga ginimo para sa mga kalalakihan, mga katropa. Labinagid nga ginimo ini sa maka kag klavo, huwas ka nga mga natural nga herbs nga nakapainhan sa mga libido sa aton kalawasan. Nagatag ini sa nga dugang nga kusog, dugang nga init, kag for sure makalabot ikaw sa 12 rounds. Kung gusto mo sang kusog nga magahatag sa imo sang kalipayan para hindi mabitin si darling, pues Turbo lang ang imo kinanlan. Ini nga suplemento, no, imnon mo 30 minutes before sa inyo nga dagyang ni misis para masigurado nga masustener sa kalawasan mo ang pagpalanggaanay ninyo. Bakalini sa mga butika malapit sa inyo, pwede man orderon through Shopee and Lazada or katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Nagpadayon kita diri sa aton nga X-Rated program. Kaupo na inyong Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal sa Facebook at TikTok. Kagari man na matawag naman kita, no? Kaya wala na kita sa oras. Matawag kita diri sa isa naman ka-caller nato, no? Para hibaloon kung ano man niyang iyang mga sentimento. Diri siyempre sa aton nga programa. Ari, 0927 200 6444, no? Atong tawagan si Ma'am Lilia.

0: Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon, ma'am. Shopee.
1: Good afternoon.
0: Shopee, ma'am.
1: Hello.
0: Hello. May Shopee ka mo, ma'am?
1: May hapon.
0: May hapon delivery, Shopee?
1: Eh?
2: Hindi kasi hindi sa mga prank pala. Hindi sa mga prank pala. Hindi sa mga prank mga katropa, no? Kamusta naman dila, Ma'am Leah Lubrado?
1: Why ko pa-order sa Shopee?
2: Ah, si Uncle Bob ni Galia.
1: May hapon, Uncle.
2: May hapon dira, no? Kamusta na ang imong life dira sa din kasubog sa Kabangkalan, Ma'am Leah, no?
1: Ay, gaulan-ulan din sa amon.
2: Ahay, walong gid always, ha?
1: Basta sa, ano, sa Dumaguete, agi ka din sa amon.
2: Ay, maagi gid ako, no? Tanan ka mo,
1: Katugani ni si Sir, just, ano, kakadgo din sa amon, gani, Sir Win.
2: Ay, tuod sa diin na inyong lugar, dira, ano, kaya,
1: what? Sa tupad lang kami sa, ano, sa exam.
2: Tupad sang do exam.
1: May gamay ka. Oo, may gamay ka. May tinga tiloring.
2: Sige, ang himuon ko, no? Amo na lang niyo. Tanan nga mga taga-Kabangkalan nga nagkapamati subong, no? Ipiim nyo ko kay maobra ta GC kaysa pagkadto ko to, makitanay na lang kita dira sa isa ka lugar nga iblagan ko bala. Mablag ako dira mo. So, sa Mr. Yami. Dira ang newly opened nga kalanaan ni Miss Looney, no, kay naimbitahan niya ako para mag-vlog dito. Dito na lang takita nay kag dito ko na lang kamo pang librehon kaon, okay?
1: Wow.
2: Okay, so exactly. Oo, kadto kamo dito kay ako bala istoryahon ko ning si Miss Looney nang taga-iya, no, sang bag-o nga open nga restaurant kay Bunga Spotted, no, kagusin o man ang gusto nga makita ko kag i-meet and greet ko dito.
1: Wow.
2: Kadtoan nyo ko para
1: makita, yeah.
2: Yes, dito nyo gigko makita kay mahapit ko to kay ma stop over ko to na before ko magdumagete kay naga-invite to ang taga-iya nga i-vlog ang iya nga Mr. Yami na bala mo ang iya nga
1: okay.
2: Lansang bago yung ano. But anyways, I'll be calling her tonight. And pabaloon ko na siya, ha? And at the same time, okay, para makitanay kita, para first time makita nyo naging si Uncle Bob sa personal. Thank you.
1: Ako ang mga 81 kilometers na malabot ka sa bait.
2: Ay, okay. So di ba nguro malayo sa inyo, no? Ang tabok sa ano, nga school, nando fellowship college, ano na? Malapit lang na sa inyo.
1: Ang Hamon. Ang Amon. Ari kami sa Guanson Street, patupad sa Duiksam.
2: So medyo malapit-lapit lang na inyo, sa inyo nga area, ang Fellowship College, no?
1: Ang Fellowship palagi yan na Amon.
2: Ah, okay. Ito sige, mas mayo. Kaya...
1: may nalanda nga Yami. Makadto ka sa Yami.
2: Yan, sa Mr. Yami.
1: Okay.
2: Makadto kita
1: na
2: ikita
1: dira. Ano na nga pizza?
2: Ma-inform lang ko sa inyo, no?
1: Ma-announce ka lang.
2: Ma-announce lang ko kag mismo PM ka sa akon.
1: Sige,
2: subong. Send me a message sa akon nga kabukal nga nga Facebook para ma-add ko kamo sa GC kay para mapabalo ko sa inyo nga ato na ko to para makitanay kita, ha? At the same time, since naari ka diri sa telepono, mamangkot lang ko ano isi mo, Miss Lia, no? Shoutout talaga nga ato na sexy, di ba? Nagkapamati. Di ba? Wow, ka big time mo, di ba? Happy birthday lang sa imong autod, sexy D.
1: Ang ako nga?
2: Mamangkot lang ako sa imo, ano, kung ikaw to be ang babae, no, sa ginpadala nga sulat ni katropang Joey, himuon bala na nimo sa imong amigo, nga kabalo ka naman, may amigo na ikaw, pero ma-entertain pa ikaw sa textmate?
1: Abaw! Tinganon mo siya, nga hindi siya magpadali-dali, kahit text lang man to. Base ko ng iya, testing man. Ang isang babae, testing man.
2: Correct.
1: Mm-hmm. In this occasion, kung ang ginambal ng babae sa tek, tuntuon gina. Mm-hmm. Kaya siya gani galaw-lahog man.
2: Correct.
1: Kung nilaglawgan man siya sa babae. Kinanglan pa maturan niya.
2: Correct.
1: Hindi siya magpati. Hindi siya magpati dahil. Mm-hmm. Kaya siya gani galaw-lahog man. Di ko ang babae, ilaw-lahog lang matuburo, hindi matutuon.
2: O kung base ba na nabalaan ang iya plano, kaging pasakayan siya, no? O, diba? Tsak mo man na, amo nagambal ba nila, huwag mong gawin ang ayaw mong gawin sa'yo, diba?
1: Yes, ang text, ya, pwede ka na iya, kabinuti, ya. Hindi na iya tuot.
2: Correct.
1: Kung hindi siya sincere, hindi ba ito sincere ang bayan, dahil magpadali-dali sa iya.
2: Exactly, no? Kaga nga abi nga testingan mo gid biang imo nga ano kung may salig ka malang sa imong amiga nga it's there's no Dania need for testing no. Hindi man niya, hindi man ni chemistry, hindi man niya science nga maulog eksperimento ka di ba?
1: Hindi na siya hindi na dapat na testingan niya pa ko tutuod gid man ang labya.
2: Correct. No, chak to gid mo ba? The best gid lang answer ni Ma'am Lilia mo. Grabe. All right. So, Ma'am Lilia, kita dai kita dira. Ano ang pinaka paborito niyo nga radyo dira sa Kabangkalan?
1: XXFM.
2: All right.
1: Kabangkalan.
2: Thank you so much. Madam, salamat. Bye-bye, Miss Lilia. And kita dai kita. God bless you. Ah, halong. All right. No, da, may punto gid si Ma'am Lilia, no nga. Chak to man. Nga kung malay mo yung ginalahugan ka man gali man sa imong amiga kag naabot ang imong ginobra, hindi balda ka. Pero kung nagkapamati ka katropang Joey, no, ari man niya ako mambal sa imo, no? Siyempre, ang imong ginobra nga pag-testing sa imong amiga, no? So, kumbaga, ikaw na mismo ang nagbutang sa inyong relasyon sa kapahamakan. Siyempre nga, abalang imo sa testingan, no? Kumbaga, malay mo, nag-entertain siya sa iban nga lalaki, no? Para mabatsagan niya, mabatsagan mo kung ano ang feeling, no? Nga ginatestingan ang iyang loyalty sa imo, no? Kumbaga, pero galing, siyempre, depende gina Japon sa kamatuuran. It's either, kahit hindi man well-detailed ang imong sulat, basi wala ta kabalo, kung mapamangkot man tong sides ng babae, kag makambal man nga, ti, mangkot-mangkot siya sa akon, kag gintisting-stinga niya ko, kundi gin-prank ko man siya, di ba? Ang muna gani nga, dapat, hindi na lang, kung wala ka salig, prankahon mo siya, no? And your relationship, kikabudlay sa isa ka relasyon nga wala ka mo sang gasaligay, no? Tandaan nyo guys, iban gani ya, mas mayo kuno gani nga doon, hindi ka na lang niya palangga, basta may salig lang si imo. Kaya ang pagpalangga kuno ya, ma-grow pa ya mo, ma-develop pa, pero pag salig, once it's break, naguba na, never na mabalik. Siyempre, tagaan mo ang imong miga konsiderasyon, no? Or give him the benefit of the doubt ba lang, ha? Basi kabalo siya sa imong plano, no? So, pero ang pinakamaayo mo dang obraw na katropan Joey, istoryahon mo ang imong amiga. Okay? Istoryahon mo siya. Kag mag-say sorry ka man nga gintistingan mo siya. Kay basi dra pa lang, mabalaan mo nga kagprangkaw niya ka, ay, hala tuod. Actually, abi ko diya ibang nga tao, kay naluyag na ko sa iya. Abaw! Hindi. Dra mo ma'am, baltian ang matuntun nga kasakit. Nga, pag ginambal niya nga, ay, naluyag pa naman ko to tani. Ikaw to gali. Hindi ka nagali palangga. Kag kabalo na siya magpalangga sa iban. Ouch!
3: Wow! Ka-perfect!
2: So if I were you, halong-halong gid. Amo na sa balay na tawag bala. Be careful what you wish for. Ang baldiri ni Jessica, no? Sa family gambalan, kag family tuparan, family Habonete kag Limbaga. Shout out ko nambal ni Jessica. Thank you. So again, lesson of the day. It's all about trust, no? Saligi lang imong amiga. Ikaw na ginagambal nga palangga ya ka. No, sa iya nga binuhatan, sa iya mga actions, sa iya nga ginapakita, ginapabatsyagin sa imong gano'ng kakapalangga. Why would you test your girlfriend? Sa ano nga paagi nga testingan mo pa? So buong kay gintisting-tistingan mo, pwede na sakitan ka pa. Hindi magkwasang bato, ngay pokpok sa imolo, kay makabukol ka. Eh kung may bukol ka, mag-Santon plus gold ka kay tanggal ang mga bukol-bukol sa kalawasan. Pero galing ka, wala na kita sa oras mga katropa. Isa ka safe nga afternoon sa inyong tanan, no? Or kagabihon. Halong kita kay medyo maulan-ulan kagado may bagyo or low pressure. Halong man kita sa mga nagkakalatabo subong, no? Labi na gid sa mga rider ta dira, no? Mga rider tang mga taxi, no? Taxi, motor taxi riders. Masubong nga doon ginapiligro ang ilakabuhi. Nga abi, kung gusto mo kuhaon ng motor sa isa ka rider, nga kinalan mo pa bunon, no? Kinalan mo pa kuhaon ng kabuhi. Kinkuha mo na gani ang iyang pangabuyan, kinkuha mo pang iyang kabuhi. Amo na gani nga, mas dapat padalumon tapagid or higpitan ang aton nga mga batas, no? Ay nabalang walang patawad na bala. Priso habang buhay dayon. Para mapatsagan niya ang kapait sang kabuhi sa sulod sang prisuhan. Tandaan nyo guys, hindi man kita nagtinunto sila. So kung arada sila subong, sa may mga sala iangan ang pamatudaan kita. Kahit hindi baratanan nga nag-serve sa jail or na preso, is sila gina may sala. Para hindi tawal bayas, yung mga tao man nga radira, no? Kahit tungod na pa si Bangdan lang. O tungod na prime up lang. Or diba? So, give respect man ta Japo, no? Amo na gani nga, please. Halong kita always. Amo na gani nga, kuya, wala na kuya gana magwa. Magwa lang kuya ako, mag-vlog, mag-tukar. Kaya subong nga panahon, hindi mo mapakta na matabo sa dalan. Amo na gani, halong kita, no? And always pray to God. Kaya ang kabuhi nga wala sa Diyos is a nonsense life, okay? Once again, God bless you and happy weekend. Enjoy nyo inyong day off. And kita na kita karon sa Buklod, 6 to 9 p.m. Buklod Resto Bar Golf Club, dira sa Mandalagan. Ara dira si Uncle Bob ninyo, aka ka-vocal. Opo na ako banda nga 6 strings. Madamang salamat, halong. And always na mag-support sa ato ng mga programa dira sa XFM, ha? Siyempre, driwan sa X-Rated, no? Mondays to Friday. Kaupo din yung Uncle Bob kag Sexy D, no? Sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo! Exciting! Bye-bye!
4: X-Rated Santon Gold Live Testimony.
5: Arur, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi ba? mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Luilo.
12: Sa ako

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. The Secrets of Health.
2: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Anong epekto yas ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
3: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nagaaapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog? Ukon pila kagabi nga indi ka mumaayo sini makatulog? Ukon normal na sa inyo sini nga daw indi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
2: Pero hindi man botambalon nga nami tulog mo indi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
3: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige, natuago factor nga makapaayo sa aton sini nga lawas.
0: Santhon Plus Gold.
3: Bisan ano ka nami sa imo sini nga pagtulog karon kon ang panginaon mo di uman na control. Ang environment man karon wa man na align sa imo sini nga ikaayong lawas ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero bulobintaha, Sir Josil, at least maayong imo sini nga pagtulog.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninyo blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So, nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
3: Tungod sa mga sangkap, balas ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sinino, upod sinisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sinin, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang aton tulog sinisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sinisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sinis, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag-manotis ang iban sinis, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Santhon Plus Gold.
2: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining nga pamatyagan pag-abot sa imo sining nga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Dako ang bulig ni sini, Sir Josil, kay ang vitamin D may ara kita sini sang receptor sa aton sining nga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, Sir, circadian rhythm, sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
4: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, vitamin D3.
0: The Secrets of Health.
2: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor, kag sinuman yung eksperto, sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantang supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture.
3: Highly recommended, good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santon plus coffee mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ato sininga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster dok layo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
0: Premium D3 coffee mix.
2: Panghabon ka mo gamit ang Santon herbal soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
0: The secret of health.
5: Mga katupa, exciting!
6: This is D-Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Ang ganda na saranggola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
10: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
11: Bakit naman?
10: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
9: Naku! Nakakatakot naman yun!
11: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
10: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGC.
13: XFM.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM News.
4: XFM 103.9.
5: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Kinpamatukan sa Senado ang hinyusong Office of the Vice President kapunduhan ng pag-count kag catering expenses ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment trial. Suno kay Senate President Win Gatchalian, ginatunan pa sa karon ang request apang limitado lamang ang pondo sa Senado, dugang pa sa mga galastuhan sa renta sa Philippine International Convention Center o kung PICC para sa budget hearings. Nagpamatok naman ang pila ka mga senador kag nagpahayag nga wala sang natalanan nga budget kag mahimo ma-flag sang Commission on Audit. Madumduman nga naghinyo ang OVP nga sabton sang Senado ang catering para sa mga abogado, staff kag mga testigo sang BC presidente samtang nagapadayon ang trial apang luyag sini nga maghalin ang pagkaon sa accredited caterer sang OVP para sa seguridad. Sunod sa Senado, ang prosecution kay defense panels ang kalabanan nagagasto para sa ila kaugalingon. Ginalauman nga magapadayon naman ang impeachment trial tubtob sa bulan sang Nobyembre. Inangabalita ang ginadulong sa inyo sang Suntone Vitamin C. Makabulig ang Suntone Vitamin C para masuportahan ang daily immunity. Makabulig man nga maging aktibo para sa mga school activities. Kag makabulig suporta para sa adlaw-adlaw ng wellness bilang isa ka-estudyante. Inaabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
4: XFM 103.9.
6: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, XFM,
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM. Sa Bacolod 103.9.

solid girl and no one's gonna stop me because sa siniya nga hapon, even if the sun is starting to dip, but the volume is staying right up. Kay man, you're locked in. Dili sa atin niya extra drive. Kaupo din naman si Mommy G. I'll be with you until 5:30 lang because it's a Friday. Nag-observe kita sa sundown. So, amoy na nga early pakitaan ay on a Friday. But, no need to worry because ako ang bahala sa inyo darayan ng mga musika. Background lang kami. Background lang ako. Pero, ang ining background, no? Kapin pa kung may aras ang musika, sigurado nga makapagana sa inyo darayan ng pagbiyahe. And we're keeping your afternoon moving, so just stay right there. We still have a lot of songs again prepared para sa inyo, and may arap magkita sa mga information or facts. Parang it's time, you know, some things, ano, hindi lamang ya na discuss sa sunod sa classroom because there are times nga hindi na masakop, ano, sa ang pila lamang ko oras sa sunod sa classroom. So dugangan natin ang atan yung mga ihibalo pagi sa atan nga it's time, you know. And syempre sa atan naman yang mga parents dera, no, naga-enjoy or i-enjoy gid ninyo ang inyo dera iyang pag-bonding with the kids because tomorrow it's gonna be a weekend. And I'm sure nga makahimo gid kamo sang tiempo para sa ila. So more moments nag-matter gid na para sa bukos, no, nga mga miyembro sang panimalay. So keep making memories with the people you love. Dapat i-add gid ang Santo Plus Gold sa atin nga daily wellness routine and embrace each day together. Especially sa mga lolo and lola. Ay, namian. Gina sila yayang. Ginatudluan nila ang ilang mga apodera. Sige ah! So if you want more ng pampagana para sa siniya nga hapon on a Friday, let's do that! Basay din na pagsalunang ino or salinang imo dira iyang dial sa imong radyo, dira sa imong salakyan sa 103.9 XFM Bacolod.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang balbay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hala! Ka-exciting!
13: XFM!

0: that smile on your face. Just giving you an inspiration, ano? Kay parang nga mapadayon kita sa gihapon. Just like what River Maya said, posible! And ang song again play natin kaina was Hand in Hand. Diba? Posible, basta hand in hand lang, gabuligay lang. O kanami lang ang mga message para sa siniyang hapon. Just to get through with the week and salubungo na naman ang panibagong semana. Sabi pa nga by Monday, ano? Sugod na naman ang mga stresses from the politics. Sige lang, ah, sulong! Just to give you a background para sa mga music yung gina-play natin. This song was titled Posible. This was used in the SEA Games as an anthem. Year 2005. And the song that I played a while ago before this one, the Hand in Hand, that was also the anthem from the Olympics year 1988. So, kada song may story gidya, no? So, padayon lang. Yung pagpamati sa mga musika. Because, sa nasilingan natin, this adds up sa aton yung the way, no? We see, the way we foresee also ang aton yung posible nga mangin kabuhi or pagpadayon sa aton yung kabuhi. Kalawig pa niya. Basta, again, inaanglan lang, ano, nga mag-hand in hand, tulong-tulong, ilabi na sa mga miyembro sa pamilya para malabot gid ang handom sang tanan. And, exam, you know na!
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to.
2: Mm-hmm.
1: Exam, you know. Exam, you know.
0: Yes, it's time, you know. Kaga, exam na mag-gets na ninyo. Because today, July 24, ginasaulog or gina-observe, no, ang International Self-Care Day. O dapat gid ginatagan na sang time. Kaga ano pa ha, balikan or ikumusta mo naman ang self mo para sa siniyang nga adlaw. Gina-promote sang aton nga International Self-Care Day ang personal well-being. Kaya gina-highlight ang self-care bilang vital foundation para sa aton nga health. Hilabi na sa mga panahon sa karon, mental health, no? Isa gid na nga dapat i-check, not X. Kay parang malikawan bala, no? Ang mga instances or insidente sa karon nga panahon, nga kadamo-damo gid sa mga problema nga ginapangatubang. So always check. Balance gid na, no, ang imuyang mental health, hatagan gid sa self-care. Maski once a week, ano, i-check mo gid, give yourself a pat at the back. Parang mainganyo man ang imo kaugalingon that you can do it, no? As in, you can. Ang konsepto ng self-care, mga katropa, can be traced, no? Way back 2,000 years sa itong ancient Greece, no? Nga kung sa diin, una man yung nagamit ang mga philosophers nga sanday Socrates. Gin-emphasize abi ni Socrates, no? Na ang care of the self. Amuini ang dapat nga hatagan kay man ga-advocate gid para sa attention sa ginatawag nga wisdom sa nasining na, no, para sa imo yung mental health, truth, emotional health, and the soul, no, para yang mangin malipayon, and then you will be positive also sa tanan-tanan nga pag-atubang mo sa kabuhi mo rather than hatagan importansya ang material health. Plato also highlighted the importance of self-care sa ito. And ginasuggest niya nga one must first care for oneself para maging epektibo ang pagsuporta sa iban, no? Diba mo nang number nila, dapat kayuhon mo man ang imo kaugalingon anay bago ka nga makahatag man sang advice or hindi gani babuligan mo man ang imo isig katawo. So unahon gi dapat ang kaugalingon. Okay, para nga tadlong kag insakto man ang imo yang mahatag dira. Gabulig. when it comes to self-care, sa imo dira nga mga miyembro sa pamilya, no, sa imo nga sosyedad, sa palibot nimo. So amo na dapat nga unahon get check ang imo ya nga kaugalingon. Always say yes. Yes, especially to your health. Sige, so amoy na nga ito niya next time, you know, ha? Huh? Every July 24th, ang ato niya nga International Self-Care Day. Check your time! It's already 4:45. Few more songs. And syempre, no? Always lang ang magtutok. Dari sa 103.9 XFM Bacolod. Extra. Drive.

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Naimbidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pag-ibisan natin ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Samson Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samson Gold Herbal Tea.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Mga katupa, excited!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, namiang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakalis mga balita, blabos, ang abibigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

masyadong magpahalata nga daw hindi ka nakatindo. Kinahanglan mo na gidyang mapabako dangi mo daray nga bones. Amo ina gani nga gina-remind ko lang kamo ano nga dapat mag-take sang atay nga premium D3. Man mayara ini sang vitamin D3 nga makabulig it support sa calcium absorption. Kabalo naman kita nga ang calcium nagapabakod gid sang atay nga mga bones. So suporta ni ha ang atay nga premium D3 para sa atay nga bone strength. Makabulig man suporta sa atay niya nga active living. Kag syempre may dugang panga moringa, ang ato niya nga virgin coconut oil para mas mangin mabakod pagid ano. Kag makalikaw kita sa ginatawag yang mga infections. All right. So, sa ato niya nga mga katropa dera, it's already 5:03. Okay, I need to say goodbye na no. But kung ang shift nimo is officially over. Well, it's time to let go of the inbox stress and to leave your workplace. Magpapay ka na dira, magpunch out ka na dira. Organize lang ang imo yung desk ha, ang imo nga lamesa. And then, let the music take the wheel. Kaupod ang ato yung 103.9 XFM Bacolod. Happy weekend, everybody!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Chronic pain? Ang sakit!
9: Mag-assisted pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assisted pain! Pangkalang pain! Fast and safe! Assisted pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain!
10: Mabibili sa mga butika.
11: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM
11: Cebu, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: FM.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil.
5: Kumain ka rin sa sentro. Comes sa Bullseye.
6: Department of Agriculture. Kamusta ka?
7: Ayong hapon.
8: 103.9 XFM. XFM. Extra Drive.

0: na epektibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santol Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala? Diin tagali mabayad sa tuition mo?
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis.
14: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Santol Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
14: Santol Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
18: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
19: Hala, ka-exciting!
20: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
21: Edukasyon.
20: Edukasyon
21: para sa ikaayong lawas.
20: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini. ni kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin.
0: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
20: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
0: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
20: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan tanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sininga mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sininga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanan nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
1: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhot sang akong nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
20: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee, babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Sister Pain!
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
4: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga bukika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Thank you.